0: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
1: Kinausab si Doc Ramil oy, siying mayong lawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: TJX 500.
3: Ako sa Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
4: Sunod sa isa ka bulan.
3: Normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
2: TJX 500. Mopalis sa mga butika. TJX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds ng epektibo batok sa sakit ng diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Kung si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan-unsa nga government-issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa'y imong gihulat, pagpamiyembro na sa DCCCO.
11: Gusto ba ninyong barato o di kalidad nga motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Baka mainit na issue at usapin ng bayan. Toro de los Pueblos.
15: Las 8:06 K5 Pam.
16: Yes, ato mga sulitig paminaw nga pa nakahigop og kape kay perfect kaayo mga oras sa K5 break kay walay init. So ang kape nga akong i-recommend gyud ang kaning Detex Coffee Mix. Kay nga no, dako kay gigatabang sa atong kalawasan na makatabang ni siya nga pampahilis sa atong mga kinaon, pampahabwa kani bitang dili maglisod tag deposit K5 Rice sa CR. Maglisod tag pagawas sa atong mga hugaw. Dako kay ni siya ikatabang. Ya kani nga kape, kani Detex Coffee Mix makapasiksi pag yon. Sa mga nag-antos dira, bugat kay yung mga bilbil.
15: Tanong
16: sa para kutawi. Kutawi. dami na yung detects coffee mix. Alam mo, kabalakan kung magbalik-balik mo sa CR kay normal rin yun na kay ipagawas ang tanin mong hugaw.
15: Ipasagdan, tabi ka diyan sa king sulti ha. Ayaw kung kuan-kuan na rin.
16: Unsan eh.
15: DTX.
16: DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Basta gani, asa mapalit, ako na na siya nga kuan.
16: Muna na
15: ako ninyan. Ang DTX 500, mga ka-K5, mapalit jud na sa tanang mga butika. Unya, dire sa Dakbayan, San Carlos, mga ka-K5, sa ilahang klinika, sa Klinika di Alternativo and Wellness Center. No? Na sila sa Barrick Building, Vigo Stilo Street, Barangay 2, Barangay 3, San Carlos City. No? Limot pod, no? And sa mga barangay, pwede na mapalit diha dapita sa kay Madam Madam Angeline Tingal sa Kaingat, Barangay 1. No? Napod kay Nanay Imelda Sevilla, Sitio Talave, Barangay Punao. Kay Nanay Elizabeth Davila, Lower Sitio Rosario, Barangay Rizal. Naanad yun sila mga tungkaran ba, no?
16: Grabe, halos tibok San Carlos.
15: Si Nanay Lucia Funt, si Madam Lucia Fontilar, bata pa ni, sa Porok 5, Barangay Bulwangan, SCC.
16: Ayay, naapo dito.
15: Naadito. Gray Sagang, Barangay Malangsa, Valle Hermoso, Negros Oriental. Naapo dito.
16: Naapo dito, pwede na sila makapalit.
15: Oh, kay Nanay Agnes Garingo, Phase 4, Block 12, Barangay Rizal, SCC. Na, dira lang taman ta, balikan na to ng uban ron.
16: Sige, kay dagang kaya sila.
15: Yes, good morning to Ana Marie Mahinay, Pirater, K5 Pam, papalit di ko ni mo og DTX Coffee Mate. Spajikas nako kay kay nindot jud kaayo gamiton, lami kaayo ang feeling. Siyempre,
16: dira silingan ni mo si Madam Grace.
15: Grace agang dira nakapalit oy, kay naay Coffee Mate diha. Joker po ni si Madam ba, no?
16: Ay, pareha ba yan nagutok?
15: Good morning!
16: Nigamay, nabata.
13: Good morning to Tatay Cabriros! Good morning, Sir Brian, Ma'am Pam, ning lantaw lang mi din eh, sa may kamote, Cebu.
15: Sige, salamat gito pagbasa to, no?
16: Okay,
15: Federico Abad Gracia, good morning. Sir, ma'am, okay ra ang kwarta. Peak, grabe po din nga pagka-SNP, aniter cage yun ba, no? Mailisan ra kay at sa ato, sa tao, peak, dili na yun na mailisan, have a nice day. Correct.
16: Ay, wala siya peak, he.
15: Oo, peak, he, yun ba, no?
16: Peak, he, wala yung mga kwarta, oy.
15: Ingon niya, ang bot pasabot niya, ang kwarta maislan, rabisag pike ni siya. Pero ang batasan Diyos sa tao, dili maislan.
16: Agoy.
15: Bitaw, no? Grabe ha, mangigo, mga dahin tayo ba?
16: Ayaw, hapa.
15: Hapa, diha, noy. Last 8 years, mga ka-K5. Before tamo diricho sa report with ka-K5 Jezebel Barbicho, ang iyang report, murag tulo dyan ni kabuok ba? Nasuko siya, daghang kayo.
16: Si?
15: Jezebel Barbicho. Suko siya, daghang ay balita. Nalumos unya katong gipamutol nga mga aduha lang ayo na utda tanan oy tong gipamutol nga mga lubi. Oo, unya kato pero importante tong taga kuana DSWD NIR ha.
16: Motoy
15: kong gipangita jud ma'am Jessa.
16: Wapo to.
15: Kay dili mo pa interview ning taga MSWD o sa Kalatrava o dito ta sa NIR DSWD ngano ba?
16: Para mati ay.
15: Pero before ana, na ako ipakita ninyo, ablihin inyo mga cellphone diha.
16: Ablihin na.
15: Papasukin ko na. Dili kay Pama, dili tanan nga exercise maayo jud sa tuang lawas. Dili tanan exercise maayo jud. Nay usa ka dili man burag German man siya, no? Balot unsa ni siya nga rasa sa tao eh. Ning exercise kay 5 pam. Ang iyang gigamit lang tawa abli niyo cellphone niyo.
16: Abli he.
15: Ang nag-push up siya. Push up ba? O niya ang push up kay ana ra man na unta. Ana na, no?
16: Oh.
15: Di gani kining gamito na to ani, ha? Oh? Ang iyaha unique ayo kay nagamit pa siya plate or kinang pinggan kay 5 pam.
16: Mo yung gikuan.
15: Oh, do ka book yung gyana gitukuran niya. Sa iyang mga kamot. Ayaw, isa pakita, MJ, kaya karoon mawala na sila. Ayaw. Hulungan, usap.
16: Stop lang, J. Kuya.
15: Unya kinang duha ka buok nga plate sa pinggan. Iya hapad yung gitungtong dito sa butelya nga wala ko kabalo kung Montinjo ba na kay Green Man.
16: Isig spirited.
15: Aside na ng imong spirited iha, kundi gitungtong na niya, no? Artihan yung tawahan na mag-exercise. Iya pa yung itong-tong sa burag mga hollow blocks.
16: Gipatog po yun niya.
15: Oh, kidaghan ka isang style mag-kwanda.
16: Daghan na po artihan yung
15: tawahan. Artihan ka ayo? Eh, pakita MJ, nindot kayong result sa pagkuan niya. Exercise kaya ang nirin mo manag. Oo, oh, diri
16: oh. Di ba? Taas na kayong magic.
15: Oh. Diri oh, kita ni mong abaga na to, ne?
16: Oo.
15: At diri dapita?
16: Oo.
15: Kung mauna nga exercise gamiton, manag ko, kifay pam.
16: Muda ko dyan may mga abaga dyan. Imo bukton.
15: Bukton imo, diri. Pakita MJ, kisundo ni na to ang exercise.
16: Sige, sige, sige. Para nagantang makuan.
15: Oh, na.
16: Ah, spirite, ne?
15: Grabiha, oh. Oh, ne, ne, ne. Namin yung katawa. Sige, naanaw na. Oops.
16: Oops.
15: Oh!
16: Tabungi.
15: Imagine mo, ang duwan ni mo katiil to dito sa elevated daw sa babaw.
16: Oh.
15: Unya gituko di mo duwa ka kamot nimo na pay pinggan na ay botelya na pay loblak. Unya ko mapalos ang botelya. Ang imong nawong diretso jud dito sa kuan ba? Sa loblak.
16: Kining kiat kig nawong. Oh, grabe. Lupyak na akong ay.
15: Mo'y. Mo'y, grabe abe.
16: Grabe, siya alam na iyang huna-una.
15: Kung mag-exercise, tarungo na lang unta ba?
16: Tarungo, dili, kay exercise abot, dili pa kamatay. Yun. Salam.
15: Ay, kung imagine ba, paghuman o lusno sa iyang.
16: Kita may makuratan, maglantaw, no?
15: Grabiha to, no? Grabihang exercise. Ning dako dyan ang butkon.
16: Pero lupyak na wong.
15: Dugmok ang unto. Ay, nako. Sige na.
16: Mga tao. Masagol rin manunaan.
15: Direta ni ka K5 Jeff Isabel Barbicho. Kaya ang balita niya, tulo ligi ka buhok. Pero duwara niya ang balita.
16: Duwara.
15: Lisod kayo ning bayhan na masuko. Baka hot doon man.
16: Hot doon.
15: Ang mga balita, wa ko'y ideya kung asa aning tulo. Basta pasagdan na lang natin.
16: Pilihan na niya.
15: Oh, pilihan na niya. FM Live Report. K-Pop Jess, good morning. Ah? Ah, wala pa di ay?
16: Sure. Dikto.
15: Oh, na.
16: Pasok?
15: Oh, last 8:14 na. K-Pop Jess, good morning. Wala ligi.
16: K5
15: News. Aha, teka muna ha. Good morning to Isor de Guzman, no? Si Isor de Guzman, good morning Sir Brian, Ma'am Pam, shout out daw ang Malangsa Detachment. Naminaw sila ron, Sir Brian, kay kusog kaayo ang radio. Ngagi, para diris mua, onya gidala po dayon ni Japit sa Detachment, Sir Brian, maong ilang kaayo. Lingaw kaayo sila. Oh. Pag-amping mo diha mga source ha. Oh. Mga Philippine Army ni sila.
16: Yes, kay Bray.
15: Sir, mangayo ko usa ka Armalite diha, sir. Bigay ko ninyo, sir.
16: Bigay sila manok dito Bisaya.
15: Ha?
16: Bigay kay manok Bisaya. Armalite po.
15: Armalite lang ko sir, dayo ko ng manok sir. Armalite usa ka boxer kay naay koy pusilon.
16: Sige tong manok ato gagiagi ha.
15: Pusilon ako tong earrings gawas oh.
16: Ayay.
15: Si Madam Aiza Secretaria, good morning sa lahat. Shout out Star Apple Barangay Punaw. Salamat mga idol. Oy, naminaw si Madam Secretaria, pwede ta kapalit diha?
16: Naapod.
15: Oh, sa iyang mga products dira sa Dog Alternativo sa Punaw.
16: Ayun.
15: Si Ashley De La Serna Kabangwil Estrada, good morning Sir Brian og Ma'am Pamela watching live diri sa Sitio Turil, Sitio Turil Barangay Bandila. Bandila. Ano siya pag ano ni? Bandila? Lanog-lanog ang inyong tingog diri. Salamat kayo. Karong adlaw, burag, gula, may tarong balita. Karong adlaw ba, no? Ah, naapodoy. Sige. Niyana, si Kakipab, Jezebel Barbicho, tungod siyang kasuko, wala na siya muagis telepono, diri na lang dito sa studio, siya ayati, nindot ning balita, diri rekus gawas. O, pagtuwa di haday. Good morning, Kipab Jez. Just good morning.
17: Good morning. Good morning, ka K5 Bri. Good morning, K5 Pam.
15: Kabalo ba ka nga usa ka oras ning balita nimo? Usa pong ka oras mo tuwa diha. Unsa na balita, ma'am? Mm.
17: Yes, kakifebray, gikuha na ito og habig ang DSWD-NIR labot atog issue sa nga taga-barangay Lalong katong bana nga may OFW ang asawa kakifebray nga wala ma-appeal sa validation sa uplift program sa Kalatrava.
15: Mm-hmm.
17: Matod pa ni DSWD-NIR Regional Director Arwin Razo, iyang i-validate, ipabalidate sa iyahang team ag maong isyo kaki February.
15: Mayo good. Mayo good.
17: Okay. Kwan, more to, gamay ra jud kayo ang iyahang istorya kaki February kay ako siyang i-explainan niya. Katong na-i OFW nga asawa, makadawat pa ba to sa ilahang, sa iyahang uplift program? Siya nga ipabalidate lang nato.
15: Aha. Kay pwede pa man kay di ba naana siya ko under KPFGS na ay 1 2 3 unsa na siya?
17: Say 1 2 3.
15: Kinang kung pwede siya kung di siya di pwede diri dapita, pwede di siya diri. Burag na ay kategory ba? Na ay kategory di ba? So kung alanganin siya diri dapita, pwede siya diri dapita basig masulod siya. Na ana KPFGS no. So maayo kay kining si kinsa to pangalan ni Sir gani?
17: Arwin Razo.
15: Arwin Razo, no? Razo, no, sa NIR Negros Island Region. Ang pinakanindot ani kay Pepjes kay kining hitabo mangin serve ni siya as model, no? Sa uban nga mga cities and municipalities dili lang diri sa San Negros Occidental kundi tibuok nga region og mabuhat pud ni nila dito kung unsaon ang gitawag or unsaon nila ang gitawag nga validation. Kay kinigod ang buying di na ko masulti ang pangalan nga mao daw jud kini ang nibabag. Burag daghan na kuno nga higayon nga ing ana ang iyang style ki Febam. Yes.
17: Daw.
15: Anang bayiha daw
17: istorya nila.
15: Kadungog ka ana nga balita? Daghan kuno na kay siyang mga ing ana na nga mga gibuhat nga once gani nga naagani kuno didto ki Feb Jess nga kundi kung i-validate nila, mulinya-linya man na, no? Mutalay-talay. Bisag dili kuno iyang talay, nga siya nag-validate, unya na siya makitaan, diya nga burag dili, ma, dili in para niya, mu-appeal kuno siya dito, unya iyang inon nga dili siya pwede. Mauna diya. Mauna diya kay Pep Jess, nga lisod ka ina. Kay karon sa usa ka barangay
17: ko, may personal interest.
15: May personal nga kasuko.
17: Ana.
15: Di ka malipay nga imong kabarangay makadawat ana. Ibutang nato no ang isyo no nga kinang ang OFW according to Ma'am Shere so to Rachel Gonzales sa NIR po to siya. Wala man jud na butang sa guidelines nga makadawat sila. Kay OFW sila. Pero na butang po dira kay PFGS kung pila ang gina-earn nila. Na, di ba? So, ang ilaha pong basis katong 2024.
17: Nga si BMS.
15: CBMS, Census or Monitoring blah blah blah. Na ko na istorya nga usa ka member pod sa DSWD local ha. Nga once nga didto sila na census ki Febjes, may mga consideration di ay na nga kung wala pa sila nakalakat sa abroad kay ang ana day nga census day, sample census ta kano? Unya pag census na ko nimo bana nimo abroad. Do dili ka na pwede madala. Automatic na siya.
17: Pero wala pa.
15: Pag sinsos na mo duwas imong bana, unya next year ning lakaw, may mga consideration.
17: Okay.
15: Na, depende kay Pep Jess. May validation nga eh.
17: Oh, dito kipatawag og usab.
15: Na.
17: Pre-validation.
15: Ana di ay na kay Pep Jess.
17: So, dito gisamok na pag usab.
15: Gisamok na pag usab. So, katong si Jodilyn Alcuber, na aron kay burag nakadawat siya mga hangyo nga ipadelete ang iyang post. Daghan kay siyang mga makita na ko dira nga mga post niya mabasa ra man ako no, mabasa ra man ato no. Unya na anatoy ning hatag niya mga nagpasabot niya nga inya ang ani dili man na ang video good nga dira nimo pasabton.
17: Mao. Dapat dito pa lang atong validation gipasabot na siya.
15: Gipasabot na daan.
17: Kay para wa na gubot.
15: Unya giingon po dira nga correct. Kung giingnan niya dira nga gusto ninyo nga masabtan mo dito mo sa K5 giana niya. Oh. Ginginan pa diyon niya nung di man mo pa-interview sa reporter sa K5. Dito mo para makabalong tanan-tanan dili na ako diri kay naka-post naman ko di man na ako i-delete.
16: Na.
17: Mo na ro.
15: Dili ni delete niya. Napoto ni appeal dito nga giilang gihulga-hulga nga cyber libel ana. Unsa may cyber libel kay nag-post naman?
16: Wala man to.
15: Kini mga alingang man kung kisab lang ka makabati lang sa cyber libel nga wala ka balos ang meaning dahil naman ka intra-intra mga alingang nga ina. Ano di ba? Dahil nila kahulga, te karong atong usang taga si Judilyn kay Burag.
16: Isog po to.
15: Isog po kayo.
17: Isog kayo mo.
16: Dili pa nalas hulga o eh.
15: Burag si Kuan po siya ba? Si Atty. Harry Rookie. Sige, file lang ka mo kaso kay Harry. Kuya sa ibang lugar, maano nyo ko di. So, pag-ingana ang baye, pigado na daan, naka-post lang siya because sa iyang emotion, kapungot, kasuhan ba yun ninyo? For what reason? Ang pinaka-the best nga buhaton sa mga taga MSWDO sa Calatrava, hindi na itubag sa K5. Pagkahuman na tapos sa istorya.
16: Oo. Pwede eh.
15: Burong nasuko pa sila sa K5 daw.
16: Oo.
15: Oh. Ayaw mo kasuko. Kaya ang trabaho sa media na ba, mabalita para mapahibalo ang tao.
16: Correct.
15: O dili mo gusto nga mabalita mo, maghimo tagtarong diha. Di ba? Trabaho tagtarong. Kay makitaan jud na sa media ang ingana, wala ra ba ang media ra ba jud ba mobalita jud na basta may kompleto nga mga basis kay 5 Jess.
17: Mao.
15: Oh. So, usara man ka pangutana, na validate to or wala?
17: Ah.
15: Oh. Huma lang istorya.
17: Mao. Oh, ex- man to.
15: Mao ra man. Padungog na, pwede na to padungog si sir.
17: Oh,
15: dira na lang. Oo. Oh. Si sir Raso no, Raso.
17: Oh.
15: Mm. Hala nyo da, kay tagain IR, niglingan din sa WD.
18: Sir, clarification lang po. Sa ano, sa Calatrava, may isang OFW na yung asawa niya na dala sa listing. Nadala sa listing ng Uplift Program. Sa list po, sa Uplift Program. Tapos, sa validation na po sir, hindi na siya nasama kasi daw OFW yung asawa niya. Hindi na po ba siya makakasama talaga sir? Pag OFW.
19: Ano? Ipabalidate ko lang ha. Ipabalidate ko lang yung ano mo. Ipabalidate ko lang yung concern mo para masagot kita na exacto ha.
18: Ah, okay, sige, sir.
19: I lost my team.
18: Sige. Sa ano po yun, sir? Sa Lalong?
19: Okay, sige. Thank you.
18: Sige
19: thank
18: po. Thank you.
15: Oh, kanaala. Ala. Breaking news sa Koki 5 Jess, ha? Breaking news sa Koki 5 Jess, ha? Nay, usa ka balita, mga ka-K5. May breaking news, sa dira? Wala. Nay, usa ka balita, nga usa ka bata, nga bag-o jud gawas ba? Bag-ong himugso. Aha. Nga nakitaan sa sulod sa usa ka ikubag gigibilin sa kampo duol sa Barrio Dos Guadalupe. Aha. So, atang-atangin ninyong duga nga detalye, aning kompleto yung detalye. Ang kolor sa bag, ikubag, burag pula. Pero i-double check na to. Di double check, burag di panimao.
17: Sabi ko sa laing lugar lang na.
15: Ha?
17: Diri po dahi sa ato.
15: Sa kakuan sa, I'm sorry, Barrio Dos Guadalupe.
17: De babaw. Babaw.
15: Babaw na.
17: Babaw sa Guadalupe.
15: Sa medyo na ay mga tubo, nga mugbo pa kayo ng mga tubo, na?
17: Katubang nasunugan.
15: Ato nasunugan na gisulod na to. Oo. So, breaking news, mga ka-K5, dugay-dugay, atangin ninyo dugang na detalye, ani, dungag, ha? Oo. So, grabiha, oh, K5 Jess, oh.
17: Unsa
15: naman ni sila.
17: Tuga-tuga o kuan?
15: Tuga-tuga, panganak nga, di mang kamao mo kuan.
16: Mutagad.
15: Mutagad, in taon nun, sana man eh.
17: Salami, Ray, kuan.
15: Basta mga amo na blang balita, ga, pugok na akong dughan, bata, wala ula. Why bla ka, ang buwang sa mundo, mo hilabtan mo yan.
17: Oo.
15: Nay, kung sino ka man, ay. Pamahaw lang daan, ay.
16: Ay, kugirahan. Abi kong birahan niya. Papakanon mo niya.
15: Pakanon kay subong kulba naman na.
16: Ah, kulba na kay
17: suhan ba
15: okay. Na? Suda kong kaso ana.
16: Nung
15: kaso ana.
17: Ano man ay?
15: Oh, na
16: ba. Abi kong mga anak, dejo tigag anak.
15: Bitaw. Di ba kay pila na ka nangayo ula gyud ka anak.
16: Wala oy.
15: Wala pa di. Kiba Jess usa pa ni mga balita on sa ganito.
17: Sa kuan Calatrava gyapon
15: kay pay. Sikat kin Calatrava ang pangi.
16: Pag... Pero nara ganito galibot-libot ang mga balita niya.
15: Dito na Peter, ano? Unya, atong aging adlaw na inalumos, kalataraba po ito.
17: Po, katong nalumos, kaki February.
15: Ah, sige, go ahead.
17: Gibot siya sa Kalataraba PNP, niya walay foul play itong kamatayo ni Joel Amaro, kaki February. Katabang napalgang patay nga nag-utaw-utaw.
15: Aha.
17: Sa Baybayon, sa Limiri, kaki February.
15: Okay. So, kwanto, soli, nalumos ra jud.
17: Nalumos ra jud.
15: How true is the report kay Pep Jess nga kato siya burag na may gamay diferensya daw katong tawhana?
17: Kana moy wala pagi wala man nagibot siya sa kwan
15: sa pulis
17: pulis ka kay February.
15: But according sa mga source nako pud no, may diferensya sa gamay. Pero okay. Mapuslanon siya kay Pep Jess.
17: Masugo ba?
15: Masugo siya. Unya siya ang ginasaligan sa mga kaila mo kung sa'y kwaon. Anak ba kay Pep Jess? Go ahead, kay Pep Jess. Go ahead.
17: Oo, unya. Gahapon ka kay February, kuhan na ito, gihatod sa ulahing kapalayan yung lawas ka kay February. Dito rapon sa may barangay Kalampisawan.
15: Pilang rito kaadlaw siya na missing na?
17: 5.
15: Kadugay naman na no?
17: 5. Sa ito pa, kung 5, Sabado siya na kuhanan. Mm-hmm. Mga Martes.
15: So, ang istorya ko no ato ay don to kung maupunay mo nakuha, kauban daw ninya ang ihang mga pamilya rapod. Unya, ning lakaw nisla sa laing lugar da pita po diha, unya, gisugo daw ni siya nga papaliton og pan, mga las hapon ko no to.
17: Mm.
15: Unya, gikan ato, wala na siya nakabalik pa kay 5 Jess.
17: Bitaw. Wala pod may makuan good kay wala man po nakakita good niya kaki February nga naa siya anang lugar igo na lang siya nakita niya mo na
16: nagluto na.
17: Naglutaw na lang siya.
15: So kuan kuno to wala na nakabalik ang abi pa sa iyang mga kauban dito sa Burag nalos lagi pangkuha daw abi na ni unang puli. Oo pagkagabi pag abot sa mga kauban niya wala siya. Wala
17: ito
15: siya.
17: Ito namuto silag mangga.
15: Burag mao na guro.
17: O namuto silag mangga sa uh-huh. Pantaw.
15: Oo.
17: Uh-huh. Pantaw, mantinga ito.
15: So, wala na siya makitaan. Hantun, nagipangita na nila. Hasta nga nakita, mga 5 days, wala jud makitaan.
17: Wala dyan nakakita niya uh-huh. Ba nga nagbarog-barog ba siya anang kuana? Gusto ba siyang maligo? Ana ba? Wala dyan.
16: Yung katulawas niya kay 5 days, medyo halaga na to.
17: Oo. Oh. Baho na kayo.
16: Ala.
17: Baho na. Gilubong nila dayon.
15: So kuan day siya. Napoy ning ingon dito nga burag mangingisda. Naa sila nakitang tao kuno nga gabi e. Abi nila ko gabiin manalom. Oo. Unya wala ra nila gitagad. Pero kalit naman kuno nawala, wala gispasagdan na pud kuno mauna day to siya siguro kay Pep Jess.
16: Bisig mo to. Oy.
15: So
17: basig nagtindog-tindog ra to dito ba nya. Murag nakanabang magpahangin lang.
15: Actually, okay, kuan, na. Actually daghan ko na kay isang gisakyan, una ni sakay sa kunog may gisakyan sa nga canter, nagsakay sa motor. Ahanton nga nakaabot sa dira sa may Limiri, Guru Dapita kay Pep Jess. Na.
17: Okay.
15: So mao to nga gipangita la maayo, wala jud siya makit-an. Magkakita mo na to kaya-kaya na tubig.
16: Grabe.
17: Luyan to hanan.
15: Luuya sa tao no. May diferensya daw siya. Basig naligo na yun, nag-iinitan, guru
16: naligo
15: to ba?
16: Naligo no? Siguro to, no?
17: Yan yung sanina, naraman.
15: Siya ang lawas, no? Ati kay...
17: Naraman yung sanina.
15: Wala naman nagahubo, guru kayo. Siyempre, lain ang huna-huna ba? Luuya, no? Luuya.
17: Bitaw, wag yun, doon say, kwan sa, kwan to, kay, basta kay, wala man daw foul play.
15: Wala yung foul play. So, makaingon nga,
17: wala may mga samad.
15: Nalumos sa radyo.
17: Nalumos sa radyo.
15: Kay una god grabe ang kwan oy grabe ang mga kanap sa mga balita ba nga basigi unsa siya
17: gitaw ang mga speculation lang na kaki February
16: mo mo mo jamo santop dai sa una god sa tawo
17: wala gawas na ang medical legal usa pa
15: ipa nag ako ko mismo gani nag advice gani ko sa pamilya nga ipa autopsy ninyo okay na nahinabi na ko kay Pep Jess una before you ang kwan mo ang kasin mismo ang pakaisa. Te, pagka ingon sa pulis daw nga burag wala man joy mga samad. Wala na lang sila mo pa autopsy.
17: Na kana bitaw. Okay ra pod kay wala may mga samad god.
15: May mga samad.
17: Oh.
15: So makit-an man ang hematoma sa sulod sa tiyan kung lumo siya wala no. Sige. Kay Pep Jess, salamat kayo.
17: Sige, kay February.
15: Basig pwede nimo tumaunahan dito. O hulato na lang ko nimo.
17: Baryo? Oh. Sa Baryo 2?
15: Oh. Hulato na lang ka. Hulato na lang ka. Hulato na lang ko nimo.
17: Si... Ako din si Pablo.
15: Ambot na nabalita, nagbalita man tog pike nga kwarta wa naman ka.
16: Wala pud na kape siguro to.
17: Kasi kuan.
15: Oh, nag washing. Sige, salamat kay Pab Jess ha.
17: Mm. Unahan lang guro nako kay basig ma ulahi ta dito ba?
16: Na.
15: Naulahi naman jud ta. Pero okay ra kay K5 ya naun sa man kayo.
16: Oh, okay, five country, country man po.
17: Wala to naman.
16: Sige, K5 Brian, mara ito mahatag report alam sa programa for Los Pueblos, K5 Jezebel Barbicho, para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
20: Para mainit ang issue at usapin ng bayan, Foro de Los Pueblos.
15: Direta na pita, K5 Pam, no? Aning taga MSWDO dira sa Calatrava.
16: Mm-hmm.
15: I would like to clear that wala ta diri naga personal nila actually, no?
16: Aha.
15: Ang issue is all about the OFW that according to her medyo nagastuan sila, burag napakya
16: sa gilauntang paglaom.
15: Oh, paglaom. Oo. Because nga gi-expect sila nga makatilaw sila bisag 2,000 na kay 5 pounds.
16: 2,000 kada bulan.
15: Ang 2,000 nimo para nimo unsa na kay 5 pounds? How halaga is that? How important is that ang 2,000 pesos?
16: Para nako kung ani agita sa pigado nga sitwasyon.
15: Mm-hmm.
16: Importante ni gyud kana kay 5 bray.
15: Aha.
16: Dako na gyud ang ikatabang sa pamilya.
15: Mm-hmm. So, may rason nga kining si OFW nga magranda di jud.
16: Mm.
15: Sa mga late tuner sa bag-ura nakadungog, no, kung wala nakasunod, ang istorya mang good morning. Si OFW tuwa sa ubang nasod. Sa Jordan siya actually. No? And then, pagkakita nila nga gi-post sa barangay Lalong, ang master list nga naadira ang pangalan sa mga binipisyaryo, ang name sa iyahang bana.
16: Na-appeal.
15: Na-appeal nga tuwa ang bana niya dito sa Manila kay kargador sa usa ka construction or merkado ba to? Being a Pilipino kay Five Pam, nga kinang pangita tagpatas po ba? Oh, nga makakwarta ta, that's ano eh, ayuda from the government. So, dawaton dyan na to kay Gracia na kay Five Pam.
16: Correct.
15: What she did, iyag itawagan eh, bana, siya pauli usa dito bi kuha ani kay yawat pa ni
16: may na lang
15: ah ning uli ang bana sakay sa eroplano gipalitan og ticket nya man mahal ra ba kay pinakalit nga pag-uuli ba oh dili nakabook
16: mahal maguna ka nang magbook ka nya og makapuli sunod adlaw
15: kanang ora mismo ba
16: ora mismo
15: ah ana na siya. So pag-abot dire sa Lalong, ang ilahang pinaka center of releasing tawagan na kay Web Jazz. Ang sa Marcelo dito sila nag-release or checking pa lang. Validation. Aha. Checking and validation dito sa Barangay Marcelo.
16: Mm-hmm.
15: So pag-abot sa iyang bana, syempre lipay, nakita niya pa duha kan nakabuok bata.
16: Oo.
15: Ning diretso dito sa Marcelo pagkaugma siguro na or whatsoever. Pag-abot dito, gibabagan siya sa a certain bayi nga napod sa gatrabaho daw sa gobyerno.
16: Mm.
15: O gingnan nga dili pwede ni, dili ka pwede kay naman kay asawang OFW. So mauna lang paghuy-huy sa abaga, sa bana o diya.
16: Oh, siyempre, kaya nakagasto good.
15: Na.
16: Mahal kay implite niya. Pag-abot, wala di ay mahimo.
15: Na. Kining 2,000 good unom kabulan kay 5 Pam.
16: Dako na kay 5 Bride 2,000.
15: 2,000 hantod good Disyembre ni.
16: Mm.
15: Na, imagine mo na ha.
16: May na lang na.
15: Ah. So, dito na nga wala na punggan sa OFW yung asawa nga to sa Jordan, ning post o gi shout out niya ang MSWDO sa Calatrava.
16: Mm-hmm.
15: Ang pag-shout out nga burag, syempre may kalagot kay 5 Pam.
16: Kalagot oi, syempre.
15: Dili ba ingon nga OFW ka, adunahan na ka.
16: Mao gani ni adto na dito kay wala pigado.
15: Correct yun na kay 5 Pam. Na may mga OFW dyan nga adunahan na. Pero dugay na kayo sila dito kay 5 Pam.
16: Dugay na pong nga antos.
15: Nakadepende po na kung unsay trabaho
16: nila. Trabaho. Dito, wag adto ka dito helper ka.
15: Na.
16: Maayog professional ka dito kay dako-dako kag sweldo dahil mahawas jud kas kalisod.
15: Na koy kay ilang doktor kay 5 Pam.
16: Mm.
15: Na pierde pa sa nurse.
16: Hala.
15: sa ubang lugar dito sa Kuan, dito sa Ireland, mm-hmm. Pam. Mas dako pang sweldo sa nurse gikan sa Pilipinas kaysa sa doktor gikan sa Pilipinas. Ngano man, in demand si nurse kaysa sa doktor.
16: Oy.
15: O niya ang doktor dito, kung wala kay lisensya nga dito mismo sa ilaha, dili ka pwede maging doktor. Na koy kaila nga sa Canada. Gikan diri banker.
16: Mm-hmm.
15: Dako kay Grangos bangko. Dako kay bangko sa Rango. Pag-abot dito, gipa-eskwilag usab. Kay di pwede. K5 PAM. Ana kata sa standard dito kung mga professionalism ang pag-asultian. Take up muna na inanawag. Kinsa man ni? Hello? Oh, di siya gusto nga pre-porto na ko siya. Dason dahatag kag headline din ha para makuha nato ni.
16: Para mapangandaman ba?
15: So karon nasuko na. Dito na nga mi-react ang MSWDO. Siyempre, kita sa media. Ang ato ra mangiatangan gud mga balita.
16: Mga balita ra gyud na atong ginapunpon kada adlaw.
15: And kina nga balita, dili na naglaho ga kay maunay trend nga isyo bisag asa ka muadto kay 5 PAM dili lang kay sa Kalatrava. So karon lantaw-lantaw taon na rana nato.
16: Mao jud.
15: Mao na ang katungod sa media, mao na ang mandate namo to inform the public. Ibalita sa publiko ang mga ing-aning nga mga alleged, wala man tanang ingon that indeed sayop sila. Always were using the word alleged, gialigar. Nga na ay na miss calculation or whatsoever dra validation etc. Wala man tanang akusar dayon nila nga may sayop jud sila.
16: Aligar gani.
15: Even though kini ang buying ining post dira, wala man siya ingon nga ninghatag siya conclusion diha nga sayop mo. Daana ba?
16: Marag igor rin niyang gipagawas, yung gibati ba nga kasubo, kalagot, kaya na raman.
15: So karon gikuha na to nga balita, makitan man na nato dira nga ang balita is worthy. Nga nung worthy balita, Kifay Pam, daghan kayo ang comment, daghan kaayo ang nishare. In short, worth it siya nga balita. Worthy siya nga balita. Dili siya balita nga witi-witi.
16: Oh.
15: Unsa ni witi-witi sa Bisaya?
16: Dili po na wati-wati.
15: Lahi po na. Kaysa mo, kuan man na ng...
16: K5 Jess? Witi-witi?
15: Witi-witi. Ginagmay kayo ba? Burag, lahi po na siyang witi nga joker.
16: Oh. Saba?
15: Dili ni balita nga gagmay nga burag gagmay kayo. Dako, yun ni siya nga balita.
16: Oh, dako nga balita. Kaya na kang mag-shares.
15: Dako, yun ni. Ah. Ang wati sa inyo di sa amon lago na to mo. Lago nga ginabutang sa bingwit. Para bingwit to na mga isda sa gobyerno nga mga kawating. Nami, tanay kong bingwit to, tanay mga kawatan sa gobyerno. Tapos pagkagat nila, lalason mo kalit dablam para ang ano ni ganing, ano ang tawag sinigani o? Oh? Ang galiko.
16: Tadla.
15: Hindi ang ginabutangan kawati dablam. Para dira masangit ang isda sa... Talom nga do ano natawag siya ng MJ? Ang mamingwit ka bala sa punta ng inabutangan ta, what is po? Ano naman? Basta mo nang do sima-sima na bala? Pagkagat sa mga politiko, lalason mo para masungi ng ba nila da. Di ma...
16: Toon man?
15: Di nga mag-untat ni sila kapangawad.
16: Di ka na sila mundang. Di da ganon.
15: So karon, pura, si Kakipab Jezebel Barbicho, why best pa lang ning attempt na for how many times nga maka-interview sa taga Kalatrava, di ba? MSWDO. Aha. Wala may gatubag.
16: Wala.
15: Pagka Friday, aw, gianha na giadto na jud niya dito. Unya di na mautubang kay na-post naman ninyo na. Unsa pa? Nonsense.
16: Unsuwali ay.
15: Kung na ganito ka trabaho sa gobyerno, dili man dili tagun mangin onion skin ba? Oh. That's normal subject for criticism lagi ta basta naa ta sa gobyerno.
16: Bitaw jud.
15: That's part of your work nga i-criticize mo basta may naaay mga
16: kasaypanan.
15: Oh.
16: Gialigar kasaypanan.
15: Gialigar. Ayo gritaha dira kay mga kuno.
16: TikTok gialigar kasaypanan.
15: Gialigar. Ah. So karon nagsigi pa ni sila karon kay si Judilyn Alcover kinang nag-post nga OFW sige na magsayaw-sayaw noon. Sige na lang sagsayaw siya. Suko lang mo diha. Kaya mo sayaw lang ko Dres Jordan. Oh, ano?
16: Ah, total. Ako Dres Jordan.
15: Grabe yun si Jodin Lin, ay.
16: Pero believe ko niya, ay.
15: Believe kayo
16: ko niya. Ang upadato kay Fibra, di baka himog post.
15: Dili.
16: Tago ra nang.
15: Ang pinakaluoy kay Jodin Lin, kung siya, tuhuan na to ni siya, kapila na din ibuhaton sa ilaha de kay Fibra, mga once ilang pangalan na, ginababagan.
16: Ano mo ng Abrahaman?
15: Oh, basig si Jodin Lin, di lang po ni Manugid niya, tagiya din ni Dua Kabok Mansion ba? Muna hindi siya patilawon diha.
16: Basig.
15: Kinsay Tagalalo nga naminaw aning ura ng orasa ron. So giri ko na may picture ko noon niyang balay ni Jodin Lin basig mansion at diha mo na hindi katilaw aning 2,000. O mga hinabang ko noon sa mga talamnan. Kaya naman yun siya talamnan gamay.
16: Mm.
15: O oh, lay po itong iyahang talamnan.
16: Lay po ito. Gamay.
15: So ang K-5 karon purag na hot seat noon sa mga taga MSWD. O ayaw ana, friends rata. Kung naman yun may na-post diha nga mga kuan or nasulti diri, ngayon lang may pasensya. May apology.
16: Correct. Kaya di maganda perfecto pod.
15: Yes. Pero wala tayo na buhat nga sayop.
16: Wala pa talaga ang himog sayop. Kaya wala pa po tayo nag-akusar. Wala man tayo nag-conclude sa mauna mga kanang hitabo ah.
15: So mga taga MSWD o diha, ngayon lang yun may pasensya. Kami ni Pampam, no? Or ang K5 station.
16: We are all sorry. Ah, sakto ba to? We are all?
15: Oh, we're kanta man to eh, mo?
16: Kanta dito?
15: We are all these years
16: I'm sorry!
15: I'm sorry, my love. Oh, you go blending, ano? Kung ikaw ay nasaktan ko.
16: Basta gado ni Anye.
15: Wala tayo oras kay Pampam, oy.
16: Grabe, layup na yung oras. Oy, lamay pa tayo iwakal.
15: Drama tag kadiyot, ha?
16: Sige. Saan ba nagulat ra?
15: Ha?
16: Sige. Ikaw bahala din ra, kaya ikaw may good drive.
15: Dito, good morning to... Oh, good morning to...
16: Oy, oy. Ko-artsy ba, oy?
15: Tingon din ni Sir Bueno Fable, oh. Siya ka ng isyo sa bana sa OFW wa mahatagi og ayuda og na-appeal sa lista ako alang sir og unsay naa sa guidelines maog yoy sundon og pwede raman di ay siya mahatagan so be it pero og di pod gyud pwede according to policy dili na lang gyud dapat kay dili man pod god malikayan nga na ay sipyat sa mga pagpanghatag. Yes, dapat lang aa. O niya, nga rong, nami mga sitel-sitel ni. Si Ana Marie, oh, sir, wala na lagi gatingog ang radyo diri sa Malangsa. Wala ko idea, kay wala mang ko diha.
16: Wala gatingog.
15: Nabalik na di ay, sir. Ningkarat yun na, oh, sus. Rebecca Cabaluna, good morning ning nong K5 Brian, Pamela, ako pod gani K5 wala sad ma-appeal sa ayuda uplift 2025 tapos na aman check. Sa kuno to check unsa ni?
16: Na aman check.
15: Na ay check.
16: Wala tanan ma-appeal senior naman tani ko.
15: Hehehe. Wala. Tanan ma-appeal senior naman tani ko. Oh. Luuya ani oy.
16: Dito check yung basta hehehe.
15: Ay. Sige, okay, direta sa toon drama, oy.
16: Sige, may binahulat din sa Tibok Pilipinas, buong bansa.
15: Ni Ada, ang No Script Drama Production Center. Nga hatod ninyo sa K5 News FM, San Carlos City. Iko gun.
16: Iko neta. Iko.
15: Landong, landong, landong, landong. Sa putay, putay, putay, putay. Nga kahoy, nga kahoy, nga kahoy. Sa kasaysayan, magbuwag ta! Grabihan, no?

0: bago lang mag-una ulit, kay arin ako din magpuyo, kay mag-negosyo na lang ko. Ikaw, taga din lang ka?
1: Actually, actually, taga Gihol nga dyan ko.
0: Ah, well, Bars, dili dito kayo lagyo.
1: Nakoy, kuwan din, nakoy iyaan din rin niya. Nanuray rami kay Vista mag-una din sa inyo, ha?
0: Oo, so... Ari nga sa balay paniud to ha. Ay, oh, mag-ihamig manok bisaya ha. Nakatiro ko kagabi eh.
1: Sige lang. Mag-abot lang taron karong gabi sa kuan.
0: Ah, gabi?
1: Okay nang.
0: Sa tapita.
1: Gasayaw ka?
0: Oh, dancer sabi ko eh.
1: Kinang kuan ba? Kinang dira ba sa diskuhan ba?
0: Oh, madis. Sige.
1: Mag-disco taron.
0: Sige, walang problema eh.
1: Okay ra ba nimo?
0: Oo.
1: Sige. Nice meeting you, ha?
0: Nice meeting you. Buot na maga ka.
1: Harmful. Harmless ra ko.
0: Tuo na, ha?
1: Sige. Una ko ni mo, ha?
0: Sige, bye. Dagagyan mo na.
2: Berta. Lagun siya magkadihanay. Berta. Nabungol naman yung apuha. Naun siya ka.
0: Ko si Berto.
2: Berta ako ang isulti.
0: Yes la, lo?
2: Nagun siya magkandili.
0: Wala na lo. Ano na magkiniagin din rin. Lalaki ka kanina. Tabi ko kanina kadali.
2: Kato?
0: Oo lo. So, naihaw na ato manok lo?
2: Ato ang naihaw na. Nalutuon na tiglola ni mo.
0: Timing kayo lo kay. Arito na ko sila pa paniutuhin karon.
2: Okay
0: na ni mo lo?
2: Okay na kaayo. Okay, pag umangkon man to ni Luciana dito na pita. Oh.
0: Ay, pag umangkon dito ni Tia Luciana?
2: Pag umangkon to ni Tia Luciana ni mo eh.
0: Pero, guwapo lagi to siya, lo?
2: Ikaw, apo ha. Ayaw pag kuan-kuan niya kay... Napa kay kuan na kay mga manghon nga buhion na ba ha? Eskwila pa ng mga manghon di ba?
0: Dali, lo.
2: Ayaw pag dali-dali niya.
0: Huwag mo ko gadali, lo.
2: Bitaw na.
0: Diyo process ramay na on.
2: Bitaw. Adra na kahadri siya ko kay...
0: Sige lo. Kay magandam sa kudre.
2: Mukihad ko aning kumayas.
0: Mukihad? Kalo, inilolo eh. Tangkoy ko ay nagilitawin.

0: Ya.
1: Eh, Berto din kagikan.
0: Dito ko gikan sa kuan ya katong naay mga baskitan dito ba?
1: Ay, mao ba?
0: Nindot kay pistahan diri sa Guadalupe, ano?
1: Oh, nindot. Karon pa magkakari do.
0: Oh, karon pa jud kay di magkukupasugtan mama.
1: Pero Berto, pag-amping yun ha, kay aduro may bugoy-bugoy ka rin.
0: Yati ayaw na silang kuan ako kay madagal naman ko. Wala mo ko'y kuan.
1: Baunay siya to.
0: Naman dito si kuan si
1: Kinsa.
0: Si Tuling o si Brian mag-uban naman yeah, meron.
1: Ay, si Tuling?
0: Ah.
1: Ay, mag-apugoy sa kaitang mga bata ay.
0: Ah, mga amigo na kuan.
1: Ay, yung pagpinariya anak nila kay tungkol anay lang kabugoy, wag yun ba kakitag uyab?
0: Ah, sige lang ako'y bahala ato nila kay mga butanan rato para nako nila. Ya. Yeah.
1: Ay.
0: Ah, dere sa kuya ha, maligo sa ko kay pero ya na ko'y pangutana nimo ba?
1: Unsa man?
0: Na ko'y nailan dito nga si Berta man kunay pangalan nato.
1: Berta?
0: Oh, ngano man daya? Unsa man?
1: Berta.
0: May problema ni Berta.
1: Awa man.
0: sige, dere sa kuya ha.
1: Ah, sige. Si Berta. Berta. Katuman ang adunay anak.

0: 아슬만 아슬만 또 스비르다 왜?
1: 아이.
0: 아 또 와샤.
2: 아 하이. 하이 베르트.
1: 하이. 하이 베르토.
0: 아 간이 하라 카드레.
1: 아 바꾸랑 바꾸를 기가.
0: 난 해본 만 굿미.
1: 뒤도 가서 봐. 아 이 아기 거니 뭔가 또?
0: 아 오 냐 인건이 룰로니 뭔가. Wala man ka kuno na dito, nakalakaw naman kuno ka.
1: Diri tay, doon ay kwain, mag-iandam na ko ni mga red horse.
0: Ah, grabe ha, hindi man ko mainom dyan.
1: Ah, tinuoy?
0: Oo, dili ko painom. Pero, pailailan ako ni mo ko ang mga barkada diri, oh.
1: Aha.
0: Ah, si Tuling di ay, o niya, si Brian.
1: Hi, Brian.
3: Hi.
1: Oh. Maori na mga barkada. Mura bag mga big time?
0: Ah, dili. Taga dira ni. Kini si Brian kay Koani. Mani taga daro nila diri, oh.
1: Big daro? Pero, guwapo mag mga purmahan. Ari mo, sir. Ari na yung kwan o red horse. Ano na po, ganahan mo mag si Carillo?
0: Ah, sige, sige. Maglingkod mo, ani. Maglingkod mo, ani, dapita.
1: Bukan na si Brian. Mura di siya mo inom. Di siya siya sa mga manapakor. Okay, Raka.
0: Paita ni sunotahan 1980s pa man yung taon.
4: Pansa mo na sunotahan ni mo. Mura magato mo sayo bakit bukad kay Krasumis ba no?
0: Bert, pwede mo sayo ta?
1: Ah, sige. Sige.
0: Sige. Ah, Brian.
1: Mag-sweet, ah.
0: Ah, pwede, pwede ra. Pwede ra.
1: Sige.
0: Ah, sige. Brian, to. Sayaw sa miya.
3: Ah, sige ah. Dari na, baby. Inom na, baby.
0: Pwede ra ba mong gakos, di ba?
1: Gamay lang. Oh, good time, man. Anak, Berto.
0: Sorry kayo, ha?
1: Pero daw, kailan na imong kamot, uy. Marik imong mo ginanggig ako sa bayso kong hawak.
0: Sige, sige, sige.
1: Hindi ito sa music, so? Marik magkamuni o na ang punta sa itong gagahapon.
0: Wala na tayo oras ba?
1: Wala na tayo oras.
0: Bitaw, nahurot naman oras na ito. Eh. Balikan na ito, ugma ni. Ugma, sumpaya natin yung ugma ba?
4: Grabe's birthday si
0: Berto. Mag-ila-ila naon to ba, no?
4: Ila-ila naon to?
0: Gakos na yun pa, no?
4: Di ba? Drama ninyo kay Faig. Gitik-gitik.
0: Rebecca, kabalo na.
4: Ila-ila na to. Kay, pag wala tramos mga thrilling kay nga mga parts.
0: Gakos mo dahil si Berto,
4: eh? Gakos, ay pero yung guta, Berto, eh?
0: Hanap na yun, ba, no?
4: Guta na!
0: Ay, nako. Sige, oy, sa pagka na, ha? Nami ang ORCR diya sa sakinan. O, di gani, titulo sa Yuta og Balay. Pwede dyan mo makaprenda dito sa Ishaling Finance Corporation, ano? Kaya ang Ishaling Finance Corporation, mga ka-K5, gadawat sila o giingon nato nga prenda sa ORCR sa sakinan or titulo sa Yuta, K5 Pump. And gadawat mo sila kung gusto ninyo magpa-finance mo.
4: Ayun.
0: Finance mo palit kag sakyanan.
4: Kulang imong kwarta.
0: Oo, kulang imong kwarta. Finance palit kag balay.
4: Mm-hmm. Sila na mudugang anak.
0: Sila ay mudungag.
4: Grabe no, nindutas.
0: Dili kay dungag lang, bayaran nila na.
4: Bayaran yun nila tanan.
0: O tanan dira kana nila mo deposit. Grabe ha no. So Ishaling Finance Corporation.
4: Ang nakanindot pa jud kay maba ang interest.
0: Maba interest niya, taas ang appraisal. Mao na nindot niya.
4: Mao na ni ginapangita sa tanan.
0: Oh, bisag ako ipa-appraise na ako ka. Taas kay kag appraisal
4: tipe. Pero mabag height.
0: Yeah. Ishaling Finance Corporation, bisag sa kinsa pwede madawat didto.
4: No, ninduta.
0: Wala pili, basta na lang kay ikabayad, ano?
4: Oh, dili pa kamudagan kay na. Liig ka serias.
0: So, dama, losbot ng lubot nino.
4: Losbot.
0: Na sila sa Kuan, Center Mall.
4: Center Mall.
0: At Bang sa Emerald. Dool-dool sa dira sa old nga LTO, K5 PAM, ang Ishaling Finance Corporation. Pangitaan ninyo ang guapito macho diha na si Sir Celso Kabatuan Jr.
4: Buutan kay si Sir Celso.
0: Dugay-dugay na sila ay opisina dito sa Gihulngan and
4: Kenlaon.
0: Kenlaon.
4: Grabe.
0: Grabe. Ingon ni Nanay Emilene Talidong, siya bitin man. Sumpay na to na ugma.
4: Sumpay na to. Wala mo gutay oras.
0: Bitamit. Ipay pang?
4: Yes, sadik ang kayo salamat, magigala. Salamat kay Lord sa maing pang lawas. Nga nakaparayon mo sa mong trabaho karoon. Salamat po kayo sa itong mga suki hindi paminaw. Nga kanaw na nagasunod sa itong programa. Daga po salamat sa itong busing nga si Dr. Ramil Oyan. Ako na lang, ang Queen of All Media, si Dr. Benson Carlos. Kaki 5, Pamela Perater.
0: Salamat kay Lord sa imuhang pagbantay karong adlawa, no? Kauban sa team, news team sa K5 News FM San Carlos City. Salamat po the boss Ramil Itangoy ato ang CEO. Ako na lang. Oy, good morning di kay Sir Rico Baricuatro. Si Double J. Double G. Double J guro, hindi no. Ah? Double B. Double D.
4: RB.
0: Ah, okay. So naadiri sa to ang kuan karon na studio, no? Asa opisina di ay. Okay. Aha, sige. Sikat kay ni Kipay Pam. Si Sir Baricuatro. Diri sa Dakbayan San Carlos, pahilom-hilom mo na.
4: Yeah.
0: Oh. Sige, kini na lang ang The King of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Brian Mordan, ugma na punta. God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, sa K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio, D3 Bio ha, dili ordinary nga plain D3.
7: Dili ordinary.
8: Diba, naamanay kagaw sa atong tinai, Sir GP?
7: Yes.
8: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
7: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
8: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
7: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
8: So ang benepisyo, kung gasigi kag inom og D3 Bio, Sir GP, kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, kikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir GP, mo form na po ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o ma-convert na dayon into energy ang imong inom nga D3 Bio.
7: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo. Iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer.
8: Correct.
7: Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio. Makapugong sa mga bakterya og dili ra na. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
8: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
7: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
6: D3 Bio.
9: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Ang siking gisulti ni mo Doc Ramil nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban viral. So maunay usahay bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
8: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic imong pug-an og D3 Bio.
7: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
8: Ang D3 Bio hilo na para sa mga kagaw.
7: Correct.
8: Muna kung hilantan dayon matrangkaso ka. Pag D3 Bio din, Sir GP.
7: Ang D3 Bio ako jud ni ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang mura kag naay stanti sa imong balay.
8: Correct.
7: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutihan tungod sa acid.
8: Pwede mag D3 Bio.
7: Oo.
8: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa joy D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
7: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na joy D3 Bio ha. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta na jud na sa inyong balay. ang flexibility sa D3Bio malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung ganahan jud ko sa D3Bio.
10: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
6: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
8: Akong ipailaila Sir JP ang superstar nga naa sa D3Bio Sir JP.
7: Ukit sa mana.
8: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Mm. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero
7: modisguise diay ha.
8: Oh, pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3Bio, patay jud tanan Sir JP. Antiviral, antibacterial, dili ra diay sa monolaurin. Naa sa kauban nga si monocaprin ang ato ang D3Bio Sir JP.
7: Mo ni nakanindot sa D3Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tay oras Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Dr. Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
6: D3Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tadyod kayong akong blood sugar.
1: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalikon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So na.
5: Good day. Magid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental. Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahangla na aron i-body repair na bay? Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa dyan. O, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga, uy!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: The doctor is in.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
6: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
7: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
6: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
7: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
6: Paita.
7: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
6: Mao na rason Sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
8: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
10: Tulo pod ka capsules sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
8: DTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: DTX 500!
11: Mapali sa mga butika.
7: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulunggan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
6: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
7: Gusto.
6: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
7: Kana
6: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
7: Mao jud doc.
6: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
7: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
6: Hala?
7: Makabungol maday na.
6: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nai solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
7: Wala gyud. Sato pa do kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect 500 og may TC. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
6: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og may TC kay kung dili ka mo inom og DTX 500 may TC murag mabungol gyud sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
8: DTX 500.
1: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
11: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman. Pangmatagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
7: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
6: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
7: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
6: Kinahanglan Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
8: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
7: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
6: Gadahan ko lang tulog sayo.
7: Ang pinaka importante, inom jud DTX 500 og
6: Mighty C.
7: Oh, aron mataas imong antioxidant.
6: Usa ra ang timailhan sa kataas kaing level sa stress, Sir JP, ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
7: Mojod.
6: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
7: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
6: Correct.
7: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
6: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yung anak. Unya niya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako.
7: Mm.
6: Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kape na aron motubo ang savings.
7: Oh.
6: Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na.
7: Mm.
6: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
7: JP. Bankrap, Jod.
6: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan.
7: Mm.
6: Ugaling, sige mo ni kahurot.
7: No.
6: Kung wala tagakaon og prutas o utan, wala kay gidoga nga deposit.
7: Mm.
6: Matag-adlaw po, magbugnoan na yung atong free radicals o antioxidants, wala po kagain mo og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 o MITC, mauman unta ang makahatag ni mong savings ng antioxidants sa imong lawas kung sige unta kang inom og DTX 500 o MITC.
8: DTX 500!
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500!
13: Mapalis sa mga butika.
11: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman. Pang matagalan. Mapalit sa mga butika.
6: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Kauban na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
7: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy.
7: Mm.
6: Lahi ra Jude kung makakapi ka.
7: Mm-hmm.
6: Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
7: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
6: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
7: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
6: Mm.
7: Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
6: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
7: Mm.
6: Kining pundo, mo'y gamiton, aron itabang sa labing nagakinahanglan.
7: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka, nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Lilita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
7: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magod natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
6: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
7: Husto.
6: Naapoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
7: Mm. Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid.
6: Mm.
7: Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid.
6: Mm.
7: Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain.
6: Mm.
7: Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
6: Sa ato pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion.
7: Mm.
6: Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin.
7: Mm.
6: Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka.
7: Mm.
6: Paspas ra jud siya mahimong energy.
7: Wow.
6: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
7: Napude siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral ug kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride.
6: Mm.
7: Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin.
6: Mm.
7: Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
13: D3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
15: D3 Bio.
13: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Papalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
6: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
7: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
6: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
7: Correct. Maudyod, kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
6: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
7: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
6: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
7: Makanindota pog klaseng energy na oy.
6: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag kaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
7: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
6: Inom siya, Sir JP, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
7: husto,
6: Sir JP.
7: Husto.
6: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
16: D3 Bio!
18: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
17: Ang Visio
16: nga may D3.
17: Papalit sa mga butika.
16: D3 Bio! D3 Bio! Health News! Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
7: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na just ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika Deo Fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Deo Fresh.
7: Unya, all natural pa, jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahera, jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
7: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
7: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na natin sa GP sa added benefits.
7: Oh,
6: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, Judy, yung extend food supplement for men do. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
6: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
7: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
7: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
7: of
6: pa.
7: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
6: Oo, nindot na.
7: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
6: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
7: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
7: ga-detox ka pa!
16: D3 Bio Health News! D3 Bio!
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Apalit sa mga butika! D3 Bio!
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
7: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
6: Uy, nindot na.
7: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
6: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
7: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
6: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
7: Correct.
6: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini, Sir GP, ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
7: Oh,
6: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede na ako siya mainom ug makuha na ako ang tibok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
7: Wow!
6: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
7: Mura din nag-topical cream.
6: Mura yun.
7: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
16: D3 Bio.
17: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
7: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
6: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. recycler mangguna sa antioxidant, Sir JP. Uh-huh. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patas-on niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
7: Of course, wala.
6: Mm. Mm. Naaran yun na sa D3 bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
7: Correct, Dr. Ramil.
6: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
7: Na jud ta yon, paspas kay na.
6: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud bintaha kung ikaw nakadetribayo. Tanan kini kinahanglan dyan na to, ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
7: Taway kayong immune system ani, Dok.
6: Pero, mas kinahanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
7: Of course.
6: Ang detribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
7: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang detribayo.
6: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
7: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghanti ay, Dok, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bio over plain D3. Apan, Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
6: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
7: Ayawg, abusohon.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kompleto con todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Suwa na dito igong panahon, Dok Ramil. Kung si Jean Paul Hindenoso.
1: Ako na sab si Dok Ramil oi seeing mayong lawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbana na o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayu Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
2: Ew, yucky.
1: Mag-Spore Biotics ka. Clinica Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mapakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosanne, baw, akong ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nag-hara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki
0: 3
9: Shop.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
12: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa day ATM dito?
12: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
11: Daghan magtawo dito, good.
12: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
11: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa Satellite Office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all na ay i-parking.
13: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baiz Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
5: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
5: Napod na sa atong mga panit, Sir JP?
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
5: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
5: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir JP, kay man, gitabangan sila.
1: D3 Bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa 2 pa lang ba nanatay probiotics.
5: Correct.
4: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan gamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
5: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir JP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir JP.
4: Dili.
5: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
4: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang

0: nun.
1: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
2: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
1: Unya, naana sa imong ginom nga prinditri?
2: Wala jud.
1: Wala jud.
2: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
1: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
2: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
1: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
2: Correct.
1: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir JP.
2: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3 Bio.
1: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir JP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
2: Gusto ko happy ka.
1: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud, iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plan D3?
2: Wala.
1: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
2: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
2: Ayaw, abusuhon.
3: D3 Bio.
4: Oh, si Richard.
5: Siging galabad akong ulo.
4: Taas na day kong blood pressure.
5: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
4: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
5: Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
6: Ang visio
3: nga may D3.
6: Kapalit sa mga balika.
3: D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
6: Ang visio
3: nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga impeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga oy.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, T3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: T3 Bio.
3: Ang T3 ng may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may T3.
1: Papalit sa mga
3: bulika. T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month kape,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tingtingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
14: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint or presentation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR. DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapig na, naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Oras sa kampiyon nga istasyon, alas 11:20.
22: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
23: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at stable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Pero adlaw karon nga Lunes, Lunes na Lunes, Agosto 10, 2026. Sa ngalan sa Dibok Puwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpanguna ni SM Brian Murden, 87.9 K5 News FM Gihulngan sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garcia Sobat. Sa naandan, kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.
0: Alright, good morning. Mayong sayo sa kauntuhon, mga ka-K5. Dari sa Dakbayan sa Canlaon, dari naman sa Dakbayan sa San Carlos, o Dakbayan naman sa Gihulngan. Pangumusta sa tong mga suki nga tagpalamati, mga kanunay nga nagasunod sa tong tulumanon. And the same time sa ato naman nga mga suki nga tigpaminaw sa 12 ka barangay, dari sa Canlaon. The same time sa 18 ka barangay diri sa siyudad sa San Carlos ug mga kabarangayan naman diri sa Gihulngan. Paldo. Nami as Paldo. Kagahapon gihimo ang awarding, no? Recognition and awarding mga K5 sa ito ang mga K5 Salute Supporters, Leaders, KSS Leaders, Canlaon and La Castellana, Moises Padilla and Isabela. Sa pagpanguna mismo mga K5 sa ato ang CEO President, Waylain Doc Ramil Uy. Inabagan mga K5 sa ito ang Vice President for Sales and Marketing, si Ma'am Mamcha. Mamcha Perlino, apo na nga ito ang another VP. Kung finance si Ma'am Rica Ribatado. Ya, ito po nga area manager sa klinika for NIR, si Ma'am Lindel Joy. And the rest of the team sa klinika, mga ka-K5. And the team po sa K5 News FM Canlaon. Paldo Gyod. Nagingon ba nga naka-ginansya ka, naka-income pa ka mga ka-K5, naka-paldo pag-yugga? Karoon na to ng sawaan mga ka-K5 ang mga nahitabo kagahapon dira sa may Highlands, dira sa may Highlands Resort, no? Masulog Dos, La Castellana. Beno mga ka-K5 ang atong tulumanon, gipalihuan sa tong DTX 500, ang superior antioxidant. The same time, mga ito naman nga klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga doon ay Visio, the superfood supplement. Mighty C, the alkaline-based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. D3 Bio Coffee, ang kape nga may VCO. And the same time, ang pre-bio coffee, ang kape nga may malunggay, may probiotic. The same time, mga to naman nga extend food supplement, ang adult food supplement sa lalaking babae. At the same time, mga to naman nga DTX liniment oil. O lakip na mga kakaifa, mga tong DTX Beauty Soap o ang Klinika Diofra. Last 11:26, dito maglangay, ari itong mga headlines. Headlines! Sa laguna nga mga balita, mga ka-K5, 25,000 na dawat sa duha ka mga top 1 KSS resellers gikan ni Doc Ramil Uy. Samtang newborn baby nakaplagang gisulod sa ikubag o gibilin kilid sa katubhan sa San Carlos. Amahan nga giabusuhan ang anak, gidakop sa kapulisan, pinasikad sa warrant of arrest. Lolo patay atol siyang birthday, human nga gisakyan o iyang gisakyan gibanggaan sa laing sakyanan sa may sambuang gita sa nakalabay nga Sabado. Samtang DepEd NIR magasalmot sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. 18 anyos nga estudyante sikop human nakuwag mariwana sa eskwelahan. Samtang walo patay sa epekto sa bagat bagyong Luis ug bagyong Maymay sumala pa sa NDRRMC. Kapin 2.4 mil ka mga classrooms nagadaot gumikan sa bagyong Maymay ug habagat. Sumala pa sa Department of Education.
1: Headlong. 11 Mbps.

0: Before tamad to sa to nga mga balita, mga ka-K5, let me take this opportunity now to extend my gratitude sa mga tao nga nagapaloyo sa preparasyon kagahapon. No? Nga kabalota, kung ako man lang, hindi kid kaya. But because of these men and women behind the scene, nga mo gid ang nagaprepar, nagasuporta mga ka-K5 in making this event a successful. First, ako ang, of course, ang ako ang pasalamatan, ako nga ito nga mga kaubanan, nga mga staff sa K5 News FM San Carlos sa pagtimbaya yung mga ka-K5. The other one, ang ato naman nga, duha ka mga KSS presidents. Ang LMI, si Bro Mador Flores, and ang ato ang kanlaon, si Ma'am Rudy Villando. And the same time, pasalamat ko man kang Pastor Mark, kag especially kang Ma'am Amy Jean Deles sa pag-facilitate sa preparation, sa venue, sa tanan-tanan mga ka-K5. Food, suguban pa. At least, naimo kining mabulukon, very memorable mga ka-K5. Ang awarding and recognition sa KSS leaders of LMI and Canlaon. Dari man nakita nga successful and makita man ako sila mga dagway mga ka-K5 nga grabe lang kasadyag kalipay. Dara pa lang, sulit na. Pero it doesn't end on this event. As promised, the same time, mamuni mga hambal ni Kwan, mamuni ingon ni Doc Ramil sa mga boss, masadya pa susunod. Pero before sa sadya sa sunod, may sadya pala. Mature sila. Tapos after na, may livelihood pa. May livelihood mga ka-K5. O man na, dapat tambong mo ha. Mamiting ta on this coming 23rd, no? 23 Agosto, mamiting kita mga ka-K5. Pero I doubt, morag earlier ko ha, pero depende lang na, basta 23 ang tentative schedule. Pero, kun mas lipay me, masadya me, mas may lipay pagid. Standby ka-K5 Elmer Sagang, kay kining mga nakapaldo. Ha? Nakapaldo. Imagine mo, 25,000. Sa nakalabay nga kwan, unang ay kaduhang awarding sa LMI, I think, correct me if I'm wrong ha, 15,000. Tapos ang una nakuhag 25,000, ang kanlaon, on the first awarding. Karon second awarding na sa Canlaon, third awarding sa LMI, duha nang 25,000. May paano nila gihimo ni mga ka-K5? Paano nila na asa pa dulong kwarta? Nasa linya ka-K5 Elmer Saga.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer,
2: ka-K5 Steve, no, nagtaginting yun niya 25,000 ka pesos ag nadawat no sa top 1 K5 solid supporters leader ingon man o receiver ka-K5 Steve ikan diri sa Canlaon ingon man sa LMI o kon La Castellana, Moises Padilla o Isabela kagahapon nga lawat week ko no diya sa Masulog Dos mismo sa Highland Vista Resort hindi pa igayon kini ag awarding ceremony. So formal na gi-award ka K5 Steve no ni Chief Executive Officer sa Klinika de Alternativo Medicina, the Wellness Center og K5 News of Philippines, Doc Ramil Oy, ang 25,000 pesos ni top 1 receiver sa Canlaon nga si Robert Bilio ka K5 Steve og lain man
0: kitsa, nga kadawat sa kitsa na siya? Robert Bilyo? Murag wa ko kaila na ha? Sino na nga lulupid Robert Bilyo?
2: Robert Bilyo.
0: Abi ko gani pag kuha niya Roberto. No? Amo na ka karong hapon magdala na ng motor nga color blue.
2: Blue.
0: Oo. Imagine mo. Kaduha.
2: Dawat man kay Five Stick. Mm.
0: Kaduha na na.
2: Oh. Onya, kare si nakadawat ng puro ganing 25,000 kay Five Stick si Pastor Mark Diles, isa sa kinig KSS Resilier sa Brato, iya sa La Castellana, Municipalia o Isabela. Samtang ang kantong mag nalaki pa sa top 15 sa di nakadawat man ng gikan 1,500 or kung 1,000 nga to naman sa 13,000 pesos no sa diin agi usab og pasidungog sa ilang padayon usab ga suporta ingon man na pagpalap na gilig produkto sa klinika kay Steve Jan. At the same time walay may ni pauli hinoon nga walay dala gumikan kay ang tanan nalakip man no sa gigahinan usab ni Doc Ramil Oy na sa diin kagahapon atwa kay nasaksihan niya tanan gyud nga duna sila mga nabitbit ka kay Five Steve. Kani no atong gabalikan kidiga duha ka baga apuan na reseller na sa KSS no na sa diin dako ag pasalamat gyud kay Five Steve labi na gyud kay si Robert Pilio. Salamat sa kay Five Steve.
0: Robert! Sana all na lang gyud tani no. Oo.
2: Oh, naay ko ang Five Steve ang pahayag kagahapon no sa iyang pagpasalamat sa Nito Camilo ining lain na po nga higayon nga matod pa niya sobra-sobra gyud kay Five Steve.
0: Ate ako nang sobra. Do, kanjane bar, Robert. Kung ambal mo sobra-sobra na gid, ara sobra oh. Bebe pamati unta yang kwan be yang nga statement.
3: Salamat nuwat ni Doc Ramil Oy itungod kay gasalig siya na ko labi na sa tanang mga suki po na ko na pasalamat ko nga bali katulo ko na yung dawat nga award nga sobra-sobra pero dako gyud ko magpasalamat nga makatabang po ni sa akong pag-eskwela labi na po niya dako kayong tabang nga makakumpra na kung balik sa mga produkto. Luwat daw, Carmel Oy, daghang kayong salamat sa inyong pagsala. Akong maestro nila, kinahanglan lang yun na ito, nga padayon lang kita, kinahanglan o medyo hina magiging ito ang halin, kinahanglan yun na ito, isalig na ito sa ginuang tanan kay why possibly nga dagko yun kayang income. Basi ugma o sunod si mana, daghang kayo makumpra ninyo.
0: Ganiha pa ito buntag. Dinasunod si mana, Robert Bilyo.
2: Wala kapting
0: sunod si mana, ganyang bunta, grabe to, pila to ka karton. Oh, paldo na naman. Oh, may ang nice statement si ano, Pastor Mark.
2: Oh, may statement na kagigay si Pastor Mark Dilis, no.
0: Sige, are, pamatay on ta mga kakita.
3: Wow, dako kayo akong masulti kay daghang salamat gid sa tanan kay nagibunga ang pagsakripisyo. Okay, unya daghan pang surprise wala labot niya nakaginan siya nag-enjoy sa pag negosyo na pay premyo nga dako-dako ngayon dia tagi Doc Ramil hindi nga pag reward pag-award sa amon
4: sa mga kauban si Jo
3: Marie sa tamang yung mga cases sa Occidental o Oriental dili lang ta magkataka sa pag-reboot, pag-hangyo kung kauyon sila, kung gusto po nila mag-reseller sila. Di lang gina mag-undang. Sige na gina, pag-asamaan ko, daladala na gina sa atong mga products. Kay sa amon nga pag-reboot, sa amon pag-sulti sa mga products, daghang nakaila sa products, dili lang gyud na sure kung asa sila mo palit. So sa amon, bisan mga tud kami sa mga ibang nga mga leader, pero daghan kami nga mga maagian nga gusto sila magbaligya, pero dili sila sure kung diin sila mo palit. So kami, bisan mga tud kami sa mga leader, wala kami ginansya, pero masurprise kami kay naatay mamalit sa amuha. So ang ginansya na mo, tapos ang kapital, balik na mo namon sa stakis.
0: Okay.
2: Maayo
0: si Pastor Mark, kawag siya na ingon nga sobra-sobra na. Pero si Robert Bilio, thank you Doc sa sobra-sobra. Doc, Robert, okay lang sa sobra. pero kabalo ka, ang kanami manggod, kanabitang may panalangin sa babaw. Kanabitang imong pag-appeal sa organisasyon, paghatag man sa gasa sa imuha, gikan kang Dr. Mil. Then imo pong gipanalanginan nga ikaw makasapi man ka. Munay punto ni kwan ni. Dili lang singon nga pagtabang. Later on, munay gingon ni Dr. Mil, ang pagtabang anara na. Pero kung himuon ni mo nga ang pagtabang nga medyo murag kuha na po, maglain na po istorya ha. Kaya because number one, nagakinanglan ka eh. Mabito, gikinanglan gid mga ka K5 nga may source of income ka. I-welcome ko ang atong tulo ka mga bago nga mga Quezos leaders from Valyermoso, ang isa Mabigo. Iyan ako na lang na i-announce ko na para surprise. Sige, Mer.
2: Sige, K5 Steve. Noon, sumawa na ito. Aga-batunol ga mga balita karo ga mga oras. Aga-toy ka na ito sa DTX 500, Mighty C o D3 Bio. Para sa programa 11 Mbps, sa Krisya K5 Elmer Sagag. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagag. Ikaw, Carlo. Kung maka-premyo kag 25,000, ano'y mo-on mo? Ha? Ano ba ano ang paliton mo? Oo. Advance ka dako, motor? Okay, si Robert Bilio, nag-advance sa 3 months? Ako sa gingnan ka K5, Carlo, dito advance ka 3 months kasi late po ka 1 year. Alas 11:40 na mga ka K5. Padayon to sa Andrea Gapon sa tuwag nga tulumanon. Morning kanindot mga ka K5. Unya, awaw, may manog abot nga. Abibay ko ka K5, Carlo, kining livelihood. Okay, livelihood na daan ni siya kaning hatag puhunan. Pero abi ko man gani nga may additional nga livelihood grupo. Ay sus, karon ko lang na shock ko ka K5 Carlo nga ang puhunan nga livelihood nga ihatag ni Doc Ramil individual. Hala. Ma'am Rojeng, anong wa ka kasulte? Tani ako ning entrada.

Sige, alas 11:42 na mga ka-K5. Padayon tasunan mga ka-K5 diri gapon sa tuwang tulumanon. Kay maraga, I think si ka-K5 Jong nag-ano pa sa Bacolod.

0: Kaluoy, no? Isa ka lolo wherein birthday niya mga kakay-five. Gibanggaan ang iyang sakyanan sa may Sambuanguita. Patay. Muna pinaka-worst bang mabutang sa imuhang kuan record nga the same date ang mga birthday og kuan. Stand by, i-check ta si KK5 sa gika sa K5 News FM Dumaguete. Nasa standby man KK5 Jezebel. Nasa linya KK5 Cyril Repe.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kinabuhi ang usa ka 84 anyos nga senior citizen sumad ang sakyan niya nga auto gibagari kini og lain niya sa kinad sa National Highway Barangay Balway sa Bugita Negro sa Italia to Sabado sa buntag. Ang biktima wanay kali sa kapulisan o sa kapasahero sa auto taga Barangay Bayabuna sa Bugita Negro sa Oriental. Sa initial report sa kapulisan biktima kabanan driver gikan sa Sibuan sa Sibulan aron managot ang kanila tungod kay iyang adlaw nga natawhan. Samtang dagdaga na ilang sakyan pauli na sa ilang palambalay dito sa Bugita. Pagabot niya sa nasagpit ng lugar. Batod pag kalitin ibagaan sa Osaka auto color itom ngay gibariyo sa Osaka 17 adios ga ulitao nga taga Dumaguete. Tungod sa kakusog sa impact nakaangkon og grabe kadaot sa lawas ang senior citizens mga biktima sa maong hinugdan sa iyang kamatayon. Dagol usab ang lalaking driver sa biktima o upat ka mga babae nga pasahero sa 17 adios ga driver samtang minor injury ang nakaangkon o nakaangkon sa minor rider nga driver. Ang mga naangol gidali kini padala sa tabladan apan ang lolo gideklara kini sa Mananaba sa Dumaguete City nga patay na. Sa pagkaroon na parain pa ang imong investigasyon sa kapulisan law pickets sa aksidente. K5 sa Iril, DTX sa 5 Rep. Pasang ang pagkabalita sa Servisyo Publiko Kalewa sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Cyril Repe. Muna yung resulta, this is it, minor ang driver sa kwan. Kita nyo mga ka-K5, gahara-hara ang kwan. Gabagros ang sakyanan. Tapos, sa nakita na ko, Carl, ikwan good Carl, kanan ang dapita ko, ilagod jo ha. Lantawag ko ninyo mga ka-K5, ang kinibitawang, unsa tawag gani, kanang moto. 58. Ikuan, good ko, ilagod yun ha. Natawa o, pagkuan niya, ano to gani? O, tanawa ha. Samtang gilagyan siya. Natawa, pwede kusog ha. Yeah. Minor ha, kusog. So, natabuan na, gilikayan niyang motor nga nasa una. Oh, ano lang, post lang. Gilikayan niyang motor nga nasa una. So kung sa paglikay niya mga ka-K5, dito siya napunta sa kasugata. Because, number one, manggod mga ka-K5, natin itawag nga defensive driving. Kaning mga nagkaangkon o mga lisensya na kaagig seminar, kaagig exam, they know it already mga ka-K5. What are, anong itawag nga defensive driving? Mean to say, as much as possible, likayan gyud nimo mga ka-K5 and the same time safety at all times. Minor di edad eh. Ah, para nako mga ka-K5 kaysa ako sabihin ko 70 na ni apresuha. Nga naman, okay, granting. Tigulang na nang napatay. Na kinabuhi man agyapon. Di ba? Diri bitaw sa Canlaon, diri sa San Carlos. Naa may uban mga ka-K5 nga kabalog yun nga manugkuan sila, manugsulod, manug sana, manuggawa sila sa highway. Nya kabalog yod mga ka-K5 nga highway na mugawas pagyud kalit. Diba? Ang nakalisod pagyud mga ka-K5 kanang yung mabalan pagyud nimo nga mga edukadag edukado. Diba? Unya ko for example, naay mabalintong dararon, may kuyog nga bata. Nga wa tawoy amang wa tawoy kwan. Inosente pa taon kayo mga ka-K5. Onya, sorry ra. Bayran ra. Diba? Kanang mga minor nga mga violation, oh, wow, maragwa na mapiyong-piyongan ra na mga ka-K5. Mapiyong-piyongan ra na. Basta at all times, dapat safety. Pero kanang nakaisakyanan, nindot kagsakyanan, bag-o pa, mahalon kaayo. Unya sa lawayon ka nga pagka-driver, ano matawagan na? Praani, ga-drive. Ay for sure, wag ginilisensya kay minor good. Nakita may nagtugot ane niya, problema drama, kung may nga kag-sorry, prisuhon eh, ang pangutan na dira, mabalik pa bang kinabuhi? Diba? Muna yung pangutan na. Mabalik pa ba kang kinabuhi? Muna'y kuan ba? Muna'y nakalisod. Sorry. Kita kay mo nga pasulod na mo pagpagawas na mo highway, pagpagawas na mo main road, dapat minor gyud. Minor tapos stop. Check kung may kuha na ba, may right of way ka na ba? O siguro ni kabalo kung sa right of way, sa boss right of way guro ka.

kamotor, magpatunga sa dalan, highway. Unya, kanang mo sudden, kanang mo kalit og swerve ba? Mamatay chance of lane diri sa highway kay marag pilar makabok diri sa kuan ang may four lanes. Ya paglantaw nimo. Ang uban way suga, na may suga siguro pero dili pod ingon nga tong authorized nga suga. Walay brake light, walay stop light. Uban walay signal. Ya paglantaw nimo makita nimo may mga anak nga kuyo gagmay pa. Di pagay uban ka ba lumustorya? Muni-muni nakalisod mga kakifay. Ngayon na ni, naitabo ko. Kani klaro man kay ni Good Carl, nga pagsul, pagpadayo niya, siguro, nam si kuyo kulong dagang bahay. Ay, kumagdagang bahay, dagang na. Ha? Muna dapat, kamo, Elmer, Sipre, usarag yung angkas. Ha? Delikado ng duha. Usara gyud. Oh. Kay mo na say ko ano ta tawag. Bitaw katanawa dagan sila. Kamo ko gakiat guro ni. Di ba? Na siguro gagitik-gitik kan eh. Oh, nya pag pakusog siya, nya pagabot sa unahan, kita man sa Carl nga may motor day nga hinay. Ako nakasulay be ko ana. No? Ang uban mo kalit og kuan, mo kalit og stop sa mga tubangan, pero mo lagi na because gi-apply nimo ang distance, at least makahimo pagkapag-stop. Nya kani siguro naratol siguro ni paglantaw niya hapit ang bubunggan, nilikay siya dito sa nilikay sa kasugata. Oh. Di ba? Susluuya taon. Sige, alas 11:51 na. Padayon ta sanan mga kakayfab diri gapon sa tong tulumanon. At tutasnahan. Pero managalang alang ni mga kakayfab pero the same time ay kalimot atong tulumanon gipalihan sa may tingwa sa itong epektibong DTX 500. Kung nagka mo may problema sa inyong diabetes, taas ka mag blood sugar, DTX 500 na. Kung likay sa high blood, aron likay man sa atakes kasing-kasing, stroke, aneurysm o guban pa mga kakayfay, para limpyuhan ang atuang mga selula nga naasa kaugatan o atong selula nga parte sa kaugatan because that is made up of cells. Magtumar sa DTX 500 para tangtangon ng mga oxidative stress nga may nungdan sa pagbarabara sa kaugatan. O na nga sayo nagigayo para limpyong kaugatan tang agyanan sa dugo, DTX 500 na. May dahon sa paliya, may disugar sugarcane extract nga makatabang mga kakayfive para malimpyo ang atong mga selula. Paglimpyong selula, dayon ma ang selula may katakos na nga mag-receive sa tuang glucose, sa tuang sugar, pinaagi sa insulin, dili na siya magpundo sa imo nga dugo, dili na ka mag-diabetes. So, sa mga ginapaabot mga kakayfive, mag-DTX 500 matagad lang. Maingod to kang Kamam Junafe, thank you very much sa may Michukuship, San Carlos. Gabi, kakusog-kusog sa radyo na. Ma'am Ami Jane, salamat kay Dr. Ramil o ipaldujod. Mulang. Oy, Sec. General Salazar Amarilia sa KSS Escalante, may ngod to. KSS Leader, Ma'am Virginia Magbanua, may ngod to. Salamat. And the same time, mga kakayfive. Tamyahon tamanday ang KSS President diri sa San Carlos, si ka-KSS Idna Bakasmas. Na may ngunto na sa inyong atanan ang atong mga K5 Salute Supporters of San Carlos. At the same time kang Vice President Agnes Garingo.

0: And kang Ma Maria Luta Panilagaw nga tong secretary ay sa Secretarial Treasurer. And Auditor Ruel, si Boss Ruel Rubin, maingod to da, Boss. Ang atong PIO, si Alfredo Larida. Kumusta sa tarantaran ng mga KSS diri sa Dakbayan sa San Carlos? Alas 11:55, takna gidali sa may tingoa sa Mighty C, the Alkaline Based Vitamin C. Dugang pa sa mga report, mga balita sa itong pagbalik. Musunod ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps.
2: Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi. Simalang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
4: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaon ani. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako rang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
4: Correct. O,
5: aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
4: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
4: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mo nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
4: Correct.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini, ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
5: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
4: Pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement.
4: Food supplement.
5: Nga may mga B-complex. Portanto, tigid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
4: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan ni mas pagkaon og utan o prutas?
4: Pwede rin di ay utan, ano?
5: Og mga nuts, nanay sing. Ang iron, makuha po na ni mas dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inumpugag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag-B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inumpod sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na or pwede nga dili na ginmukaon. Mag-DTX 500 o mag-mighty si Sir GP.
4: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy saying maing panglawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. DTX 500 bibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. Vitamin C, the alkaline, vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C.
7: Tagtag ng pimples?
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang na balat?
8: DTX Beauty Soap.
7: Gustong kumuti?
8: DTX Beauty Soap.
7: Maraming katikati?
8: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bili na sa mga butika.
10: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extra. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
11: Ernie Poras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500, naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga, pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Jose sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. May aromang kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Mighty C, the alkaline, vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C.
13: Girl, pa-edit naman ng picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, siyempre, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural, antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
9: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
14: Ako si Loan.
15: Noong nabalita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
16: Sa iba pang mga detalye ng mga nagbabagang mga balita, tatlong mangingisda huli sa illegal dynamite fishing sa Palawan. Ang detalye na balita ito ay hatid ni K5 Gilbert Basyo.
14: Isang 4 na taong gulang na batang lalaki ang namatay matapos madulas at mahulog mula sa tulay at tangayin ng ilog bandang alas 9 ng umaga noong Agosto 7 sa sityo na Willy Barangay Igsoro, Bugasong Antique. Batay sa impormasyon na natanggap ng K5 News Team kasama ng batang kanyang ina at dalawa pang kapatid na babaeng minor de edad habang tumatawid sa tulay na kawayan ng siya ay madulas at mahulog. Nang mapansin ng ina ang pangyayari, tiniyak niya ang kaligtasan na kanyang dalawang anak na babaeng minor de edad at sinubukan kang hanapin at sagipin ang biktima. Ngunit mabilis siyang tinangay ng malakas na alon. Alas 11 ng umaga noong Agosto 7, natagpo ang palutang-lutang sa ilog ang bata na may mga sugat sa katawan at wala ng buhay sa layong humigit kumulang 4 na kilometro mula sa tulay. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
16: Ang ulat mula po sa ating reporter mula po sa Antique kung saan isang bata po ang nahulog sa tulay at nalulod. Samantala, balikan natin ang ulat mula po sa K5 News FM Palawan. 3 mangingisda huli sa illegal dynamite fishing sa lalawigan ng Palawan. Ang detalye ng balitang ito ay hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
17: 3 lalaki ang arestado sa isinagawang operasyon ng Magsaysay Municipal Police Station dahil sa paggamit ng pampasabog sa pangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Kanipo, Magsaysay, Palawan. Ayon sa otoridad, edad 59, 51 at 44 anyos ang mga sospek at pawang mga residente ng Barangay Alcoba. Naabutan ang 3 habang gumagamit ng improvised explosive devices sa kanilang pangingisda. Nakumpiska sa mga ito ang 5 bats na may blasting caps, 40 kilo ng iba't ibang uri ng isda, air compressor, mga hose, lambat at iba pang mga kagamitan. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 92 ng Philippine Fisheries Code of 1998 na inamyendahan ng Republic Act Number 10654. Binigyang din naman ng Palawan Police Provincial Office na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mapanirang pangingisda upang maprotektahan umano ang yaman dagat at kabuhayan ng mga lehitimong mangingisda. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
16: Ang oras alas 12 sa isda ng tanghali. Sa iba pang mga balita, dako naman tayo sa lungsod ng Bacolod. 2 mga lalaki biktima ng sunod-sunod na pamamaril sa Negros Occidental noong Linggo. Ang itali ng balitang ito hatid ni K5 Sunshine Lacson.
18: Isa ang patay at isa naman ang isinugod sa ospital matapos ang sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa probinsya ng Negros Occidental noong araw ng Linggo, Agosto 9. Naganap ang unang kaso ng pamamaril sa lungsod ng Himamaylan sa Southern Negros Occidental Linggo ng hapon, kung saan isang lalaki ang natagpuan na wala ng buhay sa gilid ng kalsada sa Barangay Agisan. Katabi pa ng bangkay ang isang motorsiklo na pinaniniwala wala ang pagmamay-ari ng biktima. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at dibdib ang lalaki na pinangalanan ng mga otoridad bilang si Eman Mumbai, 31 anyos at residente ng Kabankalan City sa Southern Negros Occidental. Hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Linggo ng gabi, narinig na naman ang putok ng baril sa downtown area sa Bacolod City sa Negros Occidental. Naganap ang insidente sa isang building sa Lusuriaga Street sa Barangay 28. Ayon sa isang tricycle driver, isang putok lang ng baril ang kanyang narinig bago isinugod sa ospital ang biktima na ayon sa mga otoridad, nagtatrabaho bilang tagabantay ng building kung saan naganap ang krimen. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si Alias Buknoy na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tagiliran. Isa umanong mananahi ang sospek sa pamamaril at napag-alaman na nagtatrabaho rin sa building na binabantayan ang biktima na si Buknoy. Ngayong araw ng Lunes, Agosto 10, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
16: Mapang mga nagbabag at mainit na mga balita, dating beauty queen ng Cagayan City, Isabella, patay sa aksidente. Ang Italian balita ito atin ni K5 Justin Keys.
19: Nasuwi ang dalawang katao habang malumhang nasugatan, ang isa pa matapos sumalpo ang isang Toyota Vios sa nakaparadang 10-wheeler truck sa Barangay Minante 2, Kawayan City, Isabela. Dakong alas 3 sa madaling araw nitong Linggo, August 9, 2026. Kinilala mga nasuwi na sila Alex Isan, na dating Miss Kawayan City, Isabela, at isang bank teller, 25 years old. At ang kanyang kasintahan ni si James, 25 years old, na siya ring driver ng kanilang sinasakyan. Kasama rin nila sa aksidente si Brian Hayes, na 30 years old, na taga San Fermin, Kawayan City, Isabela. Ayon sa paunang investigasyon ng Kawayan City Component Police Station, patungong Santiago City ang Vios nang bumangga ito sa likuran ng truck na may kargang palay na nakaparada sa southbound lane ng National Highway. Dead on arrival ang magkasintahan na kapwa pasahero ng naturang kotse. Isinugo naman ang isa pang pasahero na residente ng Kawayan City dahil sa malubhang pinsala. Samantala, hindi naman nasugatan ang driver ng truck. Patuloy naman ang investigasyon sa sanhi ng aksidente, kabilang ang bilis ng Vios, kondisyon ng kalsada, epekto ng ulan, at kung may sapat na warning devices ang nakaparadang truck.
20: At para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Keys, nag-uulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
16: Sa ibang balita, ang 4 na taong gulang na bata na paulat kanina na namatay doon po sa Bugasong Antique, hinatid po sa atin ni K5 Eugene Murillo. Samantala, nawawalang account officer sa isang microfinance company na tagpuang patay si Isabella Leyte, sospek aristado. Ang detalye ng balitang ito atin ni K5 Carol Medino.
21: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 22 taong gulang na account officer sa isang microfinance company matapos itong matagpuang wala ng buhay sa basukal na bahagi ng Barangay Matlang, Isabel Leyte, kahapon. Unang naiulat na nawawala si Rena Jane Gulani Brihildo noong Agosto 4 taong kasalukuyan at huli itong namataan sa Matlang Housing upang maningil ng mga utang bilang bahagi ng kanyang trabaho. Samantala, na aresto din kahapon ang sospek sa pagpatay sa biktima na isang habal-habal driver. Kinilala ang sospek na si alias Apiolo, 21 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Base sa inisyal na investigasyon, ang nasabing driver ang sinakyan umano ni Rena matapos itong makakulakta ng bayan mula sa mga kliyente. Mula noon ay hindi na umano nakauwi si Rena sa kanyang tinutuluyan at pinagtatrabahuan sa Isabel Leyte. Umamin naman ang sospek sa kanyang ginawang krimen at ngayon ay nasa kustodiya na ng Isabela Municipal Police Station. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyon ng Balita, Servisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
16: Samantala, bahay na surog sa Rojasari. Ang detalye ito atin ni K5 Roldan Villarreal.
22: Tinupok ng apoy ang isang bahay at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog Linggo ng tanghali sa Barangay Milibili sa lungsod ng Rojas. Ayon sa Rojas Fire Station, hindi na naisalba pa ang bahay na pagmamayari ni Donna Arnido. Samantala, partially damaged naman ang katabi nito. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Napag-alaman na nitong mga nakaraang Linggo, 3 insidente na ng sunog ang naitala sa lungsod. Ito ay nagresulta sa pagtatupok ng 11 bahay sa Barangay 8 at 3 rin sa Barangay Punta Tabok, Rojas City.
23: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: Mula sa lungsod ng Rojas, dako tayo sa isla ng Boracay. Boracay, dinagsa na mahigit 169,000 mga turista noong Hulyo. Ang detalye ng balitang ito, hatid ni K5 Leonard Vera.
24: Umabot sa kabuuang 169,911 na mga turista ang bumisita sa sikat na isla ng Boracay para sa buong buwan ng Hulyo ngayong taon. Base sa pinakahuling datos na inilabas ng Malay Tourism Office, nananatiling ang mga lokal na bakasyonista ang pangunahing nagpapasigla sa turismo sa isla. Sa kabuuang bilang 146,435 rito ay mga domestic tourists mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sumunod naman ang mga dayuhang turista o foreign arrivals na umabot sa 19,068. Samantala, nagtala naman ng 4,408 na bilang ang mga overseas Filipinos na pinili ring magbakasyon sa world-class beach mula Hulyo 1 hanggang 31. Ang patuloy na pagdagsa ng mga turista ngayong tag-ulan ay nagpapakita ng matatag na atraksyon ng Boracay, hindi lamang sa mga Pilipino kundi maging sa mga dayuhang bumibisita sa bansa. para sa Mighty C Network News. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: Samantala, mga nagkakagiliw na mga hayop magpapasiklab sa Cagayan Higala ay Dog Day Year 4. Ang detalye nito hatid sa atin ni K5, Kay Boscaino.
2: Magpapasiklab ang mga nakakagiliw na hayop sa Cagayan Higala ay Dog Day Year 4. Handa ng intablado, kasuotan at ang mga paay nakahanda ng magningning ng mga cute na fur babies kasama ang kanilang fur mom o dad sa Twinning Passion Show ngayong Agosto 23 sa West Event Center, Lemketkay. Tema na ika-apat na taon na Higala ay Dog Day. One city, one heart, one pack. Bawat kalahok ay bibigyan ng 2 minuto upang magpakitang gilas. Hindi lamang ito tungkol sa pinakamagandang costume, kundi sa tibay ng samahan ng alaga at tao, pagkamalikhain sa presentasyon at magpapakita ng pagkakaisa. Patuloy pa rin ang registration para sa mga nagnanais lumahok.
3: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
0: Balita naman mula po sa Dumaguete City at Negros Oriental, 27 na wanted persons na arresto sa bayan ng Valle Hermoso ngayong taon. Ang detalye ng balitang ito ay atin ni K5 Sierra Humilio.
5: Inaresto ng mga tauhan ng Valle Hermoso Municipal Police Station ang kabuuan 27 wanted persons sa bayan. Bilang resulta ng 27 operasyon isagawa mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Bate sa mga record, 8 sa mga naresto ang itinuring na most wanted persons at 19 naman ang nasa kategoryang other wanted persons. Sa kampanya laban sa legal na droga, inaresto ng pulisya ng Valle Hermoso ang 13 individual na sangkot sa droga na pawang itinuring na street level individual. Ayon pa kay Patrolman John Erwin Yiserion, kaugnay na kanilang kampanya laban sa legal na pagmamayari ng baril, nagsagawa sila ng 21 operasyon kung saan 5 rito ay mga bypass operation at nakuha ang 17 baril kabilang na ang mga isinuko sa pamagitan ng Opla na Katoka. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sierra Marie Humilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samantala, dumako naman tayo sa mga balita abroad. Inatake ng Houthi Group ang Jizan Refinery sa Saudi Arabia gamit ang drone na nagdulot ng sunog. Bukod dito, nagpakawala rin ng missile at drone attack sa port city ng Yemen na pumatay sa 7 katao at sumira sa infrastruktura ng daungan. Nangyari mga pag-atakilang araw matapos lumagda ang Saudi Arabia sa isang defense pact kasama ang Turkey at Pakistan kung saan itinuturing na banta sa lahat ang pag-atake sa alinman sa 3 mga bansa. Gayunpaman, nilinaw ni Turkish Foreign Prime Minister Hakan Fidan na ang kasunduan ay pangkalatang suporta lamang sa seguridad at hindi nakatutok laban sa Iran o sa alinmang partikular na bansa. Mga kababayan natin dyan sa Olongapo City, mag-ingat dahil patuloy po ang pag-ulan at mayroon ang napaulat na mga pagbaha sa naturang lungsod. At subay nyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar sa mga tagapagsubaybay ng K5 News FM Antique, Kalibo at Bacolod. Ang tabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Apostol, Romy Cahilig at Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, itong inyong naging tagapagbalita sa pangalan ni K5 Clarissa Vera. Ako po si K5 Elgin Castaño para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala 5 bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nagantos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba imong samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse o mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nagamuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman. Superman.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
13: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
14: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
13: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
14: Oo, oh, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
13: Yes, sir. Anhil lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
14: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
13: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pilain ako ikaalagad mo, sir.
14: Katura, ma'am. Sulbad na. Wanara niya ako ni mo. Bye.
13: Bye, sir.
15: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
16: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
2: Hininga, uy!
17: Asa magagikan, bay?
18: Gigan ko bukit, bay!
17: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
18: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
17: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
18: Maya dito?
17: Ayos kayo.
18: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
17: Sige, sige.
16: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center, aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
19: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number 1.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: iCare Gold at patakan ng mga mata sa iCare Drops. Mabibili sa mga...
0: K5 News FM.
3: News FM.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: Mahigko pala ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamit ka pala ang gina-energy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
5: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
6: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples.
7: Pimples at rashes?
8: It's DTX 500 mo na yan.
7: DTX 500.
8: Ito ay may antimicrobial property
7: na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
8: DTX 500.
7: Highly recommended
8: ng mga eksperto.
7: DTX 500.
9: Mabibili sa mga butika.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at stable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.
11: Alright, balik naman ka K5 diri gapon sa itong tulumanon. Alas 12:29 na. Atong program sa itong Klinika D3 Bio. Ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ang extra virgin coconut oil makatabang ginigdako mga ka-K5 because it will be converted into monolaurin. Isa ka potent antimicrobial antiviral nga makatabang sa mga impeksyon sa lawas sama sa tuberculosis or TB. Kung ikaw may TV mga ka-K5, hindi mo na pagpabuton pang magka-cable ka. Magkakable. Kadelikado na na. Kasabutan na, binabi ninyo salida. Magka ungot og oxygen. Oh. Kung may hepatitis ka, samot na. Dakog tabang mga ka-K5 ang Klinika D3 Bio. Karong panahon na, uso ang piskat, which is also a viral and bacterial infection, sore throat, oil pulling lang mga ka-K5, Klinika D3 Bio, pangontra sa mga viruses, pangontra sa mga bakterya. So ano pang ginapaabot nyo para likay ka magkahilana tungod sa trangkaso, mag D3 Bio.
10: 11 Mbps.
11: E-check ta si ka-K5 Jong Versales. Regarding na mga ka-K5 kining isa ka bata newborn nga nakaplagan nga gisulod sa isuk ikubag nga nabilin kilid sa katubhan sa San Carlos taga diin ka ni

0: Congratulations, Kang Taridani. Gikan ni Ma'am Gisette, ah. Why mo gusto ginasapak? Alas 12:32 na. Sige, samtang nagakwanta, unaunta si Kaki 5 Sefri. Now, kini mobile operation vehicle, official nang giturn over sa siyudad sa Canlaon. Sino na? Si? Okay, so unaunta si Kaki 5 Jong. Now, kitsa kay Tagiyani. Nasa linya ka K5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kaya Steve, sa ka bagong himugso ga bata ang na kaplagan ng food sa usa ka ikubang pasada alas 6:30 buntag diha sa may Barrio Box, Barangay Guadalupe ng Dakbayan San Carlos. Base sa ito ang pagpangkwista, duha ka mga estudyante ang nakakaplag sa maong bata diha nga among mga estudyante mupadungon ta sa eskwelahan ano sa ilang paglabay kinud sa ogitan sa food sa Barrio Dos Santos ng Barrio Dos dibi na manadaan yung maramana sa og ngon tag sa bibisong sa
0: oh GK
2: na ng entrada nay kuan nay katubhan na ng kinud sa daan
0: oh
2: paglabay nila hinchabaw ni ang kuan ang puya ka kita steel niya nakaputos ta color po ang itubag
0: oh.
2: Tinungdan lang dihimo sa baka sigante na nantik sila sa kanang una gid nga balay diha sa may entrada sa Barrio Dos. Ang kasusi kay tungod sila hanga na dunggan nga ilak sa kanang ang bata mo to dito na diskubrihan nga bata gid tinod mapay pusod wala nay inumlan nga naka punod sa ikubag na yung mga gasgas kaya ang nawong at isang time na bulit pa sila ang bala. Sa pagkaroon, wala pa'y wala pa'y dugong development kung nailahan na ba si Tagstig ang inahanan nila ba't kapal na ganina sa pagkaroon pagbangusisa dito sa lugar. According sa usap sa mga presidente kaya nag- imamato sa bito sa pagkakaplagan ng bata ito sa nasigutan ng pagiging ng buntag. Wala ito nakabantay. Wala ito nakabantay na dinilirabay nga, dinilibit-bit na kadudahang butang na gibilin dito sa katubhan.
0: Usa may kuan sa kanang nakakita or mismo kanang nag-assist sa bata? Kanang dugay na dugay gibilin? Gabi pa ka? Kanyang kadlaon pa ba ka? Ana?
2: Sa wala na natumabtan na bigyan nila dito si Tagstig ang kay pagamot na ito na kuan na kaning nakalarga na sila ba yun kuan kining gida na diri ang bata diri sa may city hospital. So na wapan siya wala pa yung latest kuan so ongoing karong ang pakisusis mga otoridad kung kinsa sa haan posibleng inahan na nagbili ta ng bata.
0: Okay, number one, ang una gid ana nga ikuan ipangutana dira sa area kinsay may mapdos kay ma-record na sa barangay Jong.
2: Pangutana ta dito gani daghan man daw mapdos.
0: Oh, pero ang kwan dira is kung kinsay wala kay mabalaan magyuna kung wala nakabalik, mawala matrace man ang record nila nga kwan kung nabay ng anak or wala ana.
2: Masinta nga ito lang i-sihulo niya kay ang assumption sa uban siguro dili tagadira.
0: Oo, probably good di gina tagadira kay mailhan man akong tagadira so probably ana taga oriental na no.
2: Oo, kwan gusto nabi kayong ito gusto kayong Bulgar pero may mga ya in and out diha ng mga batanon daw nga dili tagadira gyud.
0: So kuan siya kanang probably may mga kuan na or siguro ganiya lang kadlawon no kay wala may kuan kay na dira kay kanang lugar ha so duno na siya tapad ana ang katong lutsanan paingon sa Guadalupe gyud nga proper.
2: Oh.
0: Oh, niya direk
2: da. May sinahan.
0: Oh, dagan dagan nagkuan dira so probably nagi-nagi na ang nibilin dira di gyud taga dira.
2: Tama yan.
0: Ang nagbilin dira di gyud taga dira kay ma- mailhan man. So probably taga laing lugar gyud na.
2: Mao tingali oh. Lala, anyway, lalaki ng bataa si Kansi.
0: Oo. Oh.
2: Na, hindi so graba daw. Dito pa lang kanina, daghan kayo nag-gawin, daghan kayo ga, sorry, daghan kayo interesado ba?
0: Mm-hmm. Mo-adapt. Oo.
2: Oh. Adapt, oo. Oh. Yeah, yeah, kanina, ito ang hinabi dito si Kwan, si, Ma'am, Ana Maris, okay. Mm. Yang gilaragway, di ati Rapsid, kung paano nakaplagan ni bata ato tanaw nang iya nga payag ipag
0: sige sige are are are
3: ah nang estudyante nga duha ka buok na agian nila nya na sila gitawag ngan dul sa may kwan ba balay likod sa kampo nang gikuanan sa bata
4: oh
3: inanilhing gitawag nila kay nako ni bata nga naghilak
4: oh
3: mo to giadto dayon sa amon silingan nga naa dira
4: oh
3: gikuan lang bata ang ulo nasa kwan sulod sa ikubag oh nya nagkuan pa naghilak man ang bata mag nataranta ang duha ka estudyante.
4: Mga oras sa ma'am, ganyan.
3: Mga alas 6:30 kay maadto sila sa eskwelahan ba.
4: Oh, wala yung nakakita ninyo diri.
3: Wala ma'am po, wala gyud kay naiiro ning aw-aw pero wala man mi kabantay.
5: Umay ni ngawa ni natangag.
3: Gani na ami mga iro daghan kaayo.
4: So nagkalap nagkuno si utang kan ma'am.
3: Oo nagkabalas gyud nya wala gyud ko anang bata daghan ay sig mga balas iya diri sa yang dalunga na kuan na pampusod niya.
4: Lalaki nga bata mo.
3: Mm, lalaki.
0: Basig taga kwanto? Basta basig taga oriental to?
2: Ambot may lapagin may bawo ilag siyo.
0: Ano oras na nakaplagan? Alas 6 pasado?
2: Alas 6:30 daw. May paglabay atong doon ka mga isigan para mo pa doon munta sa eskwelahan.
0: Ah, okay, okay. Sige, matrace na. Kung kuha na, kay mabalaan mo na. Kamodira, mga taga-oriental, taga-oriental. Basi may mga nagpa-prenatal dahil sa inyo ha. O niya, wala na nagbalik. So, basi, mauna.
2: Maugani, o.
0: Mm-hmm. Sige, Jong.
2: Sama nito ang mahatod na report ka rin ito sa 11 Mbps program dahil ka ito sa B3 by Test Champa ni Dog. Mighty si ako sa K-Pop Joe Marzales para sa kampiyon ng mga balita. Serbis ng publiko galingawan sa Negro, K-Pop News, Sakan.
1: 11 Mbps!
0: Ganugo, no? Daga na kay Grasona na. Pero, matrace up na mga ka-K-5. Matrace up na eh. For example, sa inyong barangay, for example, example ani ha? iPhone ninyong tinud ah. Derebis panubigan. Namang ginay kada bulan Carl nga prenatal o prenatal. So mabalaan gyud ninyo nga nung wala na ning balik kunya naday mingon nga ni malhin namong guna didto sa kwanya. Malo ba? Na i-double check man ang mga ka K5. So mabalaan gyapon na. So ano yung daghang gyud gaatang ana. Daghang kay kinanlag bata mga ka K5. Alas 12:40 pa 9,100 gyapon sa tungtulo manon. I-check na to si K5 unang ta si K5 Jezebel kay kining amahan nga giabusuhan ng anak si Cops sa kapulisan pinagi sa warrant of arrest. Nasa linya ka K5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bell? Bell?
6: Yes, yes K5 Steve. Ang nadakpan sa Valyermoso, Negros Oriental, ang number 10, regional most wanted person, human niya miguwas ang ihaga warrant of arrest tungod sa kasong qualified rape batok sa iyang kagulingong minor de edad nga anak kay Kay 5 Steve.
0: Mm.
6: Kini gipagayon ang operasyon kay Kay 5 Steve batok sa pag-aresto sa suspect na si alias Rob 41 anyos minyo usa ka mag-uuma dira ni nahitabo sa may sitio Taytayan barangay Ulay Valyermoso aga pagkasikop niya kay Kay 5 Steve yatong Agosto 7. Sumala pa ni Police Captain Danico Angeles ang hepe sa Valyermoso PNP Kakipay Steve niya na ito pang tuig 2025 nahitabo ni maong paghimulos Kakipay Steve o niya morning nalutsan siya o warrant of arrest usa ni Gidakop adtong Agosto 7 kay Kay 5 Steve.
0: Oo. So ana na sa ron sa kuan may piyansa ni?
6: Wala na piyansa aga kasong rape kay Kay 5 Steve.
0: Mm-hmm. Ah sige at least makuan na. Maguma sana mo duso na ang hustisya and then korte na magigo kay Kay 5 Isabela.
6: Bitaw.
0: Sige. Thank you, Bell.
6: Sige, Kay 5 Steve, muna itong matag report alam sa programa 11 Mbps Kay 5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. Kay 5 News.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka Kay 5 Jezebel Barbicho sa mga report. Tabukan naman nato si Kay 5 Sefri Seryo.

0: Mobile Operation Bicol or MOVE. Official lang ito, no, versus siyudad sa Canlaon. Standby ka, K5 sa free. Nasa linya ka, K5 sa free, sir.
1: K5 News FM Live Report.
2: Sa K5, Steve, no, na nagmalampuson ang gipagayon nga pag-turnover sa Government Emergency Communication System Mobile Operation Vehicle for Emergency o kinigitawag na ito nga GEX MOVE nga gikan sa Department of Information and Communication Technology ngadto sa Dakbayan niadtong milabay nga Sabado. Ang programa, K5, Steve, gipangunahan sa Office of the Presidential Assistant for Visayas nga si Secretary Philip G. Lo, Representative of Negros Oriental Governor Honorable Chaco Sagarbaria, OIC Regional Director DICT NIR Engineer Ramil Jeff N. Tabuso. Og anausab ang presensyan samahan sa siyudad sa Gulngan kasi Honorable Filomeno Mikoy Reyes og uban pa. Ang Geeks Move K5 Steve, usa ka advanced technology og usa ka custom built nga mobile command center nga gikan sa Department of Information Communication Technology DICT aron mabalik ang kusog og dali nga network sa komunikasyon sama sa panahon sa mga kalamidad og hilabi na ang pag-monitor sa bulkang Canlaon. Kiniusab, gidesenyo o gisuportahan sa United Nations World Food Program o WFP o maghatag kini og dali nga satellite internet, libreng public wifi o emergency radio signals kung modaot o mawala ang lokal nga komunikasyon. Dako ang pagpasalamat ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco B. Cardenas o kauban ini nga mga city officials nga gipangunahan ni Honorable Bongbong Tadifa o gininga si Honorable Monique Sulayba. Ngadto ni Monique Sulayba, no? Ngadto kini ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga usa sa mga gipangandoy sa Dakbayan o sa siyudad ang miabot na kay Babe.
0: Dako tabang ni kay kaso presyo bagyong Tino. Pag human jug bagyong Tino, wala pag human sa baha, wala day internet. Pinato kadlaw sa na restore. So mean to say may kuan man na may kanang gitawag tang tong Starlink, no, pero limited magong Starlink.
2: Limited murag usa ro to ka bulan siguro gamit o wakabot.
0: Oo. So pero kini hopefully it will be a big help gini, no? When it comes to kuan mga ka K5 sa kalamidad, no, diri sa kuan gubalota Canlaon, pero much better nga kana bitawng mangandam gyud ta, no, kay kabalota nga murag lisod na to balikon, pero pila ra man guy liso sa kinaiyahan. No, wata kabalo, depende mo sa panahon ka K5 syempre, wata kabalo, no,
2: mao
0: pila ra guy kuan kinsa mga ikaw wag yung kagadahong nga motor may tabo.
2: Wala sa kabalo kay naragay tas dool.
0: Wag gid, what I mean is wag gadahong nga may tabo to. No, wag gid may tabo nga mo na inguna grabe ang flash flood niya, mo na iyang kun mga dagkong bato, no. So nguban ga expect pag ni nga posible ang kining bulkan may activity pag yod, no. So mo na nga mas maayong mga andam kay di gid na tumatag na. Para gud nay mo god. Wa ta kabalo after 1 week matminyo na ka.
2: Dol na lang.
0: Sige, Sip.
2: Sige, K5 Steve. No, napay dugang K5 Steve nga gibutsag po sa mga engineer na itong naka-assign sa DICT nga makatabang po kini sa La Castellana or Dreaman sa Valyermoso. O ga, naapay umalabot kay K5 Steve nga motorsiklo kay K5 Steve nga gikan po sa DICT, no? Kaya tulo man sa klase, usa ka panel, then usa ka pick-up, then usa ka motorsiklo.
0: May internet na yung motorsiklo?
2: Oh, no, wala pa naabot ang motorsiklo kay K5 Steve, pero upcoming pa daw.
0: Pero wala, unsa may internet po na?
2: Napod na.
0: Grabe na.
2: Oh, para hilabi na dito kay K5 Steve sa sitio labas ni sitio Matagbak, mas makasulod na dito kay taas kayo siya ng motor.
0: Okay. Off-road.
2: Oh, off-road.
0: Ah, mayo. Oo. Okay, at least may maka-content na dito.
2: Kaya nag-content creator dito.
0: Hindi, para at least ba may mga updates dito, di ba?
2: Dalir kay ihapak ang signal kay Bisev, then update sa hilabi na sa Mount Canlaon o volcanic earthquake.
0: Sige, Sep.
2: Sige kay Web Steve, no, wala ko na itong nakuha nga balita, no, hatod ka na ito sa DTX 500, Mighty Seed, Distribio, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kinisi ka K5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Negros, K5 News.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka K5 Sepre Serio. Napalay si ano, no? Jom. I-check sa na to si K5 Job, ang atong birthday boy kagahapon. Naulahit ako greet kay Pitigyo sa kuwa kagahapon, mga K5. Pero at least, nakuha na, no? Nakuha na gintaw, natapos na. Niya, nalapoy pangandaman, mga K5, nga para sa December. Sige, alas 12:49 na, mga K5. Sa Pikas Bahi naman, base sa pinakaulay nga report, mukabat misaka nga to sa walo ang ginaganon sa napatay gumikan sa epekto sa bagat o sa mga tropical storm Luis o bagyong Maymay, sumala pa sa National Disaster Risk Reduction Management Council o kung NDRRMC kagahapon. Natalang napatay musulod sa duha sa Rizal gumikan sa rock slide, duha sa Batangas gumikan sa pagkalumos

0: sa Eskarante PNP. Nasa linya ka K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom?
2: K5 Steve, mura na lang yung naleksyon ng mga tao karon. Tumot kay kining illicit cigarette kay K5 Steve. Ginapagdakop na mangyod. Muna, ang anguban ng mga gabaligya o kanang kining illegal illicit nga cigarette. Ang uban ginapag-turnover na lang na voluntaryo sa ito ang kapulitan, Dres de Quences Calante. So, gahapon kay K5 Steve sa may Asinda Carmencia, kuan kayo pulo ka rim ni ining D&J nga illicit nga cigarette kay K5 Steve ang giturn over ni sa ato ang tagbayan kay K5 Steve pan lagi ato ang banabanaon kay K5 Steve kung magtag 500 pesos ang standa ang ilahang presyo ni ining kay K5 Steve sa pulo ka rim nga D&J Kakipan State, mukabat yung mga 5,000 pesos ng kantidad sa nahisgot ang sigarilyo. So kinay voluntaryo Kakipan State o kapahit sa ato ang hugot ng pagkampanya sa kapulisan sa Dakbayan sa Escalante, batok ni ining illegal nga sigarilyo Kakipan State. Sa pagkakaroon, ang maong sigarilyo Kakipan State naan na sa kustudiya sa ato ang otoridad o ini gikustudiya para sa igo nga disposition kag K5 State.
0: Oo. So this gi turnover na lang no para siniguro?
2: Oo. K5 State kaysa mamultahan ka og mas dako pa, amo na uban nga nangin practical na lang sila. So sama po datong yaging mga inadlaw, dunay to nga revolver, gi-endorse po voluntaryo po nga gi-turnover sa kapulisan. Gihatagan po ilaw sa bugas. Effective ba kayo ilahang kuhan ilahang papanya nga po kay K5 Steve nga armas by lupugas? Why ka ni kay ang sa una ilang kampanya armas by lupusas man so karon armas by lupugas parang nindot nila so asa ni siya po kapamagi kay K5 Steve sa pagugot sa itong kapulisan sa kampanya ni ini mga lost firearms.
0: Correct.
2: Ugan ganyo kay K5 Steve timaan usab nga ang atong mga civilian karon may saligid sa atong kapulisan. Kay di po ni sila mo endorso sa ilang illegal nga pusil kung wa gyud sila isalig. Endorso na nimo karon, preso pa kanang opisyoha. Pero at least kay K5 Steve naghatag sang indikasyon sa usa ka maayo nga relasyon tali sa mga civilian ug sa atong kapulisan. K5 Steve.
0: Sige, Jom. Thank you.
2: Sige. So, ano pala
0: Jom.
2: Balita ang atong nahipo sa atong paglibot?
0: Jom. Belated, go. Belated ah.
2: O, this is a better late than never. Oh. Sa awari pala ka mga balita na itong nahipos sa itong paglibot-libos ni Bukla MSS Escalante o gagkiting ka balita. Sala, Santos, Calvan, Zetix, 500, Mighty C, Alkaline Base ng Vitamin C, Detribios, 4 Biotics, Ogix, 10 Pots, Supplement, Detix, Copper Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba? Coach Kepep, Jumso, Nino, Paras, kapiyon ng mga balita, Servisyo Publiko, Kalingawan, San Negros, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Are, salamat ka K5 Jom Sunido sa inapusad nga bahin sa itong tulumanon mga ka K5. Are, ang K5 News FM magahimo kita mga ka K5 sa isa ka kompetisyon together with the among secondary students. Now being the K5 News FM Canlaon, pinagiman sa Division of Canlaon, mga secondary schools, no? So kini ipaygayon mga ka K5, there will be a kini bitawng himoon nga auditions, no? So among secondary schools gyapon tapos may orientation August 30, then ang finals will be in Bacolod, ha? September 30, 2026. So makadaog diri sa Canlaon, automatic moy makumpit dito sa Bacolod. Ang kontra nila ang nagdaog man sa uban nga mga NIR stations, no? Dumaguete, Kabangkalan, Sagay, Bacolod, San Carlos and Canlaon. So now ang makadaog dito makakuha sa ang champion is 20,000. 15K ang second, third is 10K, tapos walang uwing luhaan because may consolation prize nga 5,000 pesos. So ma-arrange ta ha? Mabisita taron mga K5 sa DPE. Sige, salamat sa tarantaran nga nagapamati. Sangalan sa mong PCO, Doc Lumil Oy, kinigyapon yung alagad ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros.

0: K5 News FM.
1: 11 Mbps.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
4: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadaghang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Muna yung rason nga mo inom juta og DTX 500 og MITC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di punta pwedeng mo inom og pintal.
4: Palagi.
5: Matay ka. Kinangla nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal ba ang prutas ron?
5: Mahal yun oy. Basta na ni, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 og MITC na lang. Kay kung lantaw ni mo ang MITC, Sir GP, imagine sa ka MITC, pulo na ka oranges.
4: So dako, kayo mo masay, mahal na ba ng orange ron?
5: Tag-benching ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MITC ra jud.
4: Correct,
5: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Husto, Doc.
1: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga pasakit liho. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y gulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MITC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer. Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Mataya ang imong utok,
4: brain,
5: imong brain, Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
4: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
5: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MITC.
4: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
4: Oh, wala. Wala.
5: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MITC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 og MITC.
4: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako usab si Dr. Ramil Uy, magaingon, mayong lawas ang pingan,
4: dili abusuhan.
1: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi og ako po nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsul sa buntag, tulog po ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
0: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako ni mo. Hinaunod na ka. Magpalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige. Goodbye.

0: sa K-5 News FM, ala una, 15 na malangga. It's Monday afternoon. It's Monday afternoon and you're now tuning in with your DJ Barbo. Dirigi hapo sa K-5 News FM, San Carlo.
1: Wow!
0: Naka-live ha mga langga, naka-live si DJ Bob. Kansay gusto mo sabay sa kong live karon? Kansay gusto nga magpa-shout out or magpa-greet sa ilahang mga silingan? Pwede dyan na to i-greet ang inyong mga silingan, mga langga. Comment lang sa live. Open your Facebook and search K5 San Carlos Digital 95.7. Again, K5 San Carlos Digital 95.7. Mga langga, pangitaan na ninyo. It's DJ Barbie once again. Congratulations sa tanan nga mga taga-Canlaon. Mga KSS leader sa Canlaon. Paldo sila ba? Why gita da? Paldo ang mga taga-Canlaon. Sila ang third awarding gahapon. Ganyan ang mga masisipag na KSS. Soon San Carlos naman na. Mag-upata ka so good eh. Congratulations once again to Sir Steve Flores, the station manager of K5 Canlaon. Nakatutok sila karon. And also mga langga sa tanan ng mga KSS leaders, members, mga resellers. Kay Madam Marites, mayong hapon, congrats na si mo. Kay Doc Trips, congrats man sa imo, Doc Trips. Congrats man sa aton nga mga volunteers that subong. Kay Ma'am Ray Lani. And sa aton nga daw stakeholder na siya, kay grabe nila Bill. Kay Sir Sefri, kay Sir Carlo, kay Sir Joffin, kay Sir Jenny, tanan-tanan da sa Put it on ang alit. Congratulations once again. Ako aning panglawagon ilang mga awardees gahapon. May nang ma-inspire tang tanan. 25,000 peso ang nadawat mga langga sa top 1 na KSS reseller. Tumataging ting talaga. Why kita da? Tumataging ting na 25,000 pesos mga langga ang nadawat sa top 1 nga leader o reseller gikan sa Canlaon o LMI. What is LMI? Castellana, Moises Padilla o Isabella mga langga. August 9. Nagihatag ni Doc Ramil, CEO and President sa K5 News FM, CEO sa Klinika. Klinika de Alternativo Medicina kay Pastor Mark Dela. Ang top 1 mga langga. Pastor Mark, ay sana on. Yan. Pastor Mark mga langga ang nakadawat get in town kagahapong adlawa sa papremyo ni Doc Ramil Itangwe. Mauna siya ang pa-reward sa mga kugihan. Actually, tanan man ni sila mga kugihan. That's why wala may gipalampas si Doc Ramil gahapon. Yatagan pa jud niya og ang uban pag yun. Na ay nakadawat og tagwan na 1,500. Na ay... At up to 13,000 top 15 resellers. Dili lang ang top 1 ang nakadawat mga langga. And yun nga, inspirasyon na nato sila, no? Inspirasyon na nato ang mga top performers na mas magpanghimakas pa jud ta sa tuang pagpaningkamot diri. Panghimakas na, paningkamot pa. Diba? Ang atuang president sa KSS diri sa San Carlos, si Ma'am Edna, naka-tune in ka. For sure. For sure. Na ano na ni Sharon na excite na ni siya. Ay, grabe talaga. Last time si Lolo Pidot, naka-tune 25,000. Abi ko gani si Lolo Pidot Yapon ang mag top 1 subong. Pero amo gid na ah. Actually sundan na ilang ni sila. Si Ma'am Edna, ana si Ma'am Edna. Ma'am ganiha ra ko buntag naka-tune in, di ako og school nag-selling. Wow. Ini si Ma'am Edna ra diha gining irum-turum ang mga maestra og baligyaan eh. Anay pa cash prize si Doc Ramila, ari mo. Tapos may pa-tour pag-yod si Doc Ramil. Just imagine, I'm just gonna give you a short information about this mga langga. Si Doc Ramil, ilado nga, CEO, and President, sa K5, and klinika. Permino niyo madunggan ang klinika. Wala pa ko nakasugod o sulod sa trabaho sa radyo. Nakasugod manggod ko 2021. Wala pa ko nagsugod. Nako, namamayag pag nasa air itong mga produkto. Tapos karon sa sharing his blessings na yahan ang gipang hatagan o kapital ang mga natipuhan ng mga kugihan ng mga resellers, I mean ng mga supporters sa K5 News F. Ang pirmi bitaw nga nakatutok sa K5 tapos mga active ay gipang hatagan ni Doc Ramil Kapital. Ay sana on kapital nga mga produkto mga yan. Worth 10,000. Diin ka na, makanegosyo ka nga, wala kay gikapital, bisag piso. Wala pa'y daghang requirements. Wala'y daghang requirements. Ang saray mong konusos, ipakita. Rani mo imong ID dito sa clinic na nagpamatuod nga ikaw na. After ana, ay, daloon na ni mo pa uli ang imuhang mga produkto. Imuha na ng ginansya, imuha na ng i-rolling. Paghali na, ikumpra ni mong usap. Imuha na lang ng, kumbaga, may puhunan ka na. Ikaw na lang bahala magpaikot dyan. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Ikot. Diba? And not only ang pakapital mga langga, but also ang papremyo. Kung imagine ha, baka ginansya na kagdako kung dako kag sales. Atagan pa dyan kagdugang na cash prize. May free tour pa dyan mo. You know what mga langga? Kani mga yung ani madunggan rin na ito usually sa oh, too good to be true nga mga pasablig. Doc Ramil Manggarano na kayo na maging ana pa siya. Kumbaga ang iyahang pagkamanggaranon mga langga gishare na niya sa iyahang mga murag kagrupo. Kag gina-consider niya as business partners na jud niya mga langga. Kay tungod again nagikan sab siya sa pigado nga pamilya. And dili siya gusto nga siya rin maka-income. Yahang gihatagan. Kaya kung kuani, wa kay giboy ang diha bisag piso. Ikaw na bahala kung ibaligya na ni more dili. Kaya kung di na ni mo ibaligya, iuli. Aside from products mga langga, ado na pagyoy individual nga mga puhunan ang kada KSS leaders and will be implemented as soon as possible diha sa my KSS LMI o kanla. Sana on! Talagang paldong-paldo kayo ha. Grabe, mapapasabi ka na lang talaga na sa K5 lang ako. Eh. Now again, no, ako ang usbon, aside sa mga pa-products nga puhunan, aduna pa dyan individual nga puhunan ang every KSS leaders. Kini mga KSS leaders po na to sa San Carlos, nadunggan man sab siguro ni ninyo ang gidiscuss kung gusto ninyo nga magnegosyo magbabol, kapitalanda mo. Saan ka makakahanap ng ganyan? Ay, guaranteed. Ang sana, ingrante nga pa Christmas party. And awarding. Ay, asa ni nga lugar? Secret. De, hindi ko isi-secret ito. Sa mga kanlaon gihapon ni nga mga resellers, mga langga. This coming December, I think that's gonna be the fourth awarding. And hindi, actually, ang ilahang awarding gahapon na hotel na to, no? Resort. Kini pagging sa December, adunay Christmas party. May pa-awarding. Ing grande! Kanos ator nyo, sir? Pwede ka apod, sir? Ipasalamatin nyo si Doc Ramil nga kay sa una, hatagan ng tamagamay nga information mga langga. Sa una sa Manila ko, nagtrabaho ko dito and after working there, since nakakuha na ko og idea and aduna ko yung mga supposed to be mga business partners. Nag-obra mig business plan, nagkuha na mi og DTI and all that. And para sa operations, nagpangita mi og investor that time. Imagine kung unsa kalisod mga luyag para mi mo invest sa imuhang business nga plano. Imagine that. Pero karon si Doc Ramil na mismo ang ni paduol nga okay, gusto ka magnegosyo, kapitalanta ka. Saan ka makakahanap ng ganiya? Kaya ang ginapatihan gani ni Doc Ramil, no? A cheerful giver lives longer. And sa pag buhi niya mga langkas nga longer pa jud, makita ni ninyo pagyud og unsa siya ka cheerful sa mga tapok-tapok lang tawa na mga pictures ang ipang-upload niya kay dako kay gisi na. Ay nako, si Ma'am Julie, good afternoon. Good afternoon. Hello DJ, good PM. Pa-shout out ko sa tanan nga mga resellers. Sana tuloy-tuloy lang kayo and advance happy birthday to my beloved. May ihem lagi ni Ma'am. Si Ma'am Julie Salado, ginakilig-kilig pag nako si Ma'am Julie, kikilig kog apil sa iyang mensahe mga langga. Ana siya oh, ako ang usbon ha. Apani pa ehem. Hello DJ, good PM. Pa-shout out ko sa tanan nga mga reseller. Sana tuloy-tuloy lang kayo. And advance happy happy birthday to my beloved ehem, Toto Salado. Sir Toto. Naka-extend ka na ba? August 17, 2026, mga nagkahapit na ito ng abangan. Ang Lovey Dubs. May paehem pa talaga si Ma'am. KSS Leaders. Takan kayong salamat sa inyohang tanan. Kay Ma'am Anson, Ma'am Lady Anne, ang ito ang KSS Coordinator diri sa San Carlos. Pwede mo makapaduol niya. Ma'am, paano ba mo intra na diha, ma'am? Karon mga ilang kaha, doon nagisaligan nga mga around 45 ka mga ipanghatagan ni Doc o Kapital. Pero kung dili magid mo, mahimong leader, mga langga, kay may na-build na tang leaders. Pero malay nyo, madagdagan. Pero as of now, while wala pa gani mga langga, pwede dyan mo. Sin mga ano lang, part sa K5 solid supporters. I-message lang si Ma'am Anson or ang mga leaders diha sa inyohang lugar. Karon na mga langga, ako apang lawagon, ang ato ang mga KSS leaders, kung diin mo makapalit sa ilahang mga ginabit-bit diha, ang klinika. Klinika Prada. Wait lang, typing si Ma'am Julie. Ato anong paabuton, Ma'am Julie? Bahalag pila pa nakadugayon ang imuhang tulog at tuldok na naglangoy-langoy sa messenger ako nang paabuton. I-send mo na yan. Nakikinig ako. Nay, ingna lang ko ha, Nay. Ingna lang ko kung wala pa naminaw si Toto Salado ganiha. Kaya ato ang usbon ka. Usbon na ito inigbalik niya. Mo na inyohang style mga langga. For example, magpag-greet mo din. Sa kay DJ Barbs. Tapos, wala pa man. Nalawag na ni DJ Barbs. Wala pa man naabot ako ang bana. I-comment usap. Chatik og usap. Kaya ato ang usbon. Ang iyong kasiyahan ay aking tutuparin. Ah, tutuparin. Ang sabay. Anyways, mga lingga, I'm gonna give you a song. Pasakitan sa tamo karon. Kinigbalik na to. Magbasa ta sa tuang istorya. It's 1:29 in the afternoon. We are with Celine Dion. With her I Love You. Goodbye.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Petri Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: Petri Bio. Ang Petri nga may Visio. Ang Visio nga may Petri. Petri Bio.

0: kahupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C,
3: mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Gasakit ang tiyan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan,
9: mag-Clinica Max 4 Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo
1: gid. Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
13: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

Balak Mangalenga, it's 1:43. That was my official soundtrack, DJ Barbie Afternoon Heartbeat. Mangalenga, unsa man ang inyuhang thought about aning compare bitaw? Ang imong kinabuhi i-compare sa uban. Nakatry na ba mo nga gina-compare ang inyong kinabuhi sa uban? Ang inyong kaugalingong pamilya, ang inyong mga higala, i-compare mo sa ubang tao, sa imuhang kaedad or unsa pa diha. Unsa man yung na-feel, pwede nyo i-comment mga lingga. Pwede nyo i-comment kung naka-experience ba mo nga gi-compare mo. And naglainin yung buod, na-down ba mo or na-inspire ba mo? Unsa man ang inyuhang na-feel, comment na diri. And sa inyuhang comment, i-appeal na lang sa bang inyuhang gusto nga ipa-shout out. Again, mga laga, naka-live si DJ Barb sa K5 San Carlos sa Digital 95.7. Ako ang i-check inyong comments later, ha? And can I also see your sharer badge? Pwede ba nyo i-share ato ang live? Mami, dali na Yamazaki. Good afternoon. Mitsukushi MPPI San Carlos, thank you so much for commenting. Rolando De Lima, good afternoon. Let's work it out, boy. Let's work it out, boy. Sige mga langga, di na nato lang ngayon. Kay usahay, dili man good nato. Actually, wala ta na suko sa usa ka tawo nga ginapagkumparahan sa atuan. Wala man siya sala. Wala man siya gibuhat nga dautan. Pero tungod lang sa mga paagi sa mga tawo sa atong palibot nga sige og kumpara, usahay mahimo siyang pahinumdob sa tanan natong gibati nga kakulang. Or for example, i-compare mo diha. Bisan og walay sala ang tawo nga gigamit para sa comparison. Usahay murag malain na lang sab taniya, di ba? Katry mo ana. And mauna siguro na mga langga ang pinakalisod nga klase nga kasakit kanang gusto nimo magmalipayon para sa usa ka tawo. Pero every time nga mahatagan siya bitaw og attention, kanang i-acknowledge siya, mapasinugan siya, dili na lang sab nato malikayan nga mangutana sa ato ang kaugalingon. Kung anong kita dili gihapon ta makita. Kaya usahay mga lingga, dili man gyud nato gusto nga mahimong mas maayo kaysa sa uban. Gusto lang yun na to nga makadungog nga proud sila sa tua. Nga ka-proud-proud sa daytang. Bisan og dili pariho ang achievements nato sa uban. Pero unsa man kung ang tao nga perming gigamit isip sukdanan, maumansab ang usa sa mga tao nga duol si mong kasing-kasing. It could be your best friend, your sister, roon sa padiha nga suod kaayo mo. Sige mga langga, di na nato lang ngayon. Ito ang hatagan ni Og. Oras, ang story sa ito ang letter sender for today. Dear DJ Barb, magkaedad miss ako ang pinsan. Sukada bata pa mi, halos dili na gyud mi magbulag. Kung naa siya, naasab ko. Kung naa ko, kasagara naabod siya. Best friend gyud na ko siya o dili lang tungod kay pinsan mi, pero tungod kay siya ang usa sa mga tawo nga nakailadyod sa tinuod nga ako. Kabalo siya kung unsa ko ka-sensitive. Kabalo siya kung unsa ko kahadlok nga mapakyas. Kabalo siya sa ako ang mga pangandoy, sa ako ang mga insecurity, ug sa mga butang nga dili na ako basta-basta masulti sa uban. Sa una, wala gid ko maghuna-huna nga maabot ang panahon nga kinahanglan na nako siyang likayan. Kay sa una, malipay gid ko sa iyaha mga achievements. Kung makadawat siya og medal, proud kaayo ko. Kung nga siya honor, malipay sab ko.
kung adunay mo congratulate niya, ganahan pud ko nga siya ang pasidunggan kay kabalo ko. Kung unsa siya ka masinabtanon ug kakugihan. Maayo gid siya, TJ. Dili jud nako kana ikalimod. Sa ilang school, pirmi siyang naa sa listahan sa mga may honor. Kanunay siyang adunay medal o certificates. Murag bisag asa siya mo adto na agid siya maabot. Og ako? Ako kay ako lang. Tapod ko yung mga butang nga maayo ko pero dili pareho sa iya. Dili ko sama sa iya ha, nga grabe ka academic. Dili ko perming na sa honor list. Dili ko perming adunay medal nga ikapakita. Pero kani ato, okay ra man unta ko ana. Hangtod nga ang mga tawo sa amuang palibot nagsugod na og himo sa iyang achievements nga sukdanan sa akoang pagkatawo. Sa matag family gathering, dili gyud malikayan. Kung hisgutan siya, sunod dayon ang pangutana kung kumusta ko. Kung siya dunay bagong award, kalitpod ko nga mahimong topic. Kung siya nakabuot ang usa ka butang, maray kinahanglan pod na ako nga ipakita kung unsa nga ko ang nabuhat. Kung wala ko ikapakita, hilom ko. Magpakabisi, magpakangi.

nakasakit. Kay nahimo na silang tingog, sulod sa ako ang ulo. Kung makadawat siya og award, ako na sabdayon ang mangutana. Ganong dili pud ko. Unsay kulang na ako. O kung isgutan ang iyahang mga grado, maubagyod niya ang rason nganong dili sila proud na ako. Og sa mga panahon nga adunay pangutana, mas gamay ang ako ang pagsalig sa ako ang kaugalingon. Nakahinumdum ko sa mga higayon nga maglingkod ko sa ako ang kwarto human sa usa ka gathering. Wala ko'y gibuhat. Naglingkod lang ko. Hilom. Pag-usahay. Mutanaw ko sa ako ang mga kamot. Ug maghunahuna kung unsa bagyod ang ako ang ikapasigarbo. Dili man ko tapulan. Daghan man sab ko'y pangandoy. Aning kamot man sab ko. Pero nganong maragdili man gihapon igo.

Nganong kung siya ang hisgutan, murag klaro kaayo nga proud sila. Pero kung ako na, murag kinahanglan pa na ko pamatudaan na deserving pud ko nga pasidunggan. Moto nga hinay-hinay ko nga nagpalayo sa ako ang pinsan ni EJ. Sa tinuod lang, siya mismo wala kahibalo kung anong nagbag-o ko. Ug mao na ang nakapasakit ka na ako. Kaysa ako ang pagpalayo, murag siya ang nakadawot sa kasakit nga dili man unta iya.

siya mo chat, mingawun sab ko. Kung dili siya mo duol, mahadlo ko nga basin og masakitan sab siya. Umakita na ko siya nga nag-inusara. Gusto sab ko nga mo pa duol. Pero ako ang pugngan. Ikabalo ko nga. Kung magduol ko niya, basin og mabalik na pod ang tanan sa ako ang huna-huna. Ang comparison. Ang insecurity. Ang pagbati nga na ako'y kinahanglang pamatud-an. Gusto na ako makaila sa ako ang kaugalingon, nga wala siya sa ako ang kiliran. Gusto na ako kadunay panahon nga dili ko mahimo ang pinsan ni. Ang pinsan ni Kuan. Gusto na ako nga adunay tawo nga makakita na ako og buingon nga maayo ka bisan og dili ka pareha niya. Kay maura gyud na nga ko ang gipangita DJ. Dili ko gusto nga pilde siya. Dili sab ko gusto nga mawala iha mga awards. Dili ko gusto nga mohunong

Sige, 5 News FM, alas 12:03 na sa kahapunan, mga langga. Kasakit sa story. Kasakit man to sa story, mga langga. I know most of you nakabatsyag stab o gingunan at some point. O gatuan ng pamatiyo ning usa ka kanta ni Taylor Swift. Taylor Swift na This Is Me Trying. Actually, na-play ko na ni Ganiha. But I want you to listen sa bilog na kanta.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3. Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na ka semana. Tapos ako kaon after pa ni udto mag-toothbrush ko Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio ug ako ning i-oil pulling.
3: Wow.
4: Meaning pa akong unsa na paakon, nya kuha ng oil, nya akong imumog ang oil. Mao nay gitawag oil pulling. Pero before pa na mag-plus ako. After plusing, mao nay pagbutang nako og D3 Bio nga duha ka soft gel akong paakon sa akong baba Sir JP.
3: Nya kay dili man na pwede sa plain D3.
4: Dili na pwede sa plain D3. Mao nay rason nganong D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naa nini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
3: Napod kay na-discovery Dok, di ba kada hapon mo inom man jud ko og DTX Coffee Mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape dok kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok, tistingi pagod ninyo.
4: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
1: D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio.
5: Ang Physio
1: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat og unsa pa diya madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako adok 12 hours ra jud naka-recover nako sa akong 40 degrees nga hilanat.
4: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
3: Mujo da ay na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
4: Yes, Sir JP.
3: Unya, wala na sa plain D3 do.
4: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
3: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
4: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung hangga ditri bayo ka pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
3: Dako kayong pag-advantage ana doc sa ditri bayo over plane ditri. Anyway doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon. Ditri
6: bayo. Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang ditri bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
1: Ditri bayo. Ang ditri nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Para sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
9: Extend Food Supplement
10: for Men! Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Philippine Standard Time, it's 2:20 in the afternoon. Mangalangga, kumusta ang ato ang audio diha sa live? Okay na ba? Okay na ba ka K5 siya? And kay Ma'am Mindalina Yamazaki, good afternoon, our viewers live. It's 2:20 now. This time check is brought to you by our Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center products. Of DTX Coffee Mix, DTX 500, DTX, D3 Bio, D3 Bio Mighty C, Sporbiotics, o guban pa mga langgay. Si Lola Pidot from Canlaon, ang DJ Barbie ng Canlaon, nga disi sa is ang hawak. Ana siya, hi DJ Barbie, nagpasalamat lang ko ni Doc Ramil sa paghatag og another blessings. Pila na baton mo, Lola Pidot? Pila na baton mo? Congratulations sa inyo. You know what, it's not only about the amount nga nadawat ni lagikan ni Doc Ramil oy, but the gesture nga gibalikan jud sila, balik-balik. Kapila jud sila nga ginabisita ni Doc Ramil to check how's your business, my business partners. Mga business partners na sila, oo. So ginabisita sila, ginakumusta. And not only ang capital, but gihatagan sila og reward pa jud. Mura kumbaga og murag amahan nga nagpa-eskwela og mga anak nga katong na perfect sa exam, gihatagan og premyo. Diba? Imagine that kind of gesture. Muna siya ang bali murag gi-represent sa ato ang visionary leader Doc Ramil Itang-Uy. And Sir Rolando De Lima, sa our viewers live, salamat kayo ninyong tanan. Ma'am Adelina Yamazaki, basahon ta na later, Ma'am Adelina. Sige mga langga, going back story na to nga gibasa karon. Si Luis ang pangalan, sorry I forgot to mention, but si Luis ang pangalan sa to ang letter sender. Aduna siya cousin, ngan lagi permi gina-compare. Kinibitaw ang comparison in various kining comparison lagi mga langga oy kining nga klase nga environment dili lalim dili jud siya nindot. Paano ba nimo tabangan imong kaugalingon para ma survive nimo ang usa ka environment nga pirmi kang ginakumpara. Mga langga, this has an effect based sa psychology. Iiskwilahan ni mga langga, and when I was in college, naistoryahan sab ni sa amuang klase sa psychology. Kanang porkit tanda siya na ngabuta, siya na bright tapos ikaw bugo na ka. Sorry for the term, pero muna kasagaran na to, wamang kay kuan. Uy, lahi ragid ka sa imuhang higala. Sunda ba to si kuan? Nga perming with honor, perming tapuan. Sunda ba good to si Wailhe nga bansay kayo mo English? Kung di man kakaiba mo English. Eh. Kumbaga, doon na sila ginaset na standard as basihan sa kaalam sa usa ka tawo. One of the most relevant theories, mga langga, ang social comparison theory ni Leon Festinger, nang natural sa usa ka tawo ang pagkumpara sa kaugalingon ngadto sa uban aron mas masabtan pa jud nato kung asa ta dapit, no? Pero it can be very very very harmful kung permi na lang siyang i-compare. Kumbaga, naanana sa tuwa, it's a human nature nga. Wow, sana all, may pasiya. So, permi ta makadungog ana. But if permi na lang, kung magbalik-balik na sa tuwang huna, it can be very harmful. Especially kung ang usa ka tawo nga mga langga nga ato ang ginahimo og sukdanan kay someone nga perceived as constantly better. Consistently na siya'y maayo. Para sa case ni Luis, pero siya ingnon nga pareha mo edad, pero tanaway mo ang pinsan kay bright kaayo. You know what, mga langga, ang problem ato is dili ang achievement sa ayahang cousin. Ang problema kay ang achievement sa ayahang cousin gigamit na para measurement sa worth or bili sa tuwang letter sender nga si Luis. And not only Luis ha, daghan sab tag letter sender. I mean, daghan sab tag listeners karon. And some of them, maybe wala nakapamati. Pero it's very, very common. Mabito maglain ng buot. Mabito kung imo ang yaw-yawan. You know, I don't question the parenting mga langga. Pero I hope nga doon na tayo makuha git gihapon nga leksyon. Kung permi na itong ikumpara ang ato ang mga anak. Nyo mga anak, kawa pa mo kayo anak. Ato ang ikumpara ang ato ang mga anak sa ubayan. Okay na siya if your purpose is para ma-motivate siya. Pero if you're constantly doing that, wala na ka kay balo, nakapamotivate ka pa ba? Or gipakanubo mo na ang pagkatawo sa imuhang anak. Over time, mga langga, mahimo na siyang mag-develop sa una-una. Nanotice ninyo sa story ni Luis, nga una-una iyaharang mga pamilya ang gaingon, until such time nga na-develop o na-register na siya ang utok, maingon na siya, unsa pa may kulang na ako, like dili pa jud ko maayo, nag-build up ang insecurity. Ugmo na siya rason, mga langga, anong eventually, bisan og walay nakakumpara ni Luis, siya na mismo ang nagkumpara sa iyang kaugalingon. Self-esteem versus conditional self-worth. Kung ang bata mga langga, perming makadungog, nga mas maayo pa ang lain, posible nga ma-associate niya ang achievements sa uban sa iyang worth. Instead nga makauna-una siya nga, maayo ko kay naningkamot ko. Mahimo na hinoon siyang kuan, maayo ra ko kung na ako'y award, diba? Ganahan mo na, nga maunay mahuna-hunaan sa inyuhang family members or friends. Na, maayo raman ko kay kung na ako'y award. And eventually, mga langga, it will become worse pa jud. Okay, nga naman, kung maayo siya, nga naa siya award, makaingon na siya, dili, siguro kung maayo kay wala ko'y award. Kung wala ko'y award, dili ko maayo. Imagine kung unsa kas simple para ninyo ang comparison, but the effect, ana, mga langga, it goes deeper pa jud sa pagkatawo, sa usa ka tawo. Diba? Para lang sab makahibalo kitang tanan, mga langga, no? There's this theory of my favorite, mogin siya ako ang favorite nga na-discuss sa psychology sa una. Actually, daghan man kayo. Pero mo ni siya ang mas nitatak sa akong huna-huna, ang theory of multiple intelligences ni Howard Gardner. Usa ni siya ka psychologist, mga langga, na siya'y libro. Relevant kayo ni siya. Kaya nga naman, maybe some of you are not yet familiar about theory of multiple intelligences. Kaya nga to ang sukdanan sa kaalam ang banzay mo English. Perming mo honor sa klase. Banzay mo storya, perming perfect sa exam. Mauna siya ang nahimong sukdanan sa kaalam. Pero si Howard Gardner, mga langga, aduna siya'y gistudyohan nga usa ka naka-build siya usa ka theory based sa iyang studies nga ang human abilities cannot adequately captured by one narrow concept of intelligence. Bansay mo English or the A ang ito ang basihan para makaingontang alam ang tao. Initially, mga langga, doon na siya gipropose, doon na siya giubra nga 7 ka-theories. And later on, nahimo siya 8. And then, doon na pagid karoy gipropose nga ika-9. So, daghan, ubay-ubay ni siya mga theories. Ang theory of multiple intelligences, 1983 pa ni nga libro niya sa Frames of Mind. It argues that traditional IQ tests are too narrow and that human potential is better described by distinct, relatively autonomous cognitive modalities or intelligence types. Again, dili lang usa ang basihan mga langga. Daghan. We have linguistic, logical, mathematical, visual, spatial, bodily kinesthetic, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalist, og ang iyang gi-propose is existential. Unsa may example ani mga linguistic, DJ Barb? Ang top one, ang number one. Kining bansay or they have the skill with words sa pagbasa, sa pagsulat, and even sa verbal communication. Sama na lang sa mga lawyers, mga authors sa libro, mga public speakers, mga professional makita ninyo nga discuss in front of a lot of people, nga bansay sila kayo mga storya. Then, naa sila intelligence type nga linguistic. So, alam na sila. But it doesn't mean nga katong dili isab makasulti sa public, dili nasabto sila alam. Those people nga dili sila good sa pag-ubrag libro, dili sila bansay mo storya, dili na sila alam. We have logical, mathematical pa jud. Malay ni mo ang imuang bata dari na bilong and consider gihapon na siya as alam. Bright gihapon na imong bata kung adun na siya logical, mathematical. Kaya bitong mga reasoning, bansay siya dira. Bansay siya sa mga reasoning, bansay siya problem solving. Kung na problema sa inyuhang palibot diha, bansay kayo siya maka-catch up or maka-formulate og idea paano ma-resolve ang usa kabutang. Adun yung mga patterns. Then, your child or your children can be considered as alam. Bright siya. Parihan na lamang mga langga sa mga computer programmers, mga accountants, mga engineers sa inyong palibot, mga scientists. Bansay sila mo code writing, mag-solbar og mga complex kayo nga mga problema, nga mga equations, analyzing financial data, uban pa. So kung dihan na bilong, ang kaalam, ang abilidad si mohang bata, it means alam siya. May kaalam yung mohang bata, bisan og hina siya sa English, hina siya sa usa ka specific nga butang, pero bansay siya sa reasoning problem solving, alam siya. Dili lang sa usa ka butang naka-focus ang kaalam sa usa ka tawo. So for example, our letter sender si Luis. For example, yung cousin bansay kaayo sa mathematics. Si Luis, what if lain yung iyang hilig, lain yung gusto, lain siya mas nag-exam. So for example, ipagpalagay na lang natin mga langga nga dili siya bansay sa public speaking, dili siya hilig sa mga problem solving, dali siyang matak-an mag-solve og mga complex nga problems. Then maybe, dili siya nabilong sa spatial, visualizing, and manipulating space. Kining visual spatial mga langga, unsa man ang ilahang ginabuhat. Unsa ba ni ilahang mga example? Parehas na lamang niya, no? Leonardo da Vinci. Bansay sila mag-paint. Bansay sila mag-explore sa mga visual. Mga graphic artist. Bansay sila mag-determine unsa nga mga shades ang mag-complement sa usag-usa. Kini mga chess players. Tugon sa pajod, kamo na bahala diha. Kina pag yung mga landscape sa inyuhang mga garden, nan, they are alam. Alam na sila. So kung ikaw sa usa ka specific nga type of intelligence, wala ka diha nag-excel, doesn't mean nga dili ka alam. Katulo pa lang to, napatay bodily kinesthetic. Parehas na lamang sa mga athletes. Mga dancers, nan. Kung ay mga bata diha, ma'am or sir, dili siya mag-excel sa ilahang English class or sa ilahang mathematics class, sa ilahang art arts nga klase. Tapos bansay siya kaayo, ga-excel siya sa sayaw sa ilang eskwelahan. Alam imong bata. Paras na lamang sab sa mga... Oh, pwede sab nato ni ma... Ano diri ang mga doctors nga... Bansay, ang mga surgeons, bitaw. Nga bansay sila sa mga... surgical procedures. Bansay sila, imuhang bata diha sa eskwelahan, bansay mag-choreograph. Dali siyang makaget sa mga stepping siya sa TikTok. Badly kinesthetic siya na bilong. Your child is intelligent. So I hope by discussing this mga langga, somehow makarealize sa nga ulo. Ang ako ading bata, pero mina kong gikumpara sa among silingan nga bright kaysa English. Pero akong bata, di ay bansay mo sayaw. Bansay di ay singon ani. Kato di ang bata sa among silingan, di kay balo mo sayaw, di ba? We are too busy comparing ourselves, comparing our children sa uban. While nakalimot na ta, og asa sabta nag-excel nga wala sa bang uban nato. Also, we have interpersonal, or wait, aside sa, ano, i-relate na to ni ang mga dancers sa musical, kini mga composers, mga musicians, mga audio engineers, makakita mo diha og mga DJ, mga mixed DJ sa diskuhan, makakita mo diha og mga ga-chinelas, wala lang ga tadlong og sanina, tapos mayon ko wala man siya ka graduate. Pero imagine lantawa kanang nga tawo kung paano siya mag-navigate sa mga mixers, sa mga audio equipment. Dili ta kasarang, di ba? Maglisod ta, di ba? Maglisod ta og sa og insyende. Maglisod ta insyende sa ilahang ginaobra, paano na nila ma-mix di ang mga music? Paano na nila masugpunan og lain nga kanta? Diba? And also kining mga tawo nga bansay mo gitara. Hilig og mga instruments. Diba? Alam na sila mga langga. Tapos kung oy kinipagi mga sales lady, makita ninyo sila? Mga interpersonal mga langga. Nga hilig sila kuno makipaghalubilo. Understanding and interacting with other people. Kini mga KSS leaders na to. Nga sila maoy gapaduol sa mga katawhan. Sa ilang mga miyembro. They are intelligent. Mga alam na sila. Dira sila nabilong sa interpersonal. And not only ang ilahang abilidad para makiga-socialize mga langga ha, but also mga singers sab na sila. Mga dancers. Bansay sab mag-calculate kay tungod imagine. Ga-inventory sila sa ilang mga produkto. Mga alam. Kaayuta langga. Kung naay inter empty words we both naglisod na kung naay inter actually sa una mga langga tong college pa mi maglisod mi aning interpersonal ug intrapersonal like unsa man ang difference ani mga langga ang abi na mo sa una interpersonal kanang kuan ka kanang imuha ra bitaw inter pero dili di ay ang intrapersonal mao na sila mga langga ang mga hilumon hilig sila mga reflective journals dira na lang sila paagi sa sulat mga poets mga philosophers mga writers sila na mga intrapersonal pero kining interpersonal diha na nabilong ang ato mga KSS leaders again ha interpersonal diha mo nabilong imagine kung saan ka mga bright diba Napajud. Naturalist. Nabilong sab ni diri mga langga. Kanang hilig kayo mag-determine og sa nature. Kini mga veterinarians, mga geologists, biologists, kini mga mangunguman nato, mga farmers nato, mga alam na sila. They have the ability to identify plant species. Kung unsa nga mga panahon, pwede magtanom o gingon ani nga tanom. They have the ability to track animal behavior. Kung ang kinibang kabo ni manungay na ba ni or dili. So kanang mga farmers na to, mga langga nga bansay sa mga ingon ana, mga naturalists, they are intelligent. Mga bright. Huwag niyong inaano, nako. Huwag niyong inaano. So bottom line, mga langga, doesn't mean nga wala ta nag-excel sa usa ka butang, wala na tay pulos. Daghan kay tag pulos kay mga alam kayo tang tanan. So kung adunay mo compare ninyo diha, na oh, di man ka kaibaw mo English oy. Dili man ka ano, dili man ka bright. Igna dayon. Are you familiar with the theory of multiple intelligence by Howard Gardner? Igna dayon ba kay aron, muuli na lang na sig mga pig. Hello sa'yo, Jonald Ogdiman Ortiga. Good afternoon. Unsa man ni shout out? Shout out anay kay Galisod Nakalito, kambal ni Good Boy. Good Boy, how good are you? Ay, may comment diri si Ma'am Medelina Yamazaki, mga langga. Ito rin basahod. Haba-haba ito, ha? Ma'am Medelina, andyan ka pa ba? Matit pa ni Ma'am Medelina Yamazaki, it hurts when the people you love make you feel like you're never good enough because you're not where someone else is. But remember, your journey is yours alone. You don't have to become someone else just to be worthy of love and respect. God has a different timing and purpose for your life. Keep going even when no one sees your progress. One day, you will look back and realize that you were never behind. You were simply on your own path. According to the book of Galatians chapter 6 verse 4, each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. Thank you, Mami Delina Yamazaki! Kumbaga, it may sound cliche, mga langga, but we have different timelines sa tuwang kinabuhi. And malay nato, kung bright na siya karon, late day to ang development sa usa sa imong gina-compare. Mas ni-excel dito siya later on sa stage sa imong kinabuhi. Different stages sa itong kinabuhi, mga langga, doon na tayo different levels of development. That's why, iwasan na magkumpara-kumpara, ha? Parehas na lang sabna siya sa ano, ah. Baby, oh, papakanta man sa tani or. It's 2:43 in the afternoon. Antes na magpadayon sa tong discussion, ato sa ning ipanggrit ang atong mga KSS leaders nga naka ano karon, nakatutok. Kung diin ninyo mapalit, mga langga, ang ato ang mga klinika de alternative medicine and wellness center. Nakakaon mang kutani sang nilaga ni Sir Ruben Ruel. Ano nga aga ka amo ko ni. Wait lang ha, ako ang gina ano ang ato ambang KSS leaders nga pwede mo apalit. Wait lang po. Ayan, eto na. Dira sa kayo, ma'am. Edna S. Bakasmas sa may sityo maluluyon, mga langga. Pwede mo diha makapalit sa iya ha. If you know Ma'am Edna, she is our KSS president dari sa Bilog, San Carlos. Also kay Ma'am Julia Tokiro sa may... Ay, wala pa din si Ma'am Julia naka-claim ata. Please tell me, let me know, Ma'am Julia. Si Ma'am Anjali Tingal sa may Kaingat Barangay 1. And also kay Maria Lota. Wow, Ma'am Lota. Perting baka-baka ni Ma'am Lota. Pero sa karon mga langga, napa sila sa hospital. So nag-inform daw siya nga, di pa siya makapabaligya karon. Pero i-message lang ninyo siya kay basinog timing makagawa. Or you can reserve, diba? Burgos Street sa may Barangay 6 sa zone 3.
1: So here.
0: And also kay Ma'am Elizabeth Dacula sa my lower Santo Rosario Barangay Rizal. So may Barangay Guadalupe naman kay Ma'am Pastita sa Tingasin. Sa may City Talavi Barangay Punao sa kay Ma'am Imelda. Uy, si Ma'am Imelda, kumusta na ni si Ma'am Imelda kay? Napaakan ra ba to siya og bitin? Ining mga tingguha na ni sa bitin, pag-amping mo diha sa inyong palibot mga langga no. Kung aduna mo'y mga kawayan na sa inyong likod balay or unsa pa na diha nga mga kasagbutan, amat-amati na ninyo diha gahagbas. Inaana tay usa ka KSS nga napaakan in town. Kaluoy ni Mama. Paakan sa bitin. Nako, di yun ito kakumpiyansahan. Even dra sa kanlaon, naghansab na diha. No? Kaya syempre, ano man na, part na sila sa ito ang ecosystem. Dili na nato sila angay kahadlukan. Angay lang na to silang iwasan. Kaning mga, adunay mga venom, mga venomous nga mga reptiles. Pero please, please ha, you have to get to know different kinds of mga bitin, mga langga. Kay naabiyay uban nga dili venomous, naay uban nga dili sila harmful. Pero inyo na pangkastigo diha, maawa kayo eh. Also, dira sa may sityo Tapon. Ay, wait lang, si Ma'am, ano pa di ay? Si Ma'am Pastita. Oh, nalawag na to. Si Ma'am Arlene Gutib sa may St. Vincent Barangay 1. Crazy world for me. Sa Sitio Tapon, Barangay Guadalupe, Ma'am Mary Jane Ritalia. Pwede mo diha mga langga. Barangay Malang sa Havali Hermoso, sa silingan nila ka K5 Pam. Si Ma'am Grace Flores Saga, pwede mo diha makapalit mga langga. Sa my Phase 4, Block 12, Barangay Rizal, kay Ma'am Agnes. Phase 1, Block 10A, Barangay Rizal, kay Ma'am Eva. Ma'am Eva Villa de Gracia. And also kay Ma'am Rosemary Humampit sa my Manihan, Barangay Bunga, Don Salvador. Ma'am Isa, Sekretarya. Ma'am Isa, kumusta yung sales diyan? Naglantaw siya sa ito ang live. Ito ni siyang officer sa mga langga sa ano. Kay Nanay. Sa may Miracles and Prosperidad, Nanay Nilia Lagungan. Sa may Medina Barangay Rizal, Arlinda Espanya. Kay si Ruben Ruel sa may San Julio. Barangay 2 mga langga. Dira, actually, ilahang store. Asalay ka rin dira sa may Tupad LTO. Daan LTO sa may Center Mall. So here I am with Puck. Sa may Bulawangan, San Carlos City naman, Ma'am Lucia Fontelar. And sa kay Ma'am Gretchen Enderes sa may Bonifacio Barangay 5. Gretchen Enderes, wow. Daghanan siya sales. Actually, siya na yung pinaka-recent ka nakakuha. Daghan sab siya kay sales. Sa Nanay Pasita, Nay, ah. Kuan ni abansi ni si Nanay Pasita kay naani siya itimbang guwapa kayo na maligya oh. Asa ka na nga si Ma'am Cristel? Nagpa-photoshoot jud para ang taon makabenta siya sa ano? Nahimo siyang model mga laga. Model. Not only model, but model lover sab. Ang libod biya siya ay. Kapang libod sab siya. It's 2:41 in the afternoon. Kung aduna mo'y dugang nga advice mga langga para sa tuang letter sender na si Luis, feel free ha. Huwag po kayong matakot na mag-comment. Babasahin po natin yan. And also mga langga, ang tuang mga Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center products, FDA yan. We have free consultation dira sa kanlaon sa mga hindi pada nakaano, hindi pada aware. May haratada nga libre nga konsultasyon. Sa may panubigan, sa may oval exit, pangitaan nyo si Doc Tribs. Doc Tribs, pa-check up ko, please.

0: It's almost 3 in the afternoon and thank you so much for tuning in still.
1: Sigura.
0: Sa tanan nga mga gusto o mga updated nga balita, i-follow ang K-Fab News FM pages on Facebook. And also mga langga, ang ato ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa tanan nga may mga pangutana kung paano ba maging member sa KSS, kindly

And also kay Ma'am Julie. Ma'am Julie, no problem po. Amping ka nun na diha, Ma'am Julie. Ang ilang good even sa kanlaon, adunay na-approve si Doc ng mga bagong members, I mean leaders, sa K5 solid supporter. Adunay duha ka-approved nga members na si Doc Ramil mismo, di ba? So walang walang imposible. If we have 45, then maybe madungagan pa ta. Kaya doon naman po'y uban mga langga. Sa 45, sako pa sila. Sumaling nyo. Pwedeng kayo. Pwedeng ka mag-anak ninyo. Dagang salamat kaayo ka ninyong tanan o ginaot pa mga langga. Nga doon na kita'y nakuha ng leksyon. Karong adlawa. Nga dili ta kulang. We are just learning to grow more. Daghan pa ta kayo kinahanglang mahibawaan. Daghan pa ta kayo kinahanglang makatunan. And it doesn't mean nga mas nauna sila nato. Ulihin na sabta. Huwag wa dyan tayo padulungan. Kasunod lang ta. Huwag a-excel sabta sa uban. Huwag inaot sa mga ginikanan nga nagpaminaw diha karon. Sa mga tiya, tiyo, kaparintihan. Labi na sa mga estudyante nga naapa sa ilang vulnerable stage sa kinabuhi. Dala sa stress sa pag-eskwela. Hinaot nga to ang likayan nga ikumpara sila sa uban. Kung mahimo man, should be something motivational kung dili makapalugmok sa ilahang pagkatao. Because they have their own journey. They have their own timeline. This is your DJ Barbie saying, God bless, good afternoon, and enjoy the rest of your day, mga langga. I love you all.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ayod ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala jod ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jod kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o kamaytisi, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, managapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o kamaytisi. Ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Mm-hmm.
5: Usa-usa na po nato Sir GP ang dugang pang ma-health benefit sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC.
4: Unahan ako Dr. Ramil, gainom ko og DTX 500 ug MyTC tungod kay dako ang katabang niini sa pancreas, especially sa mga tao nga dunay family history sa diabetes, oxidative stress ang hinungdan sa inflammation, ug kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis o inflammation sa pancreas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
5: Correct yun Sir GP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
4: Correct, napay usa. Fatty liver, daghan ng may taas nga blood sugar o may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX ug MyTC. Sa pag-manage o pagpugong sa blood sugar levels, kung pancreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Dr. Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 o MyTC, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag ni mong atay. Usa sa mga rason nga nung nagahubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto ni inis imong liver.
1: DTX 500.
6: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
5: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilim nung makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og MyTC jud mo. Aron naa poy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
4: Yes!
5: Nindot yun ang DTX 500 ug MyTC para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. Kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imong T3, T4 og TSH. Oh. Mga hormones nga kung ma-abnormal kini, dako yun ang epekto sa imong maing panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism, mo nang ma-problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid or regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginhawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang imo nga memory og concentration. Muna kung ga-DTX 500 ka og MyTC ka, malikaya na nimo.
4: Sa 14 pesos ra na ha, munang kadagang proteksyon ang mahatag sa imo ha. Og dili pa na mao ha, dili ka magka high blood pressure, di pug ka magka problema sa arthritis, himsog imong utok ug atay.
5: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland sa GP. Usa sa mga common nga balatian sa mga lalaki, mao ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayra na kung benign prostatic hypertrophy kay dili na siya cancer. Mao na ang imong gingon Sir GP nga ang DTX 500 ug MyTC gapabata. Gapabata sa imong mga selula ug siyempre sa imong nga mga organ.
4: Guns. Of course.
5: So, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
4: Yes.
5: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, naadyon ay epekto sa imong prostate.
4: Naadyon.
5: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX 500 ug MyTC na ka adlaw-adlaw.
4: Oh. Inguna na ha, DTX 500 og Mighty si Jude kada adlaw. Wana Jude na igong panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usap si Doc Ramil oy siyeng mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500!
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
2: tulo pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ano pawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka nabag nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
12: Kung si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talent and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up. Bring your best voices and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong uganga. Kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Excel Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Yeah, baby.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Nilita Gantalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
5: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
6: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot. Na apoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
5: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
6: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
5: Wow.
6: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
5: siya. Napudya
6: siya
5: antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat po sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
5: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
6: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
5: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
6: Yeah, Sir JP, no? Naa na kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
5: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
6: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
5: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
6: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
5: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit, pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
6: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
5: husto,
6: Sir GP.
5: Husto.
6: Munang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud. og D3 Bio.
5: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Mm. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio!
0: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may visio.
4: Ang visio
2: ng may D3.
4: Kapalit sa mga bulika.
2: D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio!
4: Ang
2: D3 ng may visio.
4: Ang visio
2: ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
0: Extend Food Superman from Man.
8: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas, gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
11: Pasos ako bay. Kay kapamembro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom data matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi asilay emergency fund savings bay.
10: Seryoso naman kayo ka bay. Uy, di na ta malingawan eh.
11: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
10: Nausab naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko, ana.
11: Sige, bay. Basta pambiyembro usa sa DCCCO kay kuyugan ikaw.
10: Sige, bay. Kay bulob, yung anak ko. Maulob, ako walay kuyog.
12: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
13: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila o brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila o serbisyo mekaniko. Asa pa ka, adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa dyan. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga, uy!
3: calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: need?
1: New Brad's Dance Fitness.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
6: duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape,
6: naayo na ako.
4: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
8: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok nga dili makita sa tong lawas.
9: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
8: Yes.
9: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
8: Mm-hmm.
9: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
8: Ay!
9: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
8: Mauna
9: ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside.
8: Ay,
9: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
8: Ay!
9: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
8: Mm.
9: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
8: Yes!
9: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o MyTC, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o MyTC, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite og satiety, ang ghrelin og ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, nya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud muinom ka og DTX 500 og MyTC kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
4: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mapalis sa mga butika.
8: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawa,

0: plus 10% ni ana mao nang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
1: Mao jud kay kung naa kay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini anyos nga energy in the form of glucose ang tipigan sa imong lawas mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes. Inom ra gyud og DTX 500 og Mytesis or GP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong blood sugar.
0: Kampiyon jud ang DTX 500 og Mytesis sa problema sa katambok kondok. Una, ginormalize niini ang imong ghrelin og leptin hormones. Ikaduha, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imong blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
1: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 og Mytesis or GP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
0: Yes.
1: No, niya mo prevent pod ang cancer, protektahan ang imong brain cells og imong nga kasing-kasing. Paligunon pod niini ang imong mga kaugatan aron dili ka ma-stroke, dili pod ka mag-aneurysm.
0: Kana,
1: no? Pabataon pa jud ka.
0: Wow.
1: Oh, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 og Mytesis.
0: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
1: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir GP, ang imuhang fatty heart.
0: Oy.
1: Ang imong kasing-kasing o gitawag nga pericardial fat.
0: Mm.
1: Muhubag ang imong kasing-kasing o pwede ni muning ikamatay.
0: Uyaw!
1: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
0: Mauna.
1: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing?
0: Mm.
1: Bisan pagniwang ka,
0: mm,
1: mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
0: Correct.
1: No? Muna ako, Sir GP, madigurado na lang
0: dyan. Ay, ako po.
1: Muinom dyan ko og DTX 500 og Mytesis matag-adlaw. Aron sigurado dyan nga himsog ang akong panglawas.
0: Correct. Wala dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. O si Jean Paul Generoso.
1: Huwag ako na sab si Dok Ramil. Oy, siying mayong panglawas. Ampingan.
0: Dili, abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: ATX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagtistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
0: DTX Beauty Soul.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soul. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soul, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soul.
1: Mabasaga sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
12: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
13: Gusto ba ninyo barato o di kalidad nga motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313 4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri. Petri Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500,
1: ang tunakinibo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya,
1: yung naghahatag o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500!
1: Atlaw-atlaw!
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: today, magid ako sa akong body odor.
11: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
13: Clinicas for Biotics. Extend Food Superman.
14: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman for Men.
15: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
16: Hininga oy.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako lang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya

0: kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Mm. Kung ang D3-bio maayo para sa healthy cells, pero sa mga cancer cells, dili ni healthy para sa ila, kundi mas stress pa sila. Nga naman.
1: Kay simintohon sila ni ini.
0: Mm. Oh. Dili na dayon sila kagawas, dili na pod sila kalihok, ug dili na pod sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan.
1: Mm.
0: Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3-bio, Sir JP. Ang lauric acid, dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
1: So sa ato pa, kung matag-adlaw kagainom og D3-bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian.
0: Mm.
1: Oh. Atong 2017, Doc, na ay journal kabayin sa drugs and microbiology. Naibaluan nila, Doc Ramil, nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
0: Mm. Kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra.
1: Oh,
0: bisag 7 days jud unta.
1: Oh, naay problema.
0: And then wala pa gitiwas og inom. Mm. Unya resistahan na pod.
1: Mm.
0: Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
1: Mga
0: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
1: Mm. Matud pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
0: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom, mm, kung pareho ang kagaw, wala dyan na problema.
1: Mm.
0: Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka itong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang iresita sa imo nga doktor.
2: D3-bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3-bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
3: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio.
1: Ang monolaurin, continuous, wala sang resistance, mm, antibiotic.
0: Mm.
1: Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga nasa virgin coconut oil nga number one component sa D3-bio, mm, ug wala sa plain vitamin D3.
0: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3-bio kumpara, mm, sa ordinary nga vitamin D3?
1: Kaya naman, Doc.
0: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya
1: of
0: nga naman,
1: course.
0: Unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
1: Oo.
0: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid,
1: mm,
0: no? Nga makita nimo sa D3-bio,
1: mm,
0: nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
1: Mm. Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi.
0: Mm.
1: God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan.
0: Mm.
1: Aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3-bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, mag-inom jud og D3-bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3-bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3-bio kumpara sa ordinary, hmm, vitamin D3.
0: Ako ra pod, Sir JP.
1: Hmm.
0: Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
1: Oh, ngano man?
0: It is because of lauric acid gihapon.
1: Mm.
0: Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya.
1: Uh-huh.
0: Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3-bio, maghinahinay pud kaputi ang imong tango. Dili diay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3-bio, Sir JP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw.
1: Mm.
0: Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3-bio, nindot kaing epekto, Sir JP.
1: Oh, okay. Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
1: Dili abusuhon.
3: D3-bio.
4: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3-bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa ako padaw-adaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
3: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio. D3-bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagpalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa ang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pag kape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Muna ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa glawas para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Kampyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todo.

0: adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
2: tulo pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
3: Mm-hmm.
4: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Di rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga nay antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pamatuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palakit lawas,
4: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa

0: pagpawas kung magsige ta og exercise. Mm-hmm.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa tuwang atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon ug sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
0: Sakto gyud na Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup up nga good nutrition.
1: Correct.
0: Kaya sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaunon. Nya imo kaunon puro lang noodles.
1: Oh.
0: Puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag exercise. So kung wala back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
0: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
1: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mitesi. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
0: So simple lang Sir JP ang tumong nato inini, moadto man katag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mitesi kada adlaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mitesi, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mitesi 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
2: Mitesi, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mitesi, kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alivyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Generoso.
0: Og ako no sab si Dr. Ramil Uy, hinaut untang na inom nanyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mitesi, ang alkaline nga vitamin C.
1: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
0: Sa pagatino Sir JP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
1: Gusto.
0: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanigarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mitesi sa atong lawas.
1: Kana.
0: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sabs gabi. Ug naandan nimo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
1: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mitesi og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
0: bad
1: sa cholesterol, maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
0: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir JP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
1: Gusto.
0: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 ug Mitesi sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
9: Ako si Mario, ako ni diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo ya BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag ug sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Ang DTX ug Mitesi ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
0: Wow, di gina madaot Sir JP. Labi na kung sige kag inom.
1: Una, Ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
0: Mm-hmm.
1: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
0: Mm.
1: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
0: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og MyTC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
1: Hmm.
0: Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og MyTC ang gatambay na daan sa imong atay.
1: Kampiyon.
0: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang in-neutralize ni, especially ang kining mga free radicals, nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Wala kay reserve.
0: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
1: Oh.
0: Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa MyTC ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapatsadaha.
0: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning MyTC ug ang DTX 500.
1: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
0: Mm.
1: Kung aduna man gani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
0: Importante gyud, Sir JP, nga mainom gyud kag DTX 500 og MyTC. Adunay dako gyung ikatabang.
1: Mm-hmm.
0: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto.
4: DTX 500.
8: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mapalis sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako di ay sisigani nung taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, nadunggan ako sa radyo nga doon ay MyTC. Ako gitumartul kabisis matagad na wala nag-dude ang perming nga pag-atake sa akong allergy.
4: MyTC, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na dude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy.
1: Mm.
0: Lahi ra dude kung makakapi ka.
1: Mm-hmm.
0: Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Hmm. Special pa.
0: Mm.
1: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
1: Mm.
0: Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinangla na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
0: Check lisa ta.
1: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid.
0: Mm.
1: Pag-abot sa tiyan, pag humanimog inom, i-convert kini into monolaurin.
0: Mm. Labaw pa sa 30 fatty acids, Sir JP. Siya maoy naa ay kinatas ang antibacterial antibacterial.
1: Oh.
0: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud, mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw kaya kaayo sa ditribayo.
1: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang Staphylococcus aureus, ang Candida virus nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
0: Uy.
1: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
0: Correct.
1: So mao kini ang anaa sa D3 bio nga wala sa plain D3.
0: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
12: D3 bio.
13: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio.
0: Nakuha ni mong punto, Sir GP?
1: Yes, Doc. About active immunity.
0: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihingan lag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
1: Kinsa, Doc?
0: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya, pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 bio, murapod nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay. Kay na ay monolaurin.
0: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 bio. Tungod sa laurin, uric acid nga naa sa D3 bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
0: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 bio, di na makita sa kuan ni Sir GP, plain
1: so,
0: D3.
1: Kining
0: MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 bio.
0: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
1: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
0: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa D3 bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kanak makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa bang ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 bio. D3 bio na lang ko.
12: D3 bio!
15: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
12: D3 bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
12: D3 bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Loida. Damay lang na abog og taligsik.
17: Ubon og sip-onon nako.
16: Nagtake og Mighty C.
17: 2 capsules 3 times a day.
16: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
17: abog og taligsik.
16: Ako nang masuklan.
17: Epektibo kaayo.
16: Ang Mighty C.
12: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang na matikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
1: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil. Uy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
1: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga gamit ka og D3 bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Gipili na ko ang D3 bio, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ko ginagutom.
1: Oh.
0: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Mm-hmm. Ang advantage is ang D3Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 sir GP.
1: Mm-hmm. Ako dok mag D3Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Mm-hmm. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
0: Mm.
1: Oh, asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast.
0: Mm-hmm.
1: Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3Bio, Dok.
0: Ito na. Ang D3Bio pwede magamit nga instant energy.
1: Mm.
0: Ang atoang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3Bio matagalaw Sir GP, ang atoang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang atoang atay o dili kini ma-overwork.
1: Mao?
0: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gibintin lang siya.
1: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
0: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity.
1: Mm.
0: Ang imuang active immune system ra, yang paligunon.
1: Uh-huh.
0: Pero kung D3Bio, duha ang iyang paligunon.
1: Muni gwapo.
0: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 mo adto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
1: Wow.
0: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulat ra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
1: Mm.
0: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
12: D3 Bio.
19: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ug ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
1: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
0: Mm.
1: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo.
0: Mm.
1: All things tanan dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3Bio murag auxiliary na siya.
1: Mm.
0: Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo.
1: Uh-huh.
0: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
1: Mm. Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3Bio ug wala sa plain D3.
0: Mao na kalahian kung inom ka og D3Bio over plain D3. Uh-huh. Kaya ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3Bio, imuhang immune system og selula.
1: Mm.
0: Kanindot jud kung kita ga D3Bio. Mo na Sir GP nga D3Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
1: Correct, Doc.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh. Hmm.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Hmm.
0: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: dala na natin sa GP sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men do. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero dok ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
20: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Dok, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako nasab si Dok Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abuso.
20: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o kapan pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema din ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang gaform sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
5: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
4: Mao jud na.
5: Kay kung hinay dagway sir GP, naa jud tsansa nga magbara kini.
4: Ga deposit or magatagak ang mga nutrients.
5: Samot
4: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay kini, mga tagak na na.
5: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na na siya deposito.
4: Muna'y delikado.
5: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio, naay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sa GP.
4: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
5: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
4: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
5: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
4: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
5: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
4: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
5: Ang imuang good cholesterol.
1: D3 Bio!
6: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
4: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
5: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio
4: naadri
5: gallic acid aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so, siyempre, mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
4: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
5: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
5: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Matay siya.
4: Muragwardyahan niya, no?
5: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Naapod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
4: Wow!
5: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
4: Dakong bahay.
5: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
4: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
5: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
4: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay.
3: lang ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gid nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Palit sa mga butika.
1: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
1: nga may D3.
7: Palit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Das pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong ibutika sa yung gan.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. For me lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
4: Mabasa butika!
0: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Katrina, gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
4: Mabasa sa mga butika!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Kapalit sa mga
1: Petri Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Atok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulik sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas or Biotics. Extend Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nagamugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
3: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities. Distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: EX500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. DTX500. Adlaw-adlaw. DTX500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX500. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:22 sa buntag.
0: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising

0: Wilbur, it's hard to find music library.
1: Alita K5 sa umaga. Alita K5 sa
2: umaga. Yes, may buntag world, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Welcome, my galadris. Ito ang pagpalayag sa talamang balitang K5 sa umaga. Kamusta mong tanan diya? Kamusta inyong kabuntagon karon? Sensya kay mga ka-K5 ha, ni delay na sa taong medyo taas-taas nga minuto may gala. But anyway, yapon pa dayon lang yapon tadre sa tuang pagpagalagad karong nga buntaga mga ka-K5. Live na live ta makita na. Dari sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. Sa ito ang programa karong buntaga. At the same time, madungog ta diya sa may Fabulous Toboso Click FM Radio. Again, sa tanan ng mga suking ting paminaw karong buntagam, good morning and welcome mga K5. Sa laing adlaw, laing hugda na sa programang Balitang K5 sa mga kauban ninyo karong buntaga, inyong kubos ng galas kanginan ka K5 ninyo Jong Barsalas. Bani ko ninyo hangtod tatak na alas sa 5:50 kabuntagon mga K5 dari sa ito ang pagparaguban-uban. At the same time, kung na dugay-dugay sama sa nakaandan, ito ang ika-uban mga galang, ito ang mga partners dito sa K5 Negros Oriental, ang ito ang tandem sa may K5 Bayawan, K5 Dumaguete, and K5 Canlaon. Okay. Sige. Pero medyo na apiki naman tayo mga ka-K5. Di ito mag, di na nato nila ngayon na lang ni. Ano na ito pag-check mga igala si ka-K5 ating bagong reporter, ano? Nasa field mga igala. Pinaka, ang pinaka hubin. Ang pinaka, what? Ang pinaka guwapo mga ka-K5. At the same time, pinaka banggiitan mga higala nga magsisibya din si Dakbal San Carlos. Banggiitan pa ni sa tanang banggiitan ni siya. At ibaloon mga kakipab kung unsay pinaka latest nga presyo sa mga palaliton karon mga higala, Dris Mercado Publico. Ano, naka-standby na sa pikas sa linya si kakipab. Rico Yang!
3: K5 News FM Live Report!
2: Rico Yang, Barrio 4. Rick, morning Rick!
4: Yes, good morning sa inyo mga K5 John. Good morning sa kata na natin mga sukong sa paninaw karong mga orasa. Una sa tanan sa ito ang mga kanimbaya sa K5 John. Itong alam ng pangustaho o pangayuan at pagkatawuran. Ang ato ang institution manager na pinapagkagwapo pinapagkaayo, gayain si Sir Brian
2: Morden.
4: Paano na ito niya? Kung natin mausap sa ito ang social manager sa Palaon, si Sir Ted Flores. Sir, may hindi mo sir, mga tanguban niya. Yes, John, nagaan na ito mga lagway din sa ito, karoon nga lukalag sa isla sa Paway sa Nanupad. Ano ba? Para yun ay, nagaan po ng aminaw na ito sa Sibay, sir. So, pagdun, unang guliyada sa ito ang mga balita o petitional report na naisip sa dahapon. Hapon, nag-usko pagkag-presyon sa Pilimentado. Nagkakaan yung pagkag-presyon sa inupo na sa Pilimentado. Ang manok sa dahapon sa Pilimentado at
2: ano ba, nilupad? Nilupad, nilupad?
4: Wala ka si Fred Jones.
2: Wala ka nilupad.
4: Wala
2: mo lupad. Okay.
4: Yes, kasi kung nakadaapon, katuwa na si Subay ang ato ng Sado, at kung na ito nga si Tanaw o si Pangutana sa Ministerio sa Manok. Ano sa isang kalawat, mare sa tanan na pagtipat sa manok.
2: Ayan.
4: Una sa kita doon. Ang manok na presyo ko dahapon.
2: Hintuto na ini, kita break.
4: Ang hinto mo binta na lang ang ulo kasi paibyong hindi sa pinitipne.
2: Uy, Bertua man.
4: Kung ditunta na kinin pagtipat sa manok, kinin pa at kasi paibyong ang kasapusan yung lame. Manok. Sinto na binta.
2: Sintunumit pa.
4: Ang pinong bitawag, ba't itong yung 35 dog? Ano siya? Sintunumita?
2: Aha.
4: Ang kaya yung katilang sa pagdagan. O at kumabanti ng kilo, sintunumite. O niya, sinong bitawag, sinain sa pitong dog.
2: Rek. Pila to ang tail? 20?
4: Kasi
2: 20 ka tita dong. Abi na ko 20. Ada ko man og 20.
4: Unya.
2: Ang
4: unya sinin mo. Direkta kali og subscribe jud kay kini ni og mo sa balik sa mo gid ato.
2: Ay gilaw ka.
4: Liog sa manok, liog sa manok.
2: Liog sa manok, liog sa manok.
4: Liog sa manok. Liog sa manok. Kung itayong sa babaw, itawag pulo sa manok. Pagkimbra po, itayong mamang nagagantin ng berbisi o rin sila magbukuan sa manok.
2: Ikaw, Dries May Plaza, no? Magabiin, no? Oh, daghang kay mga gipangtuhog mga ulo.
4: Lain pinakuluhan ka si Five Dog. Lain.
2: Tagpila.
4: Ulo si manok mo.
2: Ah.
4: Okay. Hala nga ito mo sa isin nga na ito sa si Five Dog. Nagamay-damay sa si Five Dog. Ako ang sana. May pati sa manok sa si Five Dog. O sa dito sa pusa. Nga ito ulo.
2: Ang akong naibawaan sa manok, ang pinakalami yung kaistanan mangod kay Fabric, ang balhibo.
4: Balhibo sa manok?
2: Balhibo. Sulaybag.
4: Ang balhibo?
2: Oo. Oh, kaya ang balhibo, sulaybag kinikulitog na si Mang Dunga, di ba? Kaya magkirig-kirig na pating giloka, ginasang yun, oh.
4: At yung five yung ang balhibo delikado o ang manok ilo tayo makuha ang balhibo. Matuyunin mo ang balhibo pati pa dyan mabuhod mo sa sabato ka. Ito ang delikado ng balhibo pati pa dyan ay bitaw makumpiyansa ng balhibo sa manok.
2: Bitaw, oo. Sige.
4: O yan pati pa dyan mo. Ang natuwal ka sa kung hulagway sa ato ng mga bonyaga sa balita. Dili sa duhat na barangay sa isla sa Sipaway. Ito na sa Sipaway at sa natuwal na panong nakisyo kinila si Rico G. Balikato sa mga balita servisyo publik o kalingawan sa News. Sipaway News.
3: K5 News FM Live Report.
2: Mayo, Jenir. Murag nawala ko ang insomnia, Jenir. Alas 5 tantay, uno na sa kabuntagon, mga kakaibahan. Moto ang report nga, to ang nasagap gikan sa itong kauban sa gawas ng bahin. Si K5 Rico Yang. Yaw, kapilido niya. Yang kayo. Yang at eldest na Junior Munjay.
5: Grabe po.
2: May buntag, Ma'am Philly Kabugnason. Good morning ni mo diya, madam. Si Ana Marie Mahinay, brother mo. Ano ang kabuntagon, Sir Joe? Always listening here in Malangsa, Balyermoso. Salamat niyong tanan niya, ha'am. Sige, alas 5:31 na sa kabuntagon, mga kakipab. Sinyasi lang ko, Junior, ha? Pag okay na to ang team dito sa kuan dito sa Bayawan. Arita sa uban pa mga balita karong nga buntaga magigala. Ana. Sige, anong tungura mga ka K5 ato ang salang ta mga higala no sa to ang tandem dito sa ato mga sister stations dito sa K5 Negros Oriental. Pero ato ko na i-check me. Good morning.
6: Karong taon-taon ang K5 News FM Dumaguete o K5 News FM San Carlos na sa K5 Elmer Sherton. Wala nga, lowbat yapon to sila dahil dito. Welcome naman K5 Adlaw na karon nga Martes, Agosto 9. Ay, 9? Unsi naman dahil. Ano nga balik-balik with us 9? O sa may naas 9? No, ano ito mga K5, no? Paayong buntag na mga suking tigpaminaw, probinsya sa Negros Oriental, Lakbayan sa San Carlos. Welcome sa itong kumustahan na tandem. Atong ibaloon diyan, no? Atong kumustahan. Atong kaupan diyan sa K5 News from San Carlos with K5 Jong. K5 Jong, good morning!
2: Yes, K5 Dundi, may buntag. May buntag sa tanan na ito mga suking tigpaminaw. May buntag, K5 Sai. Salamat kayo sa pag-dawat na ito nung karong nga buntag. Anyway, dito sa ito ang Dakbayan today. Hapsay, malinaon o nindot kayo nga ito ang imbukada sa ito ang kabuntagon karong nga adlaw din sa Dakbayan, San Carlos. Back to you, K5 Dondi.
6: Dahang salamat, Sir Jong. Dito naman ito mga K5 ni K5 Cyril. K5 Sai, good morning, K5 Sai!
5: Good morning, K5 Don and K5 Jong. Si K5 Elmer, wak pa pagkasunod siguro kay...
2: Lubat daw. Lubat daw siya, lubat.
6: Amin ako, si Taray ma-brown outan, sila po na ilubat ilang kalaban.
2: Sa ito ha, brown out, ang ilahan kay lubat. Lahir lang yun, basta solar eh.
6: Lahir lang yun.
5: Good morning ninyo doha, ito mga kaparang spanders sa kumasada. Tandem, there is a dumagete, video pa mo hayag ang halang adlaw. Pero nindot ang panahon, so taon-taon, buinit na po ang panahon na ito. Back to you, K5 Don.
6: Nang salamat, K5 Zay. Dari naman sa Dakbayan sa Bayawan, no, medyo linong na amo ang palibot. Na ni kalma-kalma na ang balod, kalma-kalma na ang hangin. I hope no mo, init na ni karong pipila ka mga adlaw. Pero mga K5, itong oras, alas 5.30-4 na sa buntag. Atong hibawon, no, mga ulahing panghitabo. Dahiya sa Dakbayan sa San Carlos, itong makauban si K5 Jong. K5 Jong!
2: Yes, K5 Dundig. So, para pinakadako nga balita nga ito ang nahipos kagapang adlaw din sa Dakbayan San Carlos. Doon ito ay usa ka bagong himugso nga bata ka kay Five Dondi, ano? Nga gisulod sa eco bag o pagkahuman, gibilin sa katubhan. Nito sa, kuan, din sa may Barrio 2, Barangay Guadalupe, din sa Dakbayan sa San Carlos. Wa pa may bawo ito kay Five Dondi o kay Five Sai kung kinsa ka ang inahan ni mga bata nga nagbilin daplin sa katubhan dinhi sa Dakbayan sa San Carlos. Ambot ka ganong yaman ang gihimo ni.
6: Pero diba, buhay raman ang bata, K5 Jong.
2: Buhay ra. Na-rescue kagapon kay ang impormasyon nga ito ang nahipos. Doon ay doon ka mga estudyante nga mupadungon ta sa eskwilahan ang may nakadungog sa pag-chabaw aning bataa ka K5 Dondi o ka K5 Sai. Moto silang kakuan, silang kahibong kay alas 6:30 na bayas buntag. Nampit sila sa katong pinakaduol nga balay sa atong himutangan atong bata nga gisod sa ikubag ba o gilabay dito sa katubhan. Dito na diskubrehan nga ang kining bata dai kay Kipab Dondi o kay Kipab Zay napay kuan. Napay pusod. Pusod pero wala na inunlan. Oh,
5: so bago to natawag kay Five Jong.
2: Bag-ug yun, bagong himugso yun siya.
6: Tuo siya.
2: Oh, lalaki. Lalaki nga bata.
5: Ay, posible na may imong official na diya sa kuan. Pohon.
2: Kalo yan nung taog magkuan, no? Oo. Mga pa na itong subayon karon kung asa na ni siya, kung saan na iyahang status, ani karon doon na ba niya ni kuan, doon na ba niya ni kup-kup, ano? Oo. Nya sa pikas bahin yato pong nakalabay nga Biyernes dunay suspected food poisoning nga nahinabo dito po sa may lungsod sa Calatrava. Moto ito ang follow up kagahapon. So far ang mga nahitabuan nga mga estudyante almost ko naman almost recovered naman sila halos taran kay K5 Dondi o kay K5 Sai. So muna to ang pakibahin ng mga report karong buntaga gikan din sa Dakbayan San Carlos. K5 Dondi, back to you.
6: Dagang salamat K5 Jong. Dere naman ta mga K5 sa mga dagkong balita gikan sa segundo distrito sa probinsya sa Negros Oriental. Ato makauban si K5 Cyril Repes. Si K5 Sai, good morning, pag-usap K5 Sai.
5: Salamat tayo, K5 Don o K5 Jong. Dere sa Baguete, Osaka, 17. Adios, kaputo sa cycle rider. Nadala sa tabalada, huban na lagpot sa kisakit, kaputo siklo. Huban sa aksidente, kiniuman nga nilihay sa Osaka, pinikap nga nilabang. Apan dito kanini sa to sa lain nga sa kedan kay nagsugat sila hinungdan pagkalagpot sa biktima. Sa pagkaroon, parahin pa ang imong investigasyon sa kapulisan din ang 17 anyos ay nakaparat kawalay driver's license kinsa giatiman karon sa Badanabal sa asas mga tabalanan din sa atong syudad. Sabdang, ato sa gihimo ang follow-up o follow-up po na kining usa kasunog diya sa may Habitat 1 na balugo ng atong nagbayan kinsa gituan nga doon ay tao nga na-appeal sa pagkasunog. At agad niya, ang mga kumplito detalye niya ng karuntataon. Kinilang pinakabugat ng mga pipila ka mga kasayon ng tunay po sa Nagmura sa karun. Gikan doon sa may K5 News FM Dumaguete. Back to you, K5 Don.
6: Salamat, K5 Side. Din naman sa Dakbayan sa Bayuan o mga kasilinganan ng mong lungsod. No? Uso na po, K5 Side, ang pagpanakop sa mga nagpayuhot sa mga ginadaling drogas din sa lungsod sa Santa Catarina, Dakbayan sa Bayuan, ingman sa lungsod sa Pamplona. No, kagahapong adlaw adunay mga nangadakpan dito sa Santa Catarina, Bayuan o Pamplona tungod sa pagpayuhot o illegal nga drogas, K5 Side. No? Asa naman yung drug free o drug cleared sa PDEA?
7: Putang
5: eh! Eh, normal naman na. Hindi
6: naman rot. Narigay kihapon kay 5 Sai, makalusot rin kihapon.
5: Lusot. Lusot. Sabas, sa kanda siguro, pero hindi ili kalusot kay kwadyado ka na ilang kwa dito siguro.
6: Oh, stricto mga guardiya San Carlos.
2: Putang eh! Nagyapon ay.
6: Nagyapon.
2: Nagyapon. Pero ginagmay na lang. Okay,
6: pero K5 Jong, atong balikan to imuhang balita, K5 Jong, atong bata ba nga gilabay radyas inyuhang dapit?
7: Putang eh!
2: No,
6: naglimo ko K5 Jong ba, human nila maggama-gama maghimo-himo ng inana, pag nanay resulta ipamilin raman.
2: Kala mo ay...
5: Dili ba ko na K5, estudyante ka, o niya, huwag na kayo, nablangkoy mo ko na una ba, unsao ni pagkoy, unsao na niya. Una na kauna na lang ibilin basta hindi magkakita o magkisabi magkakita niya maka-adapt mo.
2: Pero sa Japan pero sa Japan
6: usa mo himog mga butang nga na ay bungang inana huna-hunaon sa makadaghan kung unsay resulta.
2: Tinon.
5: Kay magkuan na unahon man ang kalipay kay sa kasakit.
6: Ay nawa na.
2: Ana dai na suito gyud ni ato ang igsuon kay K5 dundi oh.
6: Suito gunis K5 sa mga inana.
2: Pero bitaw. Kuan kining sige-sige pa karon ang pinangita ay kay
5: sige dai pagkonsensya to inana to kay
2: K5. Gani oh hinaon pa unta oh kay loy kay dudong oy pagka kaplag sayahan na bulingit sa balas na ay mga gagmayng bagras ang naong.
5: Eh gani wa to ikuan dito kanang iro wa.
2: Mao lang na kay pananglitag na pastila gitangag pag yun napirti nag yung pagkapaita.
6: K5 Jong ba kung kana ganing tasa na palong among monitor wait lang. Okay. Ana dito K5 Jong like kung kana bang kung manganak man sila dili kayang buhion, dili na lang unta ilabay ba i-turn over sa DSWD.
2: Pwede ra gyud unta? Pwede ra maitugyan ganto sa mga otoridad ba nga i-surrender ganto ba?
6: Surrender dito dili ibilin-bilin bisag asa kay kung imo akong ibilin bisag asa ra possible nga mamatay ang bata kung unsay mahitabo.
2: Galing kay basic mga kuan, basic nagana pud sila kay 5 don dev kay 5 sai nga himuon na kay basic bag mahimo sila nga mahimo sila sumsuman nga uy naunsa man kaday hadlok makasab-an nga naunsa man kaday nga nganong nganong nagpakuan man ka nga sus di pamanday ka makasugako di ay. Sige na anak ba? Mao gyud na sagad gyud nga mga panghuna-huna. Nganong imo man taw ning giintra-intrahan ning butangan ni iya ni sa kuan iya ni sa kato mga hamtong nag-edad unya. Nganong man nga masig mao na ba nga mga panghuna-huna ba? So, maulaw.
6: Mo na imo ta na K5 Jong o K5 Side no. There is something wrong sa Philippines gyud no kay we are lack of kuan magod kining sex education. Din sa nasod. No, muna ato mga kabataan nga walay saktong alimuha ginan ang mga buhat, no? Out of curiosity, kung unsay maging resulta mo ng suway-suwayan nga ng mga buhat.
7: Putang eh!
2: Naaguro, K5 dun di, oy?
5: Naaman na, kay...
2: Naaguro?
5: Musunod mo sa lais kami yun, eh. Napagay mo seminar.
2: Hindi. Kita talaga, yung agi man siguro six education. Tanong ba, graduate ba, tag six. Grade six.
6: Oh, bitaw, oh, kay Kaya na, so,
5: tabang na lang na to, nga katong mga bataan on the, ay, mong sunod-sunod na nang himuon sa mga video.
7: Putang eh!
5: Kanang wa pa makaagi, ayun, mong susunod. Good, kay listen na kayo na, pag sunod di mo,
2: wani mo taga, wani atrasay, wani atrasay, kay kipemsay.
6: Oh, ano ni commentary kay Fab Chong kay Fab Sai o dili jud mo musulay anang ismiring hoy.
7: Putang eh.
5: Unsa ni kay Fab Chong ismiring hoy diya sa San Carlos? Pareho ra da.
2: Ismiring hoy?
5: Ismiring hoy.
2: Kawat man adres mo ah.
5: Kawat ra di kay Fab Chong.
2: Bitaw? Gi ismiring hoy ni mong butang ni nana ba? Oh. Bitaw.
6: Gusto ba sa mga bataan on road ang pasabot ng ismiring mo yung K5 side?
7: Putang eh!
2: Dugay naman ang pinulungan na. Oy, bata, pakunaan naman, nag-exist naman. Aba, oh, naglibog lang kung ganun nisikat ni siyag usab karon.
5: Ah! Pagano.
2: Oh. Yeah, daggan man na siyag meaning. Depende sa application sa sentence. Pwedeng.
6: Saan paggamit K5 Jong?
7: Putang eh!
2: Poto, kato kong isample ganina. Let's say, for example, gikawat ang kining usa ka butang. Oh, cellphone.
5: Gikawat sabihin, ang cellphone ni Donde. Oh, ispiring ko ang cellphone ni Donde.
2: Oh, nga naman to. Ah, kay ang cellphone ni Donde, giismiring hoy man. Naana ba?
5: Ato ko bayawan na K5 Jong. Uy! Naunsa man to si Lalay? Gismiring hoy man.
2: Basta kay diri sa buha K5 say kawat gida siya.
5: Diri sa mo kay kawat ba? Kawat. Lain may kawaton.
7: Putangi!
2: Agay.
5: So, wala yung kuhan ba? Ganang mga terminos ato mga millennial karot. I don't know si Don Ding, millennial ba ni? O, sa ba ni?
7: Putang eh!
2: Millennial. Millennial ni siya.
7: Putang eh!
2: May mampun ganit nga nabuhi ni naning mga pulunga sa nga sa suod pa sa to ang kapanahonan ka K5Sai. Parang mga kabatanunan, mahigmata sila ba? Mga laglum nga mga pinulungan
6: Naay na buhi K5 Jong pero lahi nagpasabot.
7: Putang eh.
2: Yabag manggupuning uban nga kaidad na mo gud gid man tarongon gud og tubag naay mga mga tanda.
6: Oh. Yung tagaan naglaing kahulugan.
5: Anyway, lain-lain termino sa Carlos, lain-lain Dumaguete, lain-lain Pugbayawan. So So, bato ka San Carlos, kay Pablo, hindi kapasagang istorya din ito, mga kuhan, ng mga termino nga, lain po dito ang termino.
6: Oo, dito sa Occidental, no? Kay lain man.
2: So, mawala na siya ang kaning balikan na itong bata, Bitoy. Luoy itong bata. Si Dodong.
5: Yan na lang ito, kay Pablo. Luoy kayo ito.
2: Na, dagamay gailog hapon.
5: Ay, dagamay.
2: Dagagailog hapon. Gusto ba yung tapunta? Galing kayo, di mamputa ka-afford tingali. Imasing lisod kayo yung proseso niya na.
5: Dagan na proseso kay Pebjo, kay Kuan pa na.
6: Legal adoption, ana.
2: Imasing lisod ba? Nga, ang kagahapon, ambot lang, murag, watakay ba? Basig ang katong ni Kuan, katong ni Kup-Kup kagahapon, basig mautoy tugyanan. Inana ba?
5: Basig mautoy inahan.
2: Dili, dili mo. May edad naman si nanay, ikaw ba ka K5 Zai?
5: Dili ba? Huwag na inimukup ko nga batanon, masig mo na po tayo na ito. Ayun, ako ni. Pero nabing uban eh, dinin si Dere K5 Zai, dere sa Dumaguete, kaya ito pila katuwing nilabay nga na konsensya in taon itong inahan. Ang ikaw ang balik kay nahadlok siya, kay taga dipulog man itong bayhana,
2: layo ano?
5: O kay Pasquila siya dere niya ng anak. Ningon man ang nadawat mas ginikanan mo nga isang pasaylo. Di ato siya sa DSWD. Ang gikuwag parik ang bata. Oo.
2: Pero gitago sa dunia.
5: Gitago niya. O niya kay nakonsensya man. O isumbong siya sa inahan. Ipakuha itong bata. Oh, ang, so may kalibutan taon, ang bata ay ang, taon. Oy.
2: Ang kuyaw, ano yung mga inanimanggod nga senaryo, dili na nga tuhuan ba? Buhon, pag-abot sa panahon. Nga, basi ba, nga, ingno na ka, nga, sigurado dyan ka, basi nagbugna-mugna ra kag istorya para nga makangkon kag bata. Inana ba?
6: Muli ginaano?
2: Oh, muli lisod.
6: Karoon ba itong panahon ng K-5 sa K-5, Jong? Like, daghan kayong nangandoy nga magkaanak pa.
2: Oh.
6: Tapos naana sa imuha ng blessing, imurang pasibadan, imurang ilabay-labay.
2: Mawag yun. Kuan kay ta, kini, naiuban sa itong mga kaigsunan, kakipab dundi o kakipab sa nga sensitibo kayo sa kiniang basta doon ay sakiton ng mga hayop, particularmente iro. Pero ang umbansan sa itong mga kaigsunan, por bida. Mauna ba, kung baga sa panalutihon pa, lagi mga uban ng itong mga igsoon nga kinibang sa'yo makaingon na lang tanga kinini ang may panghayop kinabay batasan pero uban ng mga igsoon ng tao tao man unta pero hayop-hayopon magbatasan.
6: Ang uban gani kay Pacho nga tao nga walay anak ang gihimong anak ang shih tzu na lamang.
2: Putangi. Gani tinuod na.
5: Hello. Oo.
2: Kay dili man gyud magkuan, di man gyud ma sorry, di man gyud ma murag di gyud matugyanan ba?
6: Hindi man gyud maporma bisag unsay buhaton, di man gyud.
7: Putangi.
5: Kuha na sila mga PWD.
6: Yo, unsa ko?
5: Dili oi. PWD.
2: Wise guy.
5: Wise.
7: Putangi.
2: Wise guy na sila kakipab dundi.
5: Wise guy. Oh, oh. Mga wise.
2: Eh, kasi wala, wala kailang bataan din kung say wise guy. Sulti, era good kipab say.
6: Parang wala po na.
7: Putangin.
2: Wala. Wala. Assignment din po na kipab dundi ha. Iyaro na sa mga kaedad daw mo ni kakipab say.
6: Mga tanan niya ko sa mga minyo.
2: Di na nato na i-kuanog bayo kay star ba yung mga sensitive kay sakit na madaga ko ato.
6: Oh. Pag ako'y maminyo, paksi, ligin ang pulungan na.
7: Putangi!
2: Wise guy, sulti na lang good kakipaib say?
5: Si kakipaib Elmer, wapot ang kabaloon sa nang wise guy. Wala, yapot, assignment na nila.
6: Taga-ano mo, taga-assignment, ino na
7: ni.
6: Bitaw kay Five Sai no kag hapon ipagawas mo to executive order si Governor sa Garbarya mahitungod
2: balik ng klase
6: sa pagpresyo sa baboy.
2: Ah, oh, binagog balik ng klase?
6: Balik naman itong kahapon na kita Jong.
2: Oh. Okay. Wala na sir Ice na gapon, na gapon no.
6: Na gapon.
7: Putangi.
6: Ang dakbayan sa Dumaguete number 1 sir Sai no?
5: Ah, pagka na no. Totalon tanan na sir Ice na dire mga 10,000 na siguro.
2: Matay doon na mga kuha na eh. Doon na yung kuha na K-5 say. Kanang kumpan niya, di yun na surprise tingali ba?
6: Ang kumpan, matigwan pa katumpa.
5: Oh, kasi kumpan, ganaan mo bakasyon yun.
6: Bakasyon
5: yun, bakasyon tayo kay kuha ta. Ma'am, katol akong kuhan ma'am, katol akong mata ma'am.
6: Oh. Uy, bisag allergic rhinitis, rato mo nang galwa-luwa ang matagapula-pula, himong surprise.
7: Putangi!
5: Wala ikaw, adaya.
2: Tughan ano? Pila to?
5: Almost 10,000 mo to. 9,000 mo to ni atong ngayong anlaw. So, lungag ka na po to.
2: Delikado.
6: Di madahil. No, pero medyong number one ang Dumaguete, Sir Sai.
5: Wala. Dumaguete ka na kami. Tawo dire.
6: Oo. Ikaduhang bayawan.
7: Putangi!
2: Marang bayawan man tumiyagi ang pinakadaghan.
6: Oh, karon ikaduhan na nalupigan mi sa Dumaguete.
5: Tao dire panahon sa adlaw K-5 Jog nas ang mga tao dire nga mo ani mga 500 tapos gabi mga 150 na lang na mauli na uban
2: hinon dili man ni kay siya kuan nga sakit no bro matay lain kay mata ni
5: aw lain gyud lamay katuloy yung mata ba
6: mumata ka na K-5 Jog K-5 sa mumata mapunok muta
2: magpilit sad magpilit.
6: Oh, magpilit pa.
5: Dapat ay katong K-5 Joe, ay doon, nagabantay ka katong mga karaang mga tao nga ibutang ka rin itong sagbot gani. Ang sabi to, ibutang
2: yamog. Yamog.
5: Yamog, oo.
2: Oh. Oh.
6: Ano di ba hugaw ng yamog K-5 Joe?
2: Dili, uy, kuwan man na, kining natural mist man na siya ka K-5 doon di.
5: Taga na sinyo doon.
2: Oh, sa mga tumoy dahon.
6: Yamog dito, giihiyag iro.
7: Putang e!
2: Ayaw po nang naampun sa kuan. Kana mga yamog sa kahoy, yamog sa mga sagbot nga, di na maabot sa kining malanap nga nagkamang sa yuta.
6: Oo.
2: Oh. Ito na tayo, alas 5.53 na, mo newscast pa ko.
6: Pero naman kayo, salamat, masong hindi kayo na, magdunggan na po ta, Ogmang Adlaw, atong unahon, pagkuhag panamili, tiga K5, Jong, diha sa San Carlos. K5, Jong?
2: Sige, salamat kayo, K5, Dondi, o K5, Sai, Ogma na San Pohon, sa tumpang, ay, pag nag-uban, ha? Sa Huibes day, o Birnes, wala day ko, K5, Sai, o K5, Dondi, ha? O, sige, maulang na. And salamat kayo ugma na sad pohon na may buntag kanatong tanan.
6: Salamat kay Bob Chong dali man to sa panamili
2: dito. Mato may gala to ang katandem dito sa K5 Negros sa Oriental. Standby sa musulod nga programa ang K5 Detex 500 Morning Newscast sa dili madugay. Sa pangalan lang sa Station Manager sa Brian Morden. Vice President for Operations Sir Elzen Castaño. Vice President for Administration Sir Jun Paul Hidrosok sa mong CEO Dr. Mil Itang Uy. Laban ito sa Technical Science K5 Munjay Karanza. Kanyang kubos ng igalas kanginan K5 ninyo Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negro. K5 News FM.
8: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
10: Mga ka DTX og ka MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
10: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
11: Atong niaging tuig Sir JP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bagong kaso sa kanser sa tibuok kalibutan ug sa mga namatay sa kanser 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang kanser sa Amerika, Sir JP. Kay sige man sila kaon og karne ug ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausages. Usahay ra og mahal kay dito ang mga utanon. Muna Sir JP nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants ng mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. Og nahikabaylo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Maunang sige sila og research aron mahibal-an nila ang pinakataas nga antioxidants og ilang nadiskubrehan nga naara diay sa panit sa tubo.
10: Gahisgot si Dr. Mel kabayan sa DSE sa DTX 500. Ang disugared sugarcane extract gikan sa mapait nga bayin sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units. Garantisado jud kung gainom ka DTX 500 matag adlaw og MyTC, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
11: Hisgutan nato Sir JP kung nganong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og MyTC. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga parte sa lawas. Naay trillion of cells sa atong lawas ug ang cancer pwedeng musugod sa usa ra ka selula. Grabe, out of sa? Trillions. Usa ra jud ka-corrupted cell ang mag-mutate, mag-abnormal, unya mas paspas kini mag-divide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Ug take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko Sir JP tungod kay naatay DTX 500 ug MyTC nga available ug makainom ko nini. Kay at least kampante og protektado ang akong mga selulas lawas.
8: DTX 500.
12: Kuday si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo, yun kayo yung DTX 500.
8: DTX 500. Pumali sa mga butika.
10: Maunang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid, sa imong liog og makurutan ra ka narbog kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo kay na dili kay colon cancer.
11: Nahadlok tas cancer pero wala tay gibuhat aron malikayan kini. Naa na sa palibot nimo ang tambal, utan, prutas, mag DTX 500 og MyTC ka. Balik-balikon jud nako ni sige sulti ninyo DTX og MyTC. Dako jud ang ang matabang nini sa pagsukol sa cancer formation. Mm-hmm. Do the research. Ang free radicals o oxidative stress ang muguba sa genes o DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages na pod ang DNA.
13: Mm-hmm, correct.
11: O, kung wala ka gainom DTX 500 o Mighty C, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas, Sir GP.
10: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa Mighty C nga usa pod ka antioxidant, kompleto na jud ang imong panagang.
11: Mm, ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og Mighty C? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigutan prutas?
10: Ah, wala.
11: Advisor ning ako ah. Likayan na to ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom yutag DTX 500 og Mighty C. Join the fight against cancer. Sugli kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw and be cancer free.
10: Wa na jutay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Og ako na sab si Dok Ramil oy sing mayong lawas ang pingan.
10: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
14: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan na ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagis sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon git kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend the food supplement for men.
10: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-ahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend food supplement for men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras, K5 News FM, Philippines. Alas 2 na.

0: News FM.
1: Ocho minutos na milabay sa Taknala sa isang kabuntagon. May pasalig ang National Commission na kon National Police Commission. Kunapol ko mga mohatag o ginanaling tabang pinansyal o suporta alang sa pamilya ni Police Master Sergeant Fernando Marfa, ang police nga namatay. Kuman ni inigiluwas ang iyang duha ka mga kabanan na gikan sa paggalumos sa Cadiz City, Negros Occidental. Ang insidente na itabod itong Biyernes, Agosto 7, dihang gianod sa kusog na sulog si Police Master Sergeant Marfa samtang naningkamot nga maluwas ang iyang duha ka mga kauban atol silang ipagayong seaborne na patrol. Ipayag ni Napolcom Commissioner Rafael Vicente Kalinisan nga personal nilang lihukon o paspasan ang pagproseso sa tanang legal gabinipiso para sa mga naulahi ni Marfa. Natagan usabog kabaguhan sa komisyon ng pamilya. Gadili sila pasagdan taliwala sa maong dakong pagsubok o sakripisyo alang sa serbisyo. Dinugang usab ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates nga usar ka matuod ng bayani si Marfa tungod sa iyang pagpakita og talagsaong kaisog o paghalad sa kagalingong kinabuhi aron na maluwas aron makaluwas og lain pamagi nga nagpakita sa labing maayong tradisyon sa pambansang pulisya sa Pilipinas.
2: Sa dugang pang balitang lokal, taliwala sa kailap nga pagpamesti sa Red Stripe Subscale kun NSIC kun RSSI nga miamong-among sa mga komunidad sa tibok Negros Island Region sa 6,269 ka mga mag-uuma og tagiya sa yuta ang nakadawat og kinatibok ang 64,727,425 pesos nga tabang ubos sa emergency cash transfer kun ECT gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Ubos sa ikaduhang hugna sa tabang sa ECT 5,246 ka mga mag-uuma og tag-iya sa yuta ang nakakuha og kinatibok ang 54,164,950 pesos nga cash assistance gikan sa DSWD. Ang pesting nga RSSI nakaapekto sa mga dapit nga nagunang magpapatunga og tubo sa rehiyon di naka-record nga moabot sa 78,352 ka hektarya sa Bakayan ang naigo. Subay sa mga gihimong pagsusi sa kapatagan kung field assessments na kumpirmang 22,792.25 ka hektarya nga naglambigit sa 15,135 ka mga mag-uuma ang apektado sa nagkadaiyang mga dakbayan o lungsod sa Negros Island Region. Lakip sa mga dapit nga napiktuhan mao ang Kabangkalan City, Cadiz City, Victoria City, Sagay City, Ilog, Calatrava, Morsha, Bago City, Mabinay, Canlaon City, Bayawan City ug Baiz City. Gipahigayon usab ang pagpangapod-apod sa ECT payout sa ubang mga komunidad sama sa Talisay City ug San Carlos City ni atong Hulyo 29, Bidalbagan ug Moises Padilla ni atong Agosto 6 ug Isabela ni atong Agosto 7. Dugang paniini ang DSWD Field Office Negros Island Region naghupot gihapon og 3 milyones nga quick.
1: Giaprubahan ako na may aprobar ang Negros Oriental Provincial Price Coordinating Council sa Resolution Number 10/2026 arabaduso og suggested retail price og buying price range sa baboy, baktin o buhing baboy sa tibuok lalawigan. Pinagalakang gihimo aron matabangan ang mga konsumidor og mag-uuma taliwala sa epekto sa African Swine Fever kon ASF nga nakabalda sa supply chain o nakapa-unstable sa presyo sa merkado. Sumala sa mga resolusyon, ipirmahan ni Governor Manuel Chaco L. Sagarbarya di atong Agosto 6. Mao kini ang giagiaprobahan nga price range sa karne sa baboy, local o imported, mukabat sa 240 pesos hangtod 290 pesos matag kilo. Samtang sa baktin, 2,500 hangtod 5,000 pesos matag ulo, mabuhi nga baboy. Buying price sa live weight 150 pesos hangtod 180 pesos sa matag kilo. Gipasalig sa PPCC nga ang maong presyo nagsilbing pamaagi aron mapanalipdan ang mga konsumidor batong sa presyo samtang gipanalipdan usab ang mga hog raisers, traders o meat dealers aron mabawi ang ilang gastos sa produksyon o transportasyon taliwala sa krisis sa ASF.
2: Samtang nagtaging ting na 25,000 pesos ang nadawat sa top 1K5 Solid Supporters Leader o Griseller gikan sa Kanlaon o LMI o kon La Castellana, Mueses Padilla o Isabela niadtong Domingo, Agosto 9. Formal nga gi-award ni Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center o K5 News FM Philippines Doc Ramil Uy ang 25,000 pesos ni top 1 reseller sa Kanlaon Robert Bilio o laing 25,000 pesos top 1 reseller sa LMI Pastor Mark Giles. Nakadawat usab og 1,500 pesos ngadto sa 13,000 pesos ang mga nalakip sa top 15 resellers agi og pasidungog sa ilang padayon nga suporta og pagpalapnag sa produkto. Wala ni pauli nga walay dala gumikan ang tanan nga wala nalakip sa top 15 parehong gigahinan ni Doc Ramil Uya. Nasayran kini ang labing una nga naghiusa sa awarding ceremony ang LMI o Kanlaon.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Ka 14 minutos na mga K-5 nakalabay sa takdang alas 6 sa kabuntagon oras dalit ka na ito sa mga kabuton sa DTX 500 Capsule. The Superior Antioxidant. Katayang usak ka opisyal sa PDEA, usak ka high value target samtang naangol ang tulog ka marines sa inkwentro. Sa kipagayong joint anti-drug operation sa sitio Mapanbubo, Barangay Panyungan, Bungaw, Tawi-Tawi nito Domingo, Agosto 9. Ginalamatay nga si PDEA Officer 101 Inferni Jim Dayag, 29 anyos. Napatay usab ang target sa operasyon nga si Jimhar Jawadil alias Boss M nga usag nga kanhing membro sa Abu Sayyaf, usag karmado nga kauban ini. Tulo ka membro sa Marine Battalion na ang Marine Battalion ng Team 4 ang naango laki pangilang commander nga si Lieutenant Colonel Richard Malabadan nga naigo sa ulo o gidala sa Zamboanga City alang sa pagtambal na kumpiska sa mga otoridad ang kapin 250 gramos nga shabu nga mong kantidad o 1.8 milyon pesos kauban na nagkalainlaing tagas nga kalibre sa pusil sama sa Imon Garand KG-9 submachine gun o mga 45 caliber pistol. Nagpadayon karon ang manhunt operation sa mga otoridad batok sa pila ka mga suspetsado nga nakaikyas sa maong insidente.
2: Samtang nakaangkon or naangkon ang kamatayon sa usa ka 69 anyos nga construction worker human kini matabunan sa naitabong landslide sulod sa ilang barak sa Barangay Kalumana, Santa Teresa, Batangas. Nailhan ang biktima nga kabahin sa mga trabahador nga kasamtangang naghimo sa Taal Lake Circumferential Road sa maong dapita. Wala na matabang ang biktima sa dihang napagawas kini gikan sa nakatabo na taliwala sa gipaygayon nga retrieval operation sa mga otoridad.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: 15 minutos na milabay sa taktang alas 6 sa kabuntagon. Saka sa walo ang ihap sa mga namatay tungod sa iniusang epekto sa tropical cyclone sa Luis ug Maymay sa southwest monsoon. Tropical cyclone Luis ug Maymay ingon man southwest monsoon ug habagat base sa pinaka bag-ong dato sa National Disaster Risk Reduction Management Council kon NDRRMC gapong adlaw Lunes alas 6 sa buntag Agosto 10. Doon na kala sa Mingget tungod sa landslide tulo sa Rizal tungod sa rock slide ug sa natumbang kahoy og tulo sab sa Batangas tungod sa pagkalamos og landslide. Siyama na angol sa Benguet, Rizal ug Cavite samtang usa ang nawala sa Batangas. Samtang midangat usab sa kapin 223,000 o kon 752,000 katawo ang apektado sa regions 1, 2, 3, 5, 6, 10, Car, Bimaropa o Calabarzon. Naraw sab sa 34,400 ka mga tao gikan sa 10 ka mga kuna 10,000 ka mga pamilya na pabilin sa 412 ka mga evacuation centers. Abot usab sa 1.12 bilyon pesos ang danyo sa infrastruktura o 3.53 bilyon pesos sa agrikultura samtang 33.94 milyon pesos usab ang kantidad nga nahatag nga tabang.
0: Top National.
2: Subay sa mong balita mo kabat sa 135,000 punto o kun mo kabat sa 135,000.3 milyones pesos ang gibrabadang kantidad sa danyos o pagkalugi sa sektor sa agrikultura tungod sa epekto sa mga milabay ng mga bagyo nga maymay o luwes lakip na ang hanging habagat base sa nagpadayong damage assessment sa mga regional office sa Department of Agriculture kun DA natala ang mga kadaot sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa o Western Visayas. Kapin 4,000 ka-hektarya sa mga agricultural area ang napiktuhan sa mga kalamidad. Lakip sa pinakagrabing na igo, mao ang mga humayan, high value crops sa livestock o poultry. Ingon man ang mga irrigation na facilities, makinarya o mga kagamitan sa agrikultura. Tungod diini, gibaraman ang mukabat sa 4,465 metric tons ang nawala nga produksyon sa agrikultura. Isip tubag, gipay balo sa DA nga ang mga epektadong mag-uuma mahimo makadawat og farm inputs nga mukabat sa 106.5 milyones pesos lakip ang bugas, mais og mga binhi sa utanona. Mahimo usab silang makapangutang og hangtod 25,000 pesos ubos sa Survival and Recovery Loan Program sa Agricultural Credit Policy Council aron maktabangan sa ilang pagbangon gikan sa epekto sa kalamidad.
1: Alas 6:18 na sa kabuntagon, gikan sila ang pre-trial ng Senador Rodent Marculenta sa Sindigan Bayan na 3rd Division karong Lunes tungkol sa datang kahimtang sa panahon. Kailang gikumpirma ni Anti-Graft Court Division Clerk of Court Dennis Pulma ang mga naisgutang division nagkupot sa kasong plunder sa Senador ug sa iyang kaubang akusado nga sila ni kanina anak kalusugan party list Representative Mike Defensor o negosyanteng sila ni Joseph Espiritu o Aristotola Viray alamot sa gingong mga wala gideklara nga 75 million pesos nga campaign donation sa tulong adto kang Marculeta. Tungod sa kanselasyon sa pre-trial, ibalhin kini sa Biyernes, Agosto 14. Ang pre-trial mao ang paghimo sa pagmarka alang sa pagtino sa mga ebidensya o mga stipulation of facts sa kaso na magsugod ang mismong paghusay.
2: Sa katapusan ng balita sa kauluhan, gipatawag sa Sandigan Bayan na 3rd Division si kanhi Department of Public Works and Highways kun DPWH Secretary Manuel Buniwan aron mo testigo batok kang kanhi Senador Bong Revilla. Ang sabi na gipadala ni atong Agosto 7 sa PNP General Hospital sa diin naka-hospital arrest si Bunuan tungod sa iyong mga sakit sama sa diabetes, hypertension o chronic kidney disease. Gimanduan usab sa korte ang PNP Health Service nga ipresentar si Bunuan sa Sandigan Bayan. Si Bunuan, 80 anyos, ang kaubang akusado sa mga kasong plunder o graft batok ang Senador Jinggoy Estrada. Apa, nagidawat naman sa Office of the Ombudsman ang iyang tanyag nga mahimong state witness. Apan bisan pa niini, wala siyang itugutan sa Sandigang Bayan, Second Division, ang hangyo nga wagtangon siya sa mga kasong gisang at batok kaniya. Sa hearing ni Revilla ni adtong milabay nga semana, mihangyo ang ombudsman sa korte nga ipatawag si Bunuan, human mitestigo ang state witness nga si kani DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sumala pa ni Bernardo adunay discretionary control si Bunuan sa kapin 10 bilyones sa peso sa kabayan sa punto sa DPWH para sa mga proyektong gisulod sa National Expenditure Program. Lakip ang gingong ipangayo ni Revilla. Kasamtangan, si Revilla temporaryong nakagawas human makapiansa o gausa ka milyon na pesos.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:21 na mga K-5 sa kabuntagon.
0: Vita International.
1: Pilatagong ang Supreme National Security Council sa Iran ang gunom ka bagong nga kondisyon nga giingong nga angay matubag sa Estados Unidos o nahingpit nga bilihan ang Strait of Hormuz ang usa ka pinakimportanteng ruta nga pandagat nga agianan sa mga lana. Malapan ni Muhammad Baghir Zulkadir kalim sa konseho na pabiling sarado ang nasambit nga agianan hangtod ga dili matul-id sa Washington ang giingong sayop nga pagtrato nini sa Iran. Ang mga kondisyon gana ay sa Tehran. Mao ang paghunong sa mga pagbahad sa Estados Unidos batok sa Iran o permanenteng paghunong sa mga pag-atake batok sa mga kaliado sa Iran sa Lebanon, Palestine, Yemen o Iraq. Lakip sa hangyo ang pag-atras sa mga puwersang pandagat o sa kawanangan sa Estados Unidos sa palibot sa Iran. Pagbayad sa kompensasyon sa kadaot nga dala sa duha kagiingong ipatuman nga giyera pagtangtang sa mga economic sanctions o ban pa. Samala sa tigpababa sa IRGC, dayong ablihan ang Strait of Hormuz kung dawaton sa Washington ang mga gipangayo sa Tehran. Ginsister usab sa opisyal sa Estados Unidos nga ilahalamang kining wag tagon.
2: Samtang miabot na sa 4,053 ang kumpirmadong kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo, kung DRC, lakip ang 1,850 ang namatay, sumala sa pinakaulayang datos sa gobyerno. Kini ang ikaduhang pinakadakong Ebola outbreak sa kalibutan o gikonsidera isip usa ka pinakapaspas nga mukaylap sa kasaysayan. Sumala sa mga eksperto, posibleng nagsugod ang pagkaylap sa virus sa wala pa gideklara ang outbreak ni adtong Mayo 15. Rason nga posibleng mas taas pa ang tinuod nga ihap sa mga nataptan. Dugang pa sa mga eksperto ang paggalangan sa pagtinuo sa sakit mao ang diliig nga pagmonitor o kakulang sa mga bakuna o tambal nga maoy mga hinungdan kung nganong naglisod sa pagpugong sa pagguyanap sa maong virus.
1: Alas 6:23 na itong takna. Napildi ang Pinaitin star nga si Alex Yala batok ang Belinda Benjic sa Switzerland sa score nga 4-6, 0-6 kun 06 sa round of 16 sa National Bank Open, Canadian Open sa Toronto kapong adlaw Lunes sa Gusto Jazz. Payo ang sugod ni Yala apan nahimong ligon si Benchik og nakuha ang set sa score nga 4-6. Tungod sa mong kapildihan na puto lang iyang makasaysayanong 7 match winning stake sa 21 anyos nga nagsugod pa sa iyang kampiyonato sa Mobadalia DC Open sa Washington. Ikataho nga halata gana kasinati o grabing kakapoy si Yala human ang sunod-sunod niya mga dula sa mga nakalabing adlaw o gagigamit kini ni Benji karong hingpit nga madominar sa set nga 0-6.
0: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
2: Samtang sa itong Balitang Showbiz, nanguna ang P-Pop Group nga SB19 sa 2026 Awit Awards human makakuha og 12 ka nominasyon na sa nagkalaing kategorya sa ika-39 nga Awit Awards kay 5 Jong. Lakip sa ilang nominasyon ang prestigiosong Album of the Year alang sa ilang album nga Simula at Wakas. Dominado usab ang mga awit nga Dam alang sa Record of the Year ug Dungka alang sa Song of the Year. Ang Awit Awards giorganisar sa Philippine Association of the Record Industry o PARI isip pag-ila sa mga natatanging kontribusyon sa Filipino music industry. Sa unang higayon, mahimong bukas sa publiko isip ticketed event ang Awit Awards nga pagahimuon sa SM Mall of Asia Arena. Samtang sa Setyembre 15, ipaibalo kung kinsa ang makadaog sa prestigiosong Awit Awards.
1: Congratulations. Anyway, mga K-5, alas 6:25 na sa kabuntagon. Ang balitang showbiz, ang hingpit nga mitapos na ito ang talamanan ko rabuntaga. K-5 DTX 500 Morning Newscast. Standby sa masunod nga programa, ang Foro de los Pueblos program. Oban ni SM Brian Morden, K-5 Palm Carater. Sa mga taga-tuboso, thank you so much sa inyo din nga makanunayon nga pangsunod. Sa mga nag-monitor din ka nato via Fabulous Tuboso Click FM Radio. Salamat kuya SM Randy K. Ibang Vicky Kangko. Manukan bilab, gikan 395.7 K-5 News FM San Carlos City. Sa pagpungunag ihapon sa mong station manager, SM Brian Morden, Vice President for Operations, Sir Aljan Castanio. Vice President for Administration, Sir Jean Polineroso, sa mong CEO, Doc Ramil Itang Uy. At ang kaupan sa technical side, KK5, Monjay Garanza. Kami, ang inyong mga tigbalita, karabuntaga, ako si KK5, Jong Barzales.
2: Ako, sob, si KK5, Pamela Perate.
1: Alas sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio
0: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
0: DTX 500 na!
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
0: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
0: DTX 500,
3: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food supplement for men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ko bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Bitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Bakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukas Car Wash.
11: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat, pagpamiyembro na sa DCCCO.
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga uy.
13: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.

0: Kampyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay, 37.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Duno manun sa mga lapas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog na issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto. Luto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: May buntag world!
7: May buntag Pilipinas! May buntag Negros!
3: Welcome na sa
8: Foro de los Pueblos!
3: Kao ba na inyong alagad kini si K5 Brian Morden, the King of All Media sa Dakbayan San Carlos?
7: Ako sab ang Queen of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Pamela Parater.
8: Kami ang The Power Duo.
6: Magamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM San Carlos City.
7: The K5 Country.
3: May buntag Pilipinas usab, and today is Tuesday na nanata mga ka K5 sa gitawag nato nga Agosto 12 na 2026, 12 ba or 11? 11 no? Muraga paspas mo sa swildo ni IT ano. Wa pa gani mahurot ang swildo ni ka K5 Pam.
7: Anay.
3: Wa pa mabuhini ang usa ka katong napilo ba no?
7: Sa Iloa Lord.
3: Swildo na po yung ihuna-huna.
7: Hapit naman.
3: Bitaw. Anyways, K5 Pong!
7: Yes, K5 Bray, ara dali-dali sa lakaw sa itong panahon. Mm-hmm. Ang sariling panahon, sige maglakaw. Oy.
3: Bitaw, yawan tag-apas, ano yung usahin.
7: So, medyo may pag-good news ni kay ang katubitang bagyong pilo nga naa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility K5 Bray.
3: Aha.
7: Monitor nga nagpalayo. Nagpalayo siya sa park.
3: Naulaw?
7: Naulaw.
3: O basig naulaw or nahadlock sa diri kay daghan kayong mga corrupt diri sa Pilipinas.
7: Mga buhaya. Okay, so nibalik siya sa agi K5 Bray. Nagpalayo siya. So, kani bagyong pilo, na-monitor niya siya sa 3,325 kilometer east sa extreme northern Luzon.
3: Aha.
7: O gano'n na siya gikusgon sa hangin nga moabot o 85 hangtod 105 kilometer per hour.
3: Pukusog, oy!
7: Pero nagpalayo lagi siya, lagi.
3: O saan nag-atras ni or ning pakana, ning pakaliwa? Asa man ni siya dapita?
7: Nagalihok ni siya pa northeastward.
3: Aha.
7: Na direksyon.
3: Oh, okay. Naulaw?
7: Naulaw siya kay dili. O dili, nahadlong siya sa baha kay sa Metro Manila. Biya, grabe na ba yung pagbaha dito? Malik siya sa agi.
3: Pero katong duha ka mga bagyo, K5 Pam, nga ingon nga naapong nagtamwa-tamwa diri sa PAR, sa Philippine Area of Responsibility. So far, kumusta na to sila?
7: Nahilom man?
3: Nahilom po sila. Mayo nun.
7: Nahilom.
3: Sige, ano nga maanod sa baha diri?
7: Grabe din ha, ayro pa taga Hawak god.
3: Dino sa Manila no?
7: Oh, sa Manila. So arang-arang ta diri kay February kay mga katagatag nga pag-ulan ra mga rain showers ra tumusin natin nga. Hangin-hangin ba?
3: Ang usahay kining kuan ba ang Visayas and kita diri sa Negros Island region. Mo pasalamat yung tagdako sa Ginoo no? Kay usahay ginasper jud ta diri or kumbaga ga distansya jud usahay diri ang bagyo K5 Pamba no?
7: Yes, usahay og naay kusog bagyo kun ra ta diri makasinati ra mga hungaw-hungaw ba.
3: Aha.
7: Mga ginagmeraw nga pag-ulan. Bitaw, pero dili ta kaay matamaan K5 nga ingon ana nga daghan jud mga matay ana.
3: Yes, correct jud no. So lipay kay ita pero di man pud ta malipay jud taman nga ang uban nato nga mga isuon maigo pud sila dito.
7: So mas malipay gyud tag wala na lang jud.
3: Yeah, unta na, no?
7: Yeah, di man po pwede siguro.
3: Di pwede, kay beyond managod sa ito ang kuan. Control na to, kay Feb Pam.
7: Bitaw.
3: May unta og si kuan ni, si Pastor Kibuloy, raning uyat aning panahon.
7: Kay inagtungha, ibusulod sa ako.
3: Isulod sa ako niya, ay, pag kuan mo diha, ay, pag lingkod mo diha ba? Pero ingon ba ni Pastor Apollo Kibuloy sa unang kuan, siya ba nang ipaundang atong kusog ang lindol?
7: Siya?
3: Oh. Mm. Oh, siya nagpaundang ingon niya nga, lindol, stop! Stop! Ah? Oh, yan, nag-stop talaga.
7: Okay. Basi na timer po ito na, humanag yun lang pagtayog.
3: Bisan din na nato isulti, kifay pa, mauna dyan na, na timing na dyan.
7: Kaya ang linog niya, pila na ba ng mga kaminutos?
3: Burang matuo po ka ba?
7: Stop. Oy, speaking of linog, kay Fibray, grabe na ang Colombia.
3: Colombia na po.
7: Gilinog og 7.4. Ana-ana sa 20 ang namatay. Grabe pagagubaas mga building kay Febray.
3: Pagkakusuga naman, ana.
7: 7.4.
3: Di ba natoy pilapatay ito? 6 mil sobra na sa usap po itong namatay
7: sa Venezuela.
3: Venezuela.
7: Oo, oh. 6 mil ka pin. Yakan eh. Kay, kuan pa, marag, ongoing pa ni Angkwan ani kay Febray.
3: Ang rescue search and rescue operation.
7: Kay, na naman sa 20 ang namatay.
3: Ano, unsa naman eh. Hindi na. So mauna nga kita tanan mga ka K5, ano, amping jud ta kay mauna lagi ang mga tragedy, ang mga calamities nga mga ing-ani K5 pam nga dili na to control lagi, no?
7: Oh, jud, mutungha ra jud siya.
3: Anytime will strike K5 pam. Mo attack ra na nga bisag katulog ka, di jud ka wala ka ideya ba?
7: Matulog ka dira o nga mahugnuan ka, wa jud, inog bata nimo, anak ka.
3: Usahay pod kinibang kinibang kuan K5 pam kining magpuyo kag dagkong mga balay. Murmura una na lang ka mo pa ubra na lang kag kubo-kubo nga balay.
7: Payag ya ang atop kay ko. Kugon.
3: Kugon.
7: Then, ag nai bata magdula, o ulbo.
3: Kaya kung maglinog-linog, usahay dito.
7: Marag safety na ka.
3: Safety. Kaya kini mga dag ko, mga balay, mas mahugno in town.
7: Maujud.
3: Laina, no? Sige, ato nang i-update ha, 7.4. Grabe, kusganan mo na na, oy.
7: So, ganan na. Marag hugnoon na yun ang
3: kalibutan. Ana, no? Burag makaingon ka nga pagkahumanan ni Linuga, burag makaingon ka ang yuta, ani, burag mawala na pulihan ng tubig ba, no?
7: Yawa ba?
3: That's why K5 Pam nga every day don't forget to pray our Savior K5 Pam. Because we don't know what will be the next. Wala ta kay balo sa mga nasunod-sunod K5 Pam. Yes. Oo. So every day nga yung patawad bisag pagbugtaw ni mo diha.
7: Wala na ka.
3: Oo. Mga muyo ka Lord. Salamat gipabugtaw pa kunimo ano
7: ba ko.
3: Oo,
7: pinalagot. Biya nagatulog. Di na kit sila kamata.
3: Di na kamata. Ang uban, yung mata, tinuod, puro nagtulog, nag-ihapon.
7: Sabi niya, kamatayon ki Fibra, di po na tumatag na.
3: Oh.
7: Para ka tong delivery rider, nagpasilong rain town dira sa kahoy, kay kusuking ulan,
3: unya?
7: Natumba ang poste, natumba ang kahoy, patay.
3: Grabiha, no?
7: No.
3: Katong bata, nga estudyante sa Antique, ba to? Antique, Ruhas. Antique, no? Ngayon, lingkod na to siya sa bench or, saan tawagan na, lingkuranan.
7: Oh, lingkuranan.
3: Kunya, ning sandig na sa spader.
7: Nakurinti.
3: Nakurinti, patay, oy.
7: Kuspaitabi.
3: Kato po sa Esplanad dito sa Iloilo. Katong sa Esplanad ba? Nga nakitaan sa video, anak ismiringho ito sila, no? Ibduha ka estudyante, no?
7: Miringho ito. Lay man to.
3: Lay man to. Ilay, pangalipay. Buhi na sila.
7: Buhi na ila, buhi. Agumon patay man.
3: Kato buhi kay dako. Nang duha to. Grabe, agon niya.
7: Habi kong nailain ba?
3: Buhi ito kayo. Kay duha dyan to.
7: Panginabuhi ito ila, ha? Panginabuhi.
3: Panginabuhi.
7: Okay. Okay.
3: Duwa dyan tong buhay ba sa itaas o sa ilawom nyo? Sige, ay, sige, pwede na maka-monitor mga katawa. Mayo si
7: Kwan.
3: Katawa, mayo si Madam Rochelle Bailon Crisologo. No?
7: Sa iyo kayo siya naglantaw?
3: Siyempre, pag diri ka maminaw good sa Foro de los Pueblos, Santo de las Nueve sa Buntag, dili lang tanan kay puro balita kay Five Pam nga makapapungot.
7: Oh. Kaya maminaw na ito, mangunot pong apil ang kilay.
3: So, ito ni silang pagkatao-kataoon na.
7: Oo.
3: Dili po na yung maong programa nga sige panghulgaan ng imong mga nasuko ka ng mga tao nga kinahulgaon ni mo.
7: Ito marang mga puol sa biya.
3: Mapakatoan. Na, kini yung programa ha.
7: Kompleto ni.
3: Kompleto na. Drama na, diri.
7: Giat nga sa lahat.
3: Atong morning, ato ni silang, kumbaga, variety dyan sa kayo ba?
7: Yes, variety.
3: Na-drama.
7: Variety show.
3: Yes. Kompleto. Kung baga magluto kag, muluto kag adubong baboy or unsa diha, kompleto sa sahog ba?
7: Oh, bitaw.
3: Kompleto sa sawg. Naatanan.
7: Basta kompleto og sawg if I bray. Lami.
3: Lami kayo. Lami kayo.
7: Lami kayo.
3: Imagine mo ni managlingkod o lang tawa. Oh, yeah. Pero yeah. Askal.
0: Ayun mo lang nalaman.
3: Untas na may kontras ni. Abini mo kung galantaw ka mo, Jay? Sa mga naga-program nga ang nawong burag di masabtan?
7: Oo, kanang serious kayo dyan?
3: Unya, tikalon po mod kaayo? Di ka ganahan. Di ka ganahan, oy! Nga kung kaasahay, kinang makakuan ka, kinang makasulti, burag sa ray, nakamaustanan?
7: Oo.
3: Unya, ang nawong burag, dili yung lagi masabtan? I-transfer na diri sa K5. Kay bisag mo ang engineer diri, guapotication ni siya.
7: Pang kukumart din.
3: Ilagay mo gawas gin sample mo gawas ni siya. Pero dili dire dito gawas ba dito. Ay sige dai pwede na baka monitor mga ka K5 ano. Oy dali ingon dire ni Ruel Maglasin. Ang 7.4 dili na madala sa pag-amping pero madala sa pag-ampo. Good morning sa inyo nga duha, Sir Ma'am. Correct yun na kaayo.
7: Exactly. Correct.
3: That's right. That's why nga nakaingon mini Pam ganiha nga kiningon nga mga ingani nga mga tragedies. We are not the one who hold control or hold this tragedy.
7: Mm.
3: Beyond of our capacity, beyond of ourselves. O ano ba no? Mm. So ang pinaka the best nga buhato na to, unsa ito imo ha? Sword. Ang pinaka sword, ang pinaka
7: ato, espada.
3: Ito? Espada. Oh, or ang pinakagamito na to is shield. Kasi kikatao. Shield. Maon ang shield, maon na ang depensa. Shield. Uh-oh. Espada. Away mo. Dili espada. Katawa sa imo. Shield. Ang espada.
7: Depensa.
3: Kay, away mo na. Espada. Away mo na. Shield. Kwa na siya.
7: Dili. Matawag nga po na to espada ng pag-ampo.
3: O gani away
7: away
3: na to na.
7: Away na to pinaagi sa pag-ampo.
3: Kita nimo
7: na ba masumbag rin ang linog.
3: Nga, kita nimo na ang dili ampo.
7: Oh, ampo.
3: Kita nimo na ang mga tao, mga kinang mga sinang unang panahon nga mga away.
7: Mm.
3: Nga naa sila shield nga giuyatan, unya na pa espada. Aso ditik basa ana may na shield.
7: Maraga to siya lapulapog majilan.
3: That's why no. Mao na nga gidungan ako ang imong espada ug ang shield. Na para naa ka na ipang luba. Pangtigbas na ako pa ipang depensa. Na mao na siya. So ang pag-ampo plus ang imuhang depensa sa imong kagalingon, duha dyan na siya. Ampo kasi gunoo, natrabahoon ni mo kipit. Kini man pwede nga manguyam ko ni mo pam nga, moingon ra ko nga, mga muyo ako nga, Lord, kabay punta nga ng sugto ni ko ni Pamela bang, ihakong uya. Dili na siya pwede nga anak radyod. Dapat kamangon, taka. May trabaho. Nga pangamuyo ko puro na.
7: Sama lamigas magamang.
3: Kumangon ni kinang amato na ko para may uban siya permi pangamuyo og trabaho.
7: Oh, my god.
3: Ha? Mga luyag.
7: Oh. Ana giingon nga lihok taw kay tabangan tika.
3: Na, mao na siya.
7: Pag-ampo plus lihok, mao na kuan sakto.
3: Ingon diri ni Judilyn, oh. Kini si Judilyn kailang ane?
7: Wala.
3: Mao ni siya katong kuan ba? Katong taga Lalong ba? Nga to sa Jordan.
7: Okay. Judilyn is
3: there. Oh, solid listener ni nato. Ingon niya, unsa naman lasa ng ismiringhoy, sir and ma'am?
7: Mura siya kuan. Adubong manok.
3: Adubong manok nga na ay sabaw sa sinigang nga kabaw.
7: Sinigang din ang kabaw?
3: Okay. Ay gimingaw ni siya good kay doon isa sa gawas niya ayang bana na diri.
7: Nasa Jordan.
3: What is the use of your fingernails? Okay. Pwede na maka-monitor mga ka K5 sa K5 San Carlos Digital 95.7. Look, like, follow, and share.
7: Comment sa comment section.
3: Unsa pa inyong gihubat niya? Unya, wala na ko kabalo kung sa isumpay na.
7: Ako naman po.
3: Ikaw na niya.
7: O, syempre, magigala, Madungan po Tarumuntaga sa 100.1 Canlaon City and 92.1 Fabulous Tubos.
3: Correct.
7: Madungan Tarumuntaga, everyone is wrong.
3: Yeah. Ingon. Usap ba?
7: Madungan Tarumuntaga, magigala, everyone is world.
0: Ayun mo lang nalaman.
3: Diba?
7: Thank you, Tata Digong.
3: Yes! Grabiha gini si Rochelle ba no?
7: Ano man?
3: Ikaw Sir Brian. Ha ha ha. Ola oy. Kuan naman, sakto man, di ba? Kamang jud Sir Brian. Syempre, asa man din na mag-agi. Ikaw diri ni ma'am, di na ta ka-headline sa nila ang ubraw ba? Mo headline sa mi, oy, ayaw mong hawa diyo, headline sa ano to mga dagkong balita ro mga ka K5 kay kuan kuanin ang
7: unsa jud
3: nawala akong headlines diri yo ani ana oh ano, Paldo
7: agoy ni mi ana pa
3: bidaw oh Ismiring High
7: ala
3: Ismiring High ya
7: ano high na ba na nga huy mo na oh
3: tigdas suportado ani big time
7: ay
3: grabiha ang mga balita, di ba, no? Oh. Unsa man ning paldo, mga ka-K5. Atensyon sa mga igsuon na to. Labi na dyan ang mga reseller na to sa products ni Doc Ramil Itangoy.
7: Yes.
3: Kini mga DTX 500, Mighty C, ang D3 Bio, ang DTX Coffee Mix, ang... sa panadiha,
7: Extend.
3: Uban? Extend. Dito sa Kanlaon o Himamaylan na Kastilyana, atong ni Aging Domingo K5 Pam nang hatag na pod og reward si ka K5 ning taon ni si CEO Boss Ramil Itangoy.
7: Ayay, nakapaldo di
3: ay. Nakapaldo na pod siya sa mga dealer niya dito.
7: Ay haya ba?
3: Duha ka tawo, usa pastor-pastoron, no? Ang nakadawat na pod og 25,000 pesos free tax free ha.
7: Ayay.
3: Oh. Nakadawat ni Five Pam. Ngano man, kay sila ang top 1 nga na maligya aning products ni Boss. Pakpakan!
7: Ayay. Pakpakan! So, sila ang pinakadaghang halin.
3: Halin.
7: Hala, ni Dutas ah.
3: Imagine mo, tagaan na kag 25,000 pesos.
7: Na. Grabe.
3: Giunsa man na, tipo diha, biunsao ninyo ni pag, kuan, magbaligya, bino? Grabihan.
7: Maayag gina sila mo, kuan ng customer kay Five Ray nga na.
3: Maayo di sila mag kuan sa sales stocks or atik-atik diha.
7: Atik-atik, nagbuka na butik.
3: Congratulations no. Unya, dili lang sila ha. Na ay nagdawat to 5,000 to 13 pesos.
7: Oo.
3: Grabiha no.
7: 13,000.
3: Nga ang tanan ng mga reseller or dealer niya dito nga nang nani appeal aning iyang reward or awarding kumbaga. Every 3 months ni no, every 3 months nakadawat yung tanan og tumataging ting-liging nga kwarta kag mga hinabang kifay pa.
7: Dawas atong na top 1, dahil naapot ito'y top 15, tag 1,500. Dahil katong nabilin nga wala na appeal sa top 15, naapod sila. Sila yung tanan, nakadala.
3: Grabiha, no?
7: Wala, hindi pa uli nga naming huy kifay.
3: Sana
7: pa.
3: All.
7: Sana sige, ata.
3: Sige, balikan nato na ron. Unsa man eh ang Ismiring High. Kung nai-Ismiring Hoy,
7: nai-Ismiring High. Mayuha, gini mo ay.
3: Ato aning balikan ron gahapon kining usa ka bag-ong himugso, or bag-ong gianak nga gibilin ra sa katubuhan dira sa may Barrio 2 Barangay Guadalupe aning dakbayan San Carlos K5 Pam. Gisulod sa ikubag nga pula.
7: Grabe no.
3: Maayo lang ning bataa kay naapay nakakita o nya nadunggan nga naghilak.
7: Kuan jud to aka nang nanghilan gyud.
3: Nanghilan kay kung wala pa iro joy makapulos ani mata pa.
7: Siguro giguyod us iro.
3: Susino ako. Porting lamian ni sa iro ang mga bagong himugso kay Five.
7: Oh, kanapo gyud ang mga dugo-dugo ay.
3: Ay mga dugo-dugo.
7: Kuno pa siguro para nila.
3: Paita no?
7: Iro kay adlawan pero nagkagabi ay awak-awak na jud.
3: Gihungod pud to atong ining kining inahan nga anang oras sa ilabay ibilin aron makit-an. Ba siguro gani nga gibutang to niya dira niya nara sa speakers sa glantaw ra kay aron masigurado niya nga naay makapulot
7: basi ana jud
3: oh nakakita pero makit-an ta ka dungagan ta to
7: yat
3: dili oy
7: abi ko kasaban
3: balikan na taron sa ni tigdas ang ang tigdas sa Tagalog tipdas diri sa tuwa kay Five Pam. Jutay kaayo ang nagpa-inject biya karon aning tipdas ay.
7: Nga naman.
3: Kay naligi mga hulga ligi nga kinang giingon nga basig mga unsa ang mga bata nila kay pamatsyon daw aning tipdas.
7: Oh.
3: Deka. Napaak na ko. O ko yo. Wala gibaslan man tanay noy, sorry ha.
7: Ala.
3: Sakita oy.
7: Napaak na dira.
3: Di ba tipdas month ron? Na ako noy, daghan makaoy nakit Andra sige post MJ.
7: murag nag dagara kay ni Kailap dira ba?
3: Kining mga nagig post dira god, mga against the administration maguni sila.
7: Bitaw.
3: Unya angilon man ninyo ubang tawo.
7: Ya ang uban ba madlok medyo dayon
3: pod. Madlok. Dire sa San Carlos mismo wal daghan ang wala ning pa-inject kay 5 pump.
7: Sa may diba madlok ano mamatay.
3: Pero balikan nato ni Ron ha kay aron nga masabta ni sa to mga igsoon kung unsa jud ni ang tipdas. Tipdas sa injection or vaccine ano.
7: Aha.
3: Suportado si Congressman Sandro Marcos, ang look-alike ni Ferdinand Marcos Jr. Suportado niya nga isulon ang barangay elections o tropo ka.
7: Support siya nga isibog na pod.
3: O, isibog na pa-atlas na pod.
7: Na. Ay, oo. Nalang mo pag-election, oy.
3: Bitaw, no? Kamu nalang lingkod niya, bahala mo! Pabalikan na to na ron kay kaning... Unsaon nato ni Duterte?
0: Grabe.
3: Oh, lahi-lahi din.
0: Wala nalaman.
3: Big time. Ah, karong adlaw na ay dili man ang uban ingon nila dili ba kuno big time ni ang pag price rollback sa ato ang lana kay 5 pump.
7: Dili na matawag og big time kay dugay na sila kay si pasaka, taas.
3: Small time eh, no? 4 pesos roman.
7: 4 pesos ang i sani.
3: Ang
7: ikonhod.
3: Oh.
7: Sima na 5 to size.
3: 5, maig size sa emojis. Inansas.
7: Oh, na.
3: Mubalik pa ang
8: Foro de los Pueblos. K5
2: News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Visio
2: gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
10: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako na usab si Doc Ramil Oy, ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir GP?
10: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ko sa mga sakit sama sa hepatitis.
11: Yay.
10: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon, kay gipunggan kini sa D3 Bio. Matag adlaw iyaha jud ning gipang-arado.
11: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
10: Yes.
11: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta, iproduce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
10: Mao nay rason siguro Dok Ramil, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
11: Kayman, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
10: Tree of life. Maunay rason nga ang monolaurin nga naradyod sa D3 Bio, dili dyan ni mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
11: Kadabang na kay inumon nga pang kontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
10: Gapahuway ra.
11: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
2: D3 Bio.
12: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
2: gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
11: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
10: Yes. Bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
11: Siyempre.
10: Dili COVID-19. Sa makausab, balik ta sa HIV.
11: Correct. HIV.
10: Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil. Doc Ramil, kung pwede pa lang, ako yung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
11: Correct.
10: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan na matay sa tulo. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay siya pag-uman duha kasi manake man, ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayudaan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila Dok, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa nay tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 Bio o gua sa plain vitamin D3.
11: Mao na nang sako matag adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP. Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon.
10: Oo,
11: at least di ba? Bisag 80 anyos kana, Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
10: Ah! empleyado ra pugo Japon. Himsog ang imo mga brain cells no.
11: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og ditribayo, nagkanindot jud ang imong mga brain cells.
10: Correct.
11: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo nimong buhaton Sir JP, dili ingon nga aburido kayo ka. Og timani ha, ang ditribayo Sir JP pagsulod si Ditri padulong sa imong army ug ang BCO maguna jud na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
10: Sa to pa, pag inom ni mog D3Bio, Dok Ramil, na kay 100 katrak sa army.
11: Correct.
10: Na mo diritso sa kampo. Unya ang mga polis nga mao si D3, ang laing 100 katrak. Nga mo diritso dito sa mga silula. Maingon na sila nga dito, Ramil, ha? Tawagi, Ramil, kung naana.
11: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan po na mo ang suporta.
10: Oh, dili na kinanglan ang support, Dok. Kay tuan naman sila sa field mismo ang monolaurin.
11: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
10: Correct.
11: Ang replication, grabe na.
10: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa D3Bio, pag inom nimo, dili na 4 days.
11: Correct.
10: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naana sa site of infection.
11: So mauna siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan kagainom og D3Bio. Wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection Sir GP.
10: That's why og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka every 4 hours mag D3Bio ka. Wa na tay oras Dok Ramil, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako ra sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
10: Dili abusuhon.
13: D3Bio.
14: Ako si Lilita Gandalaw na ay Edlistone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
13: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
13: nga may D3.
15: Kapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
15: D3 Bio.
13: Health News.

0: Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Payo.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pagidong ang PTX 500.
0: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
1: o bad cholesterol.
0: Nga mao ang hinundan o responsable
1: sa pagbara sa atong mga ugat.
0: May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol.
1: Batasano nato
0: ang pagidong TTX 500.
1: Highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: TTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
2: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
2: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
10: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
11: Extend Food Superman.
12: For men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
11: Extend Food Superman for men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities. Distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
14: Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
16: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DJ X 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Champion.

0: Dulo manun sa mga labas o preskong mga balita, bata sa komentaryo o serbisyo publiko, o tinaw sa mga lubog na isyu, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu, punto por punto, o luto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
1: Last 7 na YV na mga ka-K5. K5 Pam?
2: Oh yes, K5 Bri. Sa mga nag-antos dira sa mga balatian sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, o guban pa mga sakit, ang dugan din mong ginaantos, dugan ng mga panahon, bisag unsang imong ginainom, di iyapon mawala. Ari, sulayin niyo ato ang Power Trio kay 100% yung kumatabangan ang mani mga higala. Ang kani ato ang Detex 500, Mighty C, o D3 Bio, maugin na siya ay mga food supplements nga para makahatag o kaligon sa imuhang, inyuhang immune system, para makalikay ang sakit. O kung ang mga sakit mga higala, kung ano na mo ginahambin dira, tuldukan yun na sa atong Power Trio. Kaya ang uban pa mga sakit nga umaabot, maglisod og sulod kay Fibre. Kay liko naman ang immune system. Na naman kay espada o kung panagang.
1: May panagang. Okay. Sige, so Power Trio mga ka K5, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Mao ni pinaka trending karon, sikat kaayo o palit kaayo sa mga butika, no? Kuan man gud siya kinang naayutay dakong hinabang sa ato ang kaugalingon.
2: Correct.
1: Kay palig-onon jud na ang mga nagluya ninyo nga immune system.
2: Kanunay jud mong abtik.
1: Aha, kay kung galuya ang imong immune system, kumbaga weak ang imong immune system, sayon ka nga sudlan sa mga pamalatian K5 Pam. So diri ta sa food supplement nga makatabang jud.
2: Sigurado pa jud.
1: Sigurado. O kini nga food supplement, milabay ni or niagi ni sa gitawag nato proseso nga hustog tinarong. Kay naay tatak nga Food, Drug and Administration or FDA. Usa ka departamento sa gobyerno sa Pilipinas nga maoy gagovern sa mga ing-ani nga mga produkto og uban pa.
2: Yeah. So, dili siya delikado sa lawas. Dili. Safety kaani mo inom kay Fibre.
1: Yes. Dili na pariyo anang uban diha. Nga,
2: dili mo ilalom sa taytay.
1: Gibuhat sa ilalom sa taytay. O niya ngalanan. O niya ipari. Ay, Diyos ko!
2: Ipariho.
1: Ayaw, dyan mo, anak. Una nga lang tawo ninyo ang ngalan dyan nga FDA. Na Food, Drug and Administration. Na kay na double check na siya sa ato ang gobyerno unya nagbayad pa jud og tax kay Fibre Pam. Para sigurado. So Power Trio no man ni ang DTX 500, Mighty C og ang D3 Bio mga ka K5 nga available na kay Fibre Pam sa mga butika.
2: Correct.
1: Aha. And diri sa Dakbayan San Carlos sa klinika dira sa gitawag nato nga Doc Alternativo Medicina and Wellness Center na sila dira sa Barrick Building Radyon sa Vigo Stilo Street, Barangay 3 ning Dakbayan sa San Carlos. O niya, gahapon natay wala nasulti ng mga lugar kay Fibre Pam. Sa mga taga-diha sa Prosperidad, pwede mapalit dira kay Nanay Nelia Lagungan no, sa Mier Colisan. No, sa Mier Colisan kay Nanay Nelia Lagungan. Ayun mo mag-aridress Dakbayan kung ano kay layo kay diri.
2: Magplitihan pa mo.
1: Sa Sitio Tapon, Guadalupe, naa kay Mary Grace or Mary Jane Ritalia, no? Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon, Guadalupe. Naapod sa Medina Tops View sa Barangay Rizal kay Nanay Erlinda Espanya. Sa Bonifacio Barangay 5, naa kay Madam Gretchen Enderes, no? Madam Gretchen Enderes na adira sa Medina Bonifacio Barangay 5.
2: Na ako dira.
1: Oh. Onya sa Barangay Bagunbon kay Nanay Carmelita Barbicho, no? Kay Nanay Carmelita Barbicho. Onya dito dapita sa Panuulan Barangay Guadalupe sa gihapon sa Barangay Guadalupe sa may kuan na Panuulan.
2: Panuulan.
1: Kay Nanay Pasita sa Tingasin.
2: Okay.
1: Balikan na ito ng Ubandron kay ubay-ubay naman ni sila God K5 Pam.
2: Dili na ito mahurot og basa dira.
1: Yes, sa usa ka basa ra. Balikan na ito na sila ron ah.
0: Mag-init lang issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
1: Last 7:13 na itong oras mga ka K5. Hoy karon di ay atangin ninyo ang sumpay sa tuang dito sa drama na to, ha?
2: Yes, kay nagkuanar ba to nag-sweet.
1: Nag-sweet na to sila, nag-disco na to sila. Fiesta di ay sa Guadalupe God, no?
2: Oh, fiesta may na-fiesta dito si sa to? Malimot,
1: si Berto o si Berta.
2: Mamaora na sila.
1: Oh, mamaora sila. Karon ha, mag 8:45 atangin ninyo kay sumpayan na to ang tuang nindot nga drama. Every day yan.
2: Non.
1: Ah, sige. So, gahapon, while nga pahumanta sa tuang programa kay Five Pam, migawas ning usa ka balita nga nahitabo diha sa katubuhan sa barangay Guadalupe. Pero mas ilhanan ni siya nga Barrio 2.
2: Ah, Barrio 2.
1: No? Barrio 2, Barangay Guadalupe, San Carlos City. Kining usa ka bag-ong himugso, no? Bag-ong himugso sa Ilonggo, bag-o bunag.
2: Bag-o bunag.
1: Oo, bag-ong gianak in English, beautiful girl. Dili, newborn.
2: Newborn.
1: Bag-o jud ning gawas gikan sa unsa na diri sa Bisaya ang taguangkan? Da ba sa Tian ba sa bay? Oh. Taguang ka na sa Ilonggo.
2: Inunlan?
1: Ya, yeah, inunlan. Lain mo na
2: inunlan.
1: Basig na, na si Sir Boy Dra makatabang na ito ba?
2: Hindi, wala po kukuan.
1: Taguang kang gikan sa iyahang dira sa Chan, sinapupunan. Kung sa Tagalog pa. So, God, I'm sorry sa namahaw. Aba, dili man ni siya damak, no?
2: Hindi man na damak.
1: Gadugo-dugo pa ki Five Pam.
2: Okay, bago pa manggawas, Jod.
1: Bagong gawas, Jod. O niya, nabulingit sa, kuha, nabulingit sa, sir, tawag na ito, anak, kinang balas.
2: Lakaluoy. May gani wala nasudlan ang mata?
1: Grabihan. O luuyan,
2: ay, gisulod
1: no?
2: Mag-ikubag.
1: So, nabulingit, gihapon siya.
2: Kaluoy.
1: O niya, gibutang og tarong, may mo po ding inihana kay tarong man po na pabutang niya. Basi na kay mga pictures diya, sir, pakikwan. Sa katubuhan, pero dili, maayo dili, Jod, dito stunga.
2: Mm. Naara din rin dapit sa
1: dapin-dapin. Sa dapin na dyan, niya kinang...
2: Ay, para tuyo to, para makitaan po sa mga agi siguro.
1: Oh, kinang visible rin dyan siya kayo. Nga pagkakita, burag kung ikaw, ang milabay diha, makuha atong bataa ang imuhang atensyon. Nga na ako diri. Burag nga na ba, no? So na ay duha ka mga estudyante nga padong naunta sa tunghaan o may eskwela na. Nga una nakadungog nga na ay gahilak ki Five Pam.
2: Allah.
1: So sayang lang gibuhat pagkakita may gani kay wala ni managang bataa kay
2: abig syanak
1: ano? Oh, at syanak na ba syanak na?
2: Mao na ilang kwan gud.
1: Ha?
2: Mao na ilang mga panultihon.
1: Panultihon?
2: Nga makakita bata nga nadira sa mga dapit sa mga kakakuyan.
1: Sa mga lati no?
2: Chanak daw.
1: Oh.
2: Pero wow, kita
1: ko. Pero ako kay ila nga dako ng tao pero bro chanak ngawong. Dako na, dako na.
2: Big chanak na to.
1: Big brother chanak.
2: Big brother.
1: So, kining duha ka estudyante, wala nagduha-duha kay Five Pam nga ilahang gi-check.
2: Giadto nila ang lugar sa asa to gihilak ang bata.
1: So, naa-jod. Okay, na sa to ang picture ron, na sa to ang live mga ka-K5, lantawan ninyo porting guwapuhan ng bata a K5 pa.
2: Ay, laki din ni no?
1: Adili, bayot.
2: Tuod. Oh, dili pa ko na ma-identified.
1: Bitaw, no?
2: Okay, matubo pa muna, mausap.
1: pero K5 pa.
2: Yes.
1: Kung bayot ang bata, bipagawas on sa hilak sa bayot. Bagong bata. Bagong
2: mo.
1: Oha. Oha. Oha. Bayot na bagong gawas, no?
2: Ano?
1: Oha.
2: Dili mo kasi rin ikaw.
1: Oha. Mayo. Sige na, oy. Grabe ha. So, gisulod siya sa ikubag nga pula. Basi na may mga cellphones diha, gadgets, paki-able diha. Unya, malantaw ninyo ang area. Duol-duol na po niya, di ay siya ki Five Pam sa highway mismo.
2: Ay, gituyo. No. Arga din niya, oh?
1: Oo. Daplin dalan siya nga kinang dalan sa kinang dili na semento ba? Borag cruising siya. Unya,
2: cruising
1: sa
2: kanang, cruising. Kanang dili semento ng mga yuta.
1: Oh, yuta na siya. Unya, sa Tumoy Radapita, highway na. Doon na kayo.
2: Doon na yun di ay. So, gituyo na niya. Di dapit Butang para makita, no?
1: No, ano ba yung traktura nga ga-arado kay Paimpam? Unyan, adili ni arado, buragi, basa, nag-limpiuhan guro ning katubuhan.
2: Katubuhan. Ay, ang tubo di ay, dili di kay tag-as pa.
1: Dili, kay burag, kuani siya, burag gisublian kay Paimpam ba? Mm. Ah, anak siya, no? So, dito na nga nakitaan, or bagong ni siya gi, ano siya, tana? Bagong tapas.
2: Ah, bagong gitapas.
1: Bagong gitapas, munya ba na buhi, nga dili siya anak kakuan ka grow ba no.
2: Mm-mm.
1: So dito nakita ni ang bataa luuyan no, ako koy naghuna-huna ani bro
2: luuyan sa bata magani
1: pagkaluuyan jud lagi ibilin ni mo na diha
2: nga yeah, wabi ta kabalog unsay kuan ani no gadako ani no
1: basig mo presidente ni sa Pilipinas na, ba
2: so, oh bitaw bitaw wata kabalos ka palaran bes bata ay
1: oh na so sa tumoy dito may ibang balay
2: mm.
1: Aha.
2: Pero layo pa
1: sa unahan
2: gamay. Aha.
1: Okay. So mauna ang sistema ga ang kining bataa ron pasalamat jud ta mayo sa Ginoo kay buhi ni Kay Paimpam.
2: Correct.
1: Nabuhi ni.
2: Nabuhi jud siya.
1: So, and according sa mga reports, nindot kaayo og lawas.
2: Kanang baskog.
1: Baskog gaig lawas.
2: Wala no.
1: Unya wala siya inunlan na gahapon pero naa pa siyay
2: pusod.
1: Pusod wala pa naputlan. Ang pusod na ang pusod wala pa naputol.
2: Bag o jud endon.
1: Kung kinsa mangkang inahana nga naminaw karon, nangiminaw man gini.
2: Minaw gini kay nag-update pa po ni.
1: Oo, tanang radyo ko na dito gahapon.
2: Mm, nan.
1: Di lang natarong plaster ang uban, no? So. Dako na gyud mo ha, tragunagod. So, gahapon tanang radyo na dito. Kita lay wala. Naminaw ni Ron ang inahan.
2: Minaw, klaro kay naminaw ni Ron.
1: Basig estudyante ni?
2: Pwede.
1: Basig anakan ra ni?
2: Pwede.
1: Basig mag-asawa jod nga ang ilahang paghuna-huna o duha-duha nga basig dili nila mabuhi ning bataa?
2: Kay batan-on pa?
1: Batan-on pa? Or kining mga linghod jod kaayo? Oh, pwede po nga biktima sa rape? Oh, pero kung biktima sa rape, sir, burag manugid jud na.
2: Manugid na, i-report na.
1: Ang always nga ingani jud kinang mga dili man pud ingon atong batan-on pa kinang ning tilaw-tilaw ra jud because of curiosity unya ni Mabdos ning Buros wa kay balo ang pamilya
2: o,
1: ang gitanan mas ilahang gi-sacrifice ang kabuhi sa ilang anak kaysa makulatahan sila sa ilang mga ginikanan. Oh. Kay kung ikaw nagmabdos diha, nagburos ka, o niya, without the knowing of your family, you will expect if I'm MJ nga kung dili lang guro pati diha, may sumbag pa imong maagyan. But you should be irresponsible for that baby nga dili ni mo i-sacrifice ang kinabuhi niya aron lang jud nga dili ka mapatiran sa imong ginikanan.
2: Bitaw, dapat siya magsakripisyo.
1: Oh.
2: Dili ang iyang anak.
1: Kung sa Ilunggo pa ka gagaklo si Bahir. Bugo kay gnaon. Hindi ba?
2: Tinuod.
1: Ay, kinsa may na ganahan ing ani?
2: Walay nalipay ng ani.
1: Walay na, kinsa may inahan mo ingon nga, oy, salamat, ng anak, ang anak, wako kabalo, karun na dyan, yehey!
2: Siyempre, sa pagkabalo sa ginikanan, sa matagitago ni,
1: yung
2: pagkabalo, alang-alang mo, smile na dira, bukatawa na dira, siyempre, naan dyan kalagot.
1: Pero
2: mula ba rin ang kalagot kay Febray?
1: Na! Kinang pagpatid, kausaduhara na, wala na dayon.
2: Balag madasok ka, dirag asa ka madasok kay kausara na. Basta lang dili lang inanaon ng bata.
1: Bisag unsaon sa mga ginilkanan, dawaton yun kanila.
2: Kaya siyempre, kay anak man Japon ka.
1: Anak ka, ikaduha, apo to nila.
2: So, dili gina tumalikayan nga, masuko.
1: Pero pinakadabis nga buhaton ninyo, ayaw mog ismiringhoy diha, nga dili pa mo ready.
2: Isang ismiringhoy, dili sa mapila-pila ng mga butanga.
1: Yes, kay pagkahumani mong ismiringhoy, kung sa Ilunggo pa, kung dili ni mo na makuan, dili ni mo na mabuhi, magsira rimihay ka, ismiringhay, ismiringhoy ang gawas mo.
2: Minghoy.
1: Minghoy ka dyan.
3: Ngayon mo lang nalaman.
2: Hoy, Minghoy.
1: Diba? Pero tiya, di ka kay kining tawhana, responsable ka ini. We have keep up John Versalles, nga maod yun ni ang nintutok aning balita agahapon, nga burag siya po, gusto niya kuhaon ng bata, may lang kay napunggan, keep up, bam. Keep up, John, good morning.
4: Yes, good morning, Kipe Bray. Live the Crown Dries sa may
3: San Carlos City Police Station hibaloon ano ang estado na itong bata nga nakaplagan kagahapon mm-hmm. nga gisud sa ikubag o mm-hmm. pagkahuman bilin sa kilid sa katubhan dito sa may ordiha sa may Barrio 2 Barangay Guadalupe mm-hmm. ng atong dakbayan sa San Carlos. Karon wala pa man dinigod no si Deputy Chief of Police Police Captain Rodney Sarona mm-hmm. at the same time si Colonel Canan dili pa sila available kay Kipabay. Now, gamay lang ang background.
1: Aha, aha.
3: Gahapon manggod mga alas 6:30 no. Mm-hmm. Duha ka mga estudyante kay Kipabay nga mupadung unta sa eskwelahan.
1: Mm-hmm.
3: Ang naka dungog sa paghilak ni ining baby boy nga gibilin dito sa katubhan. Ang kining katubhan kay Kipabay, di man yun siya kay tantong tag-as. Murag di ko katansya kung mapila kabuan ang pangidaro na rin mga gitan ng mga tubo pero tubo pa dyan siya
1: mm-hmm.
3: kumbaga kung malibang ka makitaan pag yung kakakipay
1: ay kung krabiha ko na example ni Moy
2: kung magba pa man
1: makitaan dyan ang lubot or ang ulo ra ulo
3: tanan
1: tanan kini bang kini kibabjong kibab niya.
3: Yes.
1: Kini bang seryoso kay tanaminaw niya sumpayan ni moging ana ba no? Nun sala man na. Sige, padayon, padayon.
3: Now. Okay, now karon na. Siyempre nakurat ang duha ka mga estudyante nga milabay ano. Kay nahibong sila nganong na ay hilak sa bata niya dili sa sulod sa balay.
1: Aha.
3: Kundi sa dito sa bakante.
1: Uy.
3: No. Sabot na nalampit sila sa Kipa Bride diri sa katong may pinakaduol nga balay ba?
1: Mm-hmm.
3: At bang atong giabilinan sa bata? Nga sila pakisusi kay mula gina, anong nahihilak sa bata? Pag-check nila, dito nila nakaplagan nga ang bata mm-hmm. daw, naka, ang ulo na putos sa kining ikubag na kolor puwa.
1: Okay.
3: Mm-hmm. So niya, napay mga lama-lama sa dugo ka Kipa Bride ang kining bata in town. Patimaan, mm-hmm. nga, bag-o ra gyud ning ikuan bag-o ra gyud gihimugso posible basin kadlawon
1: mhm
3: kaghapon unya pagkahuman og anak mo na dayay pagbilin wala pud kabantay dito ang mga residente
1: mm-hmm.
3: kung kinsang tawhana o kinsang bayhana ka kay Pabray ang mibuhat sa maong mutang
1: mhm
3: oo nya nangutana sa ta kaghapon kung nabay mga buros diha sa lugar
1: aha
3: naa daw pero murag lisod i-establishar nga taga dito alas mga namuyo dito sa mong dapit.
1: Ah, K5 Jong. Kining K5 yes. Jong, kining lugar ra nga dira gibili ning bataa. Naay mga mga pamalay diha dapita unsa ka sa imong pagtansya abi mo paglantaw pila ka metros or kilometro ang distansya, K5 Jong.
3: Metros ra ka K5 ra sa kinabayan?
1: Aha, aha.
3: Metros ra?
1: Duol ra jud kaayo.
3: Duol ra jud kaayo.
1: Okay. Unsa na dirang mga balaya Kipeb Jong na ay mga boarding houses diha na ay mga maingon nato nga pwede maka-board ang mga nagtrabaho diri sa Dakbayan San Carlos or mga estudyante lang naman Kipeb Jong.
3: Allegedly na adaw ka Kipeb Jong dili lang board pwede gani daw shorty.
1: Short unsa shorty? Short time?
3: Short time ba? Oh. Shorty.
1: Ah, lodging house kumbaga.
3: Dili man ting motel.
1: May motel dira nga kinang formal nga motel ana.
3: Yeah, dili good kini wa man ta kita gyud physically. Pero may naa daw.
1: Yeah, yeah, what I mean is kinang like may rooms, may mga ang ana kay Kipeb Jong, ana.
3: Naa daw, as alleged.
1: Okay, anyways, wala man nailabot kay negosyo man na nila, no? So, na nag-board dira. So, ang ako nakita Andre good sa litrato, sa pictures nga sa mga videos, from the dalan nga kining dili sementado mga pila ra ni guro ka metros pod na sa 5 meters dira nga gilabayan ni Yaki Pebjong more or less
3: kung gikan ka sa kuan kung gikan ka sa highway mga siguro more or less 3 to 4 meters gikan sa highway
1: ano no
3: kung gikan ka sa entrance
1: aha, aha.
3: Sa kuan gikan ka sa entrance na pod diri sa kanang mismong lugar ang kanang barrio 2
1: aha
3: siguro mga more or less 1 to 2 meters.
1: Purting duol ra jud. Duol kayo makit-an ra jud siya.
3: Duol ra kay mga pamalay oh.
1: Mm. Okay, burag nagduda na gyud ko ani no. Ha?
3: Mao lagi?
1: Aha. Burag makaingon ko kay Pep Jong dili man 100% ako ano. Burag makaingon ko nga ang nimbutang ina diha gikan dili lang usa no. sige. Okay, kay nganong kung ako like for example ako wala ko nagpuyo dira dapita no. Nganong dira man jud ako ilabay kung dito ko speakers nga na may mga kuan diha. Pwede man ako ilabay dito speakers pod gidagham pong campus tubo dito. Nganong dira man jud?
3: Oo, nganong diha man jud, oh.
1: Oh, unya na pay mga iro diha, may lang gani kayo ni mga iro aguro tulog ang mga orasa.
2: Itong...
3: May paghut daw na dunggan ang mga residente kay Fabride. Labi lang katong nahinabi na ito kagapon si Ma'am Ana Marie Sotes. According niya, naano sila na dunggan pero wala po nila gitaga daw ba? Sabi lang kanang mag casual na gani nga adlaw.
1: Ah, bitaw-bitaw.
3: Or kanang casual na nga kini niya nakanda nila everyday ba? Normally basta na yung bulabay. Paghut man dyan ang iro.
1: Bitaw-bitaw.
3: So, pero sa magtuo nga, mao na dahil today pagkahayag na, mao na ito ang magkaplagan.
1: Okay.
3: Na. Kamuha ni karon ang gitutukan pa sa ito ang mga otoridad, pinsa dyan ka ha.
1: Aha.
3: Ang inahan ni maong bata.
1: Na ano, anyway, naminaw ni Ron, yes. Gasaysay ka diha kay Pep Jong, naminaw ni, unya, nagikonsens siya pa ni, lantawa, kay, galing kay sa kahadlok niya ni, abini mo ma'am, sa inahan ani, may kaso ka ni ma'am kung mahibawaan ka. Oo, may kaso ka ani onya life imprisonment ni Rabani.
2: Agoy.
1: Oh, pwede ka mapriso hantod buhi.
2: Hantod sa kantoran.
1: Oh, pero kung magawas ka onya imo ang kuno ning bata nga kuan na nang ana na hinaykan ra iya hinaykan.
2: Hinaykan na luma.
1: Na hinaykan ra jud ko onya na nabilin ako na kay wala ko ipakaon kinang nasuko kong inahan, masuko nga. Pwede ba mang bala, pwede ba mapatawad pud usahay kay Five Pam? Kay Five Jong. Di ba? Oo. Oh, gawas na dai. Dali diri dai kay kitay mangita atong anak nimo, tabangan ka namo, dadong ka namo dito sa asa ni Ron kay Five Jong.
3: Last kagapon is na sa ano daw na sa City Hospital pero mo tay pinaka last kay Fabray. Mo gidang atong bisitahan din hi sa PNP ang mga sisa da ta ba. Asa kang posible nga gidana ba ni Kupkup? At the same time, nanabay ni kuan nanabay ni attender ni ining maong bata.
1: Aha.
3: Oo, kay kagapon wala pa gyud know-how ang atong authorities kay Fabray.
1: Bitaw.
3: Ang ilahan gi siguro una og rescue ang welfare aning kuan giuna nila ang welfare aning bata kay mo lagi na kini natunugan in town didto ra sa kuan. Ito sa bakante.
1: Basi naminaw ng inahan, gihulga talaga ka nga mapriso ka hantod buhi, ha? E basi bugawas yung tawon sa hulga. Chamba. Oh. Pero kay Pep Jong, kining bata, pagsulod sa ikubag, ang ulo na sa babaw or na dito sa lalo, sa kumbaga, magmubutang ka, anti-il, nagipasulod una or ang ulo gipasulod una?
3: Ulo daw ka kita bro, magipasulod una. Kay pagkakaplagan ang tiil, niya, ang posisyon daw sa
1: iyan. Gawas.
3: Paano pagawas sa kining babaan sa ikubag.
1: So pag bit-bit niya, ani, tuwad-gatuwad ng bataan ang ulos lalong.
3: Posible. Posible.
1: Kagaga man ng klase bayan yun kasi nung amay yun man.
3: Gano.
1: Buka na, amigid si Imoya Day, no? Oh, sige, sige, kay Pep Jong, go ahead.
3: Na. So, sige lang. Karon basig na anay ko, basig na ay bagong update kay Fabray. Ato lang i palagas ano unsa kay latest ni ini. At the same time natultulan na ba sa to ang mga otoridad. Panikamutan po nato today na ma-reach out si Kap Romeo Discartin diha sa kuan diha sa Barangay Guadalupe kay Fabray.
1: Wala yung CCTV. Wala yung CCTV sa lugar, mga poste diha.
3: Wala. Wala, oo. Medyo lisod kay Iguan. Kung naaman galing, ngit-ngit. Ngit-ngit po ang palibot.
1: Gianak ni...
3: Kung ano siya, pasulod na ba?
1: Oo, gianak ni more or less mga 2 to 3 o'clock in the morning. O niya, giatangan mga last 4, mga napagbilin dihang itang kina mga tao, kuan pa, nang busy pa kayo sa gigluto ang mga pabalon sa mga estudyante, balon pa opisina. O niya, pasimple ra nga gibilin anang lugar nga medyo ngulungit-ngit pa jud kaayo, no? Medyo di pa jud makit-an ang susanaaw ba?
3: Mao gani. Oo.
1: Grabihaw. Grabi, walay konsensya, no?
3: Nagi? Grabi. May ganit kay buhi. Yung may lang yun kay, hindi pa siguro itugot sa gayon. Umauto ka na kaplagan pa yung tao ni Bataa kakipab, right?
1: Grabihan, no? Di buhay nas po ni Bataa. Basig siya pa ni Kipab Jong ang makaluwas sa Pilipinas puhon, Kipab Jong.
2: Makasugpo sa mga kawatan.
1: Makasugpo sa mga kawatan. Makapapriso aning mga bags ang malita ng mga kwarta sa gobyerno ang ilang ipangawat.
3: Unta, o.
1: Unta, no? Ay, ay. So, daghan ko, no, kaayo ang gusto mo kuan ane mo...
2: Ampon?
1: Mo ampon, mo adapt.
3: Unta. Oh, sa taga kay Pebray. Sa ta sa kiting...
1: Usaka? Usaka?
2: Sa siya.
3: Plano ta.
2: Yay.
3: Oh, di, seryoso. Seryoso ka kuan. Seryoso na siya ka... revelation.
1: Grabiha. Oy, ayo lang siguro oy kay ketong imong kaila diha bisag pulo pagabuk himuon ninyo daghan kay na.
3: Di bitaw di looy ba?
2: Looy siya.
3: Oh.
1: Bisag ako na looy kay kay pag gahapon pag break na ko ana ang balita. Nabatsyag na yung gog ang site ba? Kinang mahuna-hunaan mo ba nga ing-aning nga mga bataa? Walang kalaban-laban ni Kifay Pam. Di ni kasukol sa bisag unsay buhato ni mo, Kifay Jung. Di ba? Galing kay kung mo-adapt ka ni Kifay Jung, grabe daghanang proseso. Daghan kay proseso.
3: Maulang. O kay, kung ano ba, kining abandon, di ba?
1: Abandonment ni siya mo. So, ang unang proseso, ani, pariho mog simod, ana.
3: Ana
2: dela. Ano si Mod?
1: Dili ay daghang ay nang proseso kay dili ni basta-basta ipanghatag lang kay basi mo mahatag pa ni sang irresponsible pod kayo.
2: Mas irresponsible pa
1: jo. Tiwas. Pero kung si K5 Jong lang naman, walay problema.
2: Bito.
1: Walay problema. Yan ang ipadaruhon mo dako dito sa tubos.
3: Oh, papilong pangguna si K5 Jong.
1: Ay, wala. Takabalo kay Pep Jong. Basta imuhan ni ma-adapt, manging abogado ni Pilak Adlaw, doktor, kung unsa pa din, manging pulis. Dili na lang politiko, Sir Jong, oy. Purti ng basa arong alam sa politiko. Was politiko ka, kawatan na yun ka mo. Ayaw na lang ni Pin. Ayaw na lang.
3: Wala na yung dungog.
1: Wala na yung dungog. Tinuon
2: na. Wala na yung politikong giday, Gron.
1: Wala na. Wala na yung dungog. Unya, mga buugon po na
2: ubali. Damay mang gintanan.
1: So, kining bata, kung ma-adapt ni Sir Jong, may posibilidad nga manging businessman ni Pilak Adlaw.
2: Pilak Adlaw?
1: Oo. Siyempre, di man pwede nga ugma dahil ma-businessman ni siya.
3: Murag na nanay ni Kuan.
2: Uy, siguro.
1: Ha?
3: Sa ato pagagpas ka kay Pebre, murag na natingali ni Kuan. Nanay, kining nakauna ba?
2: Nakauna.
1: Pauna-una din na diha.
2: Mampag-i-baking lang ito mo ikubag, Kipab Jong.
3: Hindi, gahapon pa lang. Dagan interesado na nga mo kuan. Taga dito. Dagan interesado nga mo atiman in taon. Loo, yung kayo dyan.
1: Dili na na. Siyempre, ikaw, pirmi magkaga-cover ani Kipab Jong, no? Na po'y na-cover nga mga ing-anay pero katong wala na dyan kinabuhi, Sir Jong ba?
2: Ay, kaloy.
1: So, kini, nalimot na po ko sa uban. Pag-i-anay Kipab Jong, wala ni chance or dili hatagan o chance sa atong authorities nga huwat-huwaton nga basi mutungha ang animal nga iloy sini. I'm sorry to use the word but animal man juna Kipab Jong ang mga ing-ani nga binuhatan. Yuan on man eh. Oh.
3: Mao lagi dili tarong huna-huna ni tinuod kasi ta bro.
1: So wala na ni sila. Wala na ni sila ginahulat, wala na gitagaanog mga burag due process abi or chat na time frame.
3: Maybe may naa. Pero ang pinakaway information man gud ato nay bawuan is ongoing ang pagpangita sa tuang authorities. Kay basin ba sa natungad to basig ma-trace ra ba?
1: Bitaw no.
3: Oh, basig mailhan ra o. Basig malocate ra og kinsa jud ka.
1: Nyobihan.
3: Kay seldom man ko kay ni tabo ni ingon ani.
1: Talagsaon ra man gud mga yawan unog utok nga manginahan.
3: Yan, udo.
1: Pila na po ni sila kabuo.
3: Kayang rason. Oh. Sa kayang rason nganong gihimo man niya ni. Pero whatever the reason,
1: aha.
3: Still, dili gid yapon siya justifiable kay Kipab Jong.
1: Dili. You can't justify like this nga mga hitabo Kipab Jong bisag unsa, bisag maingon ka pa nga naghuna-huna manggug ko nga basig kulatahon ko sa kuang mga ginikanan kay 15 anyos pa ko. Di jap walay justification ani bisag man kinaunsa. Oh, maingon ka nga kuan manggon ni mga kinang mga unwanted ni siyang pregnancy. Unwanted? kamong duha sige mong palami ay diha unwanted gihapon mga inataya mo.
2: Unwanted kay nakuan man napurma man.
1: Oh, karon nahimo ang taong kang wanted.
2: Na oh. Unwanted na wanted.
1: Na wanted ka. La. Oh. Imagine mo kay Pebjong ha. Sa mga gusto mo lang taw ana, nakitaan din ako ang hulagway nga gipakita ni MJ. Guwapo ning bataa ba no? Taas kag ilong.
2: Sayang.
1: Oh?
3: Nagdi? Oh, tirot.
1: Unya pution, no? Pution. Nya murag taas og tiil.
2: Taason siguro ni.
1: Taason luuya ni bataa oy no?
3: Basig hindi player ni badako.
1: Posible ba si mo ni next nga LeBron James kay Pepe Jong? Wala ta kay baluan na oy. Wala ta kay baluan.
3: Oy, himsog baya daw according sa atong pagpangusisa kagapon.
1: Himsog ayo.
3: Himsog daw bata. Oh.
1: Makita ba nako diri sa
3: kahilakan niya?
1: Aha.
3: Katong pagkahilakan niya kagapon ba sig gibati na gutom ba?
1: Isa pa na, wala gid ka katututoy oh. Gatas ba?
3: Oh, motong nga ning hilak niya ginadugay kay ba sige bati nagkinini ang gutom.
1: Paita.
2: Pero gituyo ra pud siguro to kay 5 jong para naay makakita niya.
1: Oh, mas
2: no?
3: Nagikay gikan sa kuan, gikan sa kining dalan.
1: Mhm.
3: Ang distansya niya gikan sa katong dalan na ba katong pasulod na sa Barrio 2.
1: Mhm.
3: Dito sa yang na himutangan dool ra kayo, wala gani daw mag kuan, murag wala mag usa ka metro.
1: Mhm.
3: Or maybe almost 1 meter. Doon na kayo? Pero gituyo, sad nga, kini ni ang dili kay ibutang dito sa tunga.
1: Aha.
3: Eh, para nga pananglitan o
1: ano di dyan makitaan?
3: Kuan, umuhimog eksena abi, na ay makakaplag na dahil, no?
1: So, dira na dyan napita.
3: Luo yan,
1: no? May, ingon ganit ni Sir Boy Nofable diri, oh. Ingon ni Sir Boy Nofable, ingon niya, basig may naa, ang tag-iya anak sir nga gasakay og sakyanan unya gisulod lang og ikubag para aron ingnon nga pigado ang inahan og naara sa duol ang inahan og para mapasol ang authorities. May posibilidad. Ako nagduda jud ko nga duol-duol ra jud dira dapitang inahan anay kay Pep Jong.
3: Naara gyud tingali di as palibot.
1: Naara jud na kanong gore-goro kina naghuna-huna na ni siya nganong nabuhat niya to. No, nabuhat niya ni. Huna-huna ni siya. I'm sure gabi wala na nigi patulog. Basig nagsakit na ang tiyan ani or unsa sistemaha. Di buenas kay kang bayana kay nganong gitagaan ka sa Ginoo aning bataa. Ang uban grabiha na mga ismiring hanay wa jud gitagaan bisag usa.
2: Beto na jud ismiring hanay.
1: Di ba? So ikaw grabe gift of life ni Kifay Bam. Gift from God nga.
2: God.
1: Dili ni basta-basta nga give kay lisod kay ini buhaton kay Fibra.
2: Ana biya kay Fibra nga ginana ning anak maglisod din na siya anak-anak.
1: Ah.
2: Na ako mga kaila.
1: Di na siya kaanak usab.
2: Milana.
1: Kabay pa.
3: Makagaba, bugat kay gaba ni actually ang bata biya kay Fibra sa tinuod lang.
1: Grabe ni oy. Grabe ni.
3: Bugat. Oh.
1: Atangi dira day.
3: Bata ay mahal.
1: Atangi dira kay base ning bata mo mauni pa ni mo sampalong ni mo pala kadlaw ba.
2: Uy apoy nagkadako. Ayan na ni pangitaon.
1: Alantolan tao na lang niya ni.
2: Ay.
1: Paita, no?
3: Bugat kay Kwan, ay, kining bata, kay Pabra. Bugat kay ning Kwan, bugat kay ning kanang...
1: Parusa?
3: Bugat kay yung kining konsekwensya.
1: Oo. Oh. Oh.
2: Silot.
1: Silot sa tag-iaan ni. Grabihan, no?
3: Oo. Oh.
1: Anyway,
3: bugat
1: sige.
3: Bugat kay na pasaro, no?
1: Kabay pang matrace ang inahan ani. Og dili man jod, bahala na siya kabuhi diya. Gilabay na mga ni. Ano pangitaon pa man nato ni?
2: Bito, no? Masig musamot pa on niya iyang himuon?
1: Pasagdi na lang na siya diha. Nang tawarong dugay-dugay, mulakaw ka diha. Kay mo umod-umod ka ba? Mabangga ni mong tiil diha sa kuan na sakit ka ayo.
2: Mapandol.
1: Mapandol, no? Mapandol ka diha. Sharo po dira sa taga Barrio 2. Basi makakita mo diha nga wala na ni kagawas gikang gahapon. Oo. Or dili gani kinang na may gagawas diha pero ang kalitra ni Hiyos na iyang tiyan diha. Pero dili lang po taga Barrio 2 ha, mga tapad-tapad diha basi dira sa panuulan. Sa mga taga
2: silingan nga lugar, no?
1: Silingan mga CPSU dira nga sa likod sa CPSU, di ba? Na may mga daghang balay dira kay Pabjong, no?
3: Na mga na, boarding house na sa garan ni Kifaiba Bray.
1: Oo.
3: Mga boarding houses so. Diya sa may kuan, masulog.
1: Nasulog.
3: Diya sa may unsa para diha? Diya sa may Kanara mga adjacent places ka kay Pabray nga may pinakaduol diha ba?
1: May posibilidad po biya nga dili jud taga dira ta nang labay nganong kumbaga dira lang jud nya gilabay aron nga kinang di lang jud halata basi taga diripon sa proper sa mainland San Carlos duol duol ra Guadalupe o pila ra mapagpadagan diha.
3: Duol ra kayo.
1: Duol ra kayo. Oo.
3: Oh, duol ra kayo.
1: Basig na diri sa proper yeah. Ano Picas Barangay.
3: Nga gituyo nga diha ikon sa layo pay para nga sakto tingon ni Sir Boy ba, para nga makuan ba ma say malibog ang kinini ang authorities.
1: Oh, di mahalata. Oh, kumbaga.
3: Oo. Oo, di mahalata.
1: Correct, correct na. Gidala ra dira dapita. Eh, siyempre crime gunigon. Mm-hmm. Ang buhato nimo is crime, so dapat medyo plain crime pud siya. Nga di pug kamasakpan dayon. Buraging ana.
3: Oo.
1: Sige.
3: Perfecto ba? Perfecto nga krimen, murag something
1: perfect,
3: nana.
1: Perfect crime, English ra na ko imuha no. Sige, kabay pa nga masakpan ni pero unsa to ang usa nimo kabalita kay Five Jong? Ato atong balikon ang balita nimo grabihan no naabtan magkagalasays gahapon dito sa Agpangi National High School. Kumusta ang mga hino?
3: Okay.
1: Sige, say-say ko no.
3: Atong gunding bahin atong mga estudyante. Dili day 42 gito gani ka kay February.
1: Pila di ay?
3: 55.
1: Is pagkadaghan man di ay.
2: Oo naman.
1: Oh,
3: perting daghan na gid ay. Oh.
1: Unsa man? Pero kay Fred Jong, before ana, gay ko gamay gay background to ang tigpaminaw. Bi unsa ang asa situated ning Agpangi National High School? Unsa ang situation sa lugar? Bisa gamay ra. Oh.
3: Okay, kini siyang lugar ha. Kuana kini sudlono na nga portion ka kay Bray.
1: Okay, okay.
3: Sa ana na si deputy ka kay Bray.
1: Wala na siya. O sige, humanon na lang nato sa ni.
3: Karon na lang. So, kuan kini ni ang kini siya is bukid.
1: Bukid, oo.
3: Oh. Sudlono na. Oh. Pagikan sa National Highway siguro mga more or less 3 to 5 kilometers da ganon.
1: Layo di ay.
3: Gikan sa may crossing patunan bukid da gyud siya.
1: Mm-hmm.
3: Pero okay. Kini nindot trang dalan pasulod.
1: Mm-hmm.
3: And then ang kini ni ang casual nga kini ni ang sitwasyon dito sa dapit.
1: Mm-hmm.
3: Ang mga estudyante is nagikan pud sa kini mga lagyo na pud kayo nga mga sitio sa uban.
1: Mm-hmm.
3: Nga mas kuan pa gyud mas bukid pa gyud kay February.
1: Ah, keep up jong ka diot lang ha. Sa mga tagpaminaw na to diha, pwede mo kalantaw sa tuang live. Nganong ato adyuning gibalik ang kining nahilo nga mga estudyante as alleged. Kabalo mo, na ay bagong nasuta ang K5 News FM. Nga basig, dili dyan ni sila nangahilo ba? May laing pang rason, K5 Jong.
3: Dili nalanag, may laing nga rason.
1: May laing nga rason. Guay, K5 Jong.
3: Karoon na. Atong Bernes, Hulyo 7, Agosto 7, Agosto 7 ka kay Tabray, ang kining 55 ka mga estudyante ka kay Tabray diha sa Agpangi National High School.
1: Aha.
3: Although, dili bandungan, naka-experience silang pagpanakit sa ilahang tiyan.
1: Uh-huh.
3: Wala man po daw sila gibating ang kanang kadepositohon. At the same time, wala na ba? Init daw ilahang mabatsagan silang tiyan. Init.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Init nga, ngol-ngol. Buntag pa din nag-start, mga alas 10 daw.
1: Mm, humagpro pamahaw dyan.
3: Oo. So, primero, according kagahapon sa ilahang in charge, sa mga clinic in charge ba?
1: Aha. Kaya
3: usasab ka magtutudlo dito sa naisgutang tungan. Sa primero is nag-start siya mga unom. Ang iyahang nakuha, ang iyahang natipon.
1: Mm-hmm.
3: Nang reklamo ba? Na sakit niyo daw. Pag pangayo niya kuha, pag pangayo niya o kininiang or nang iyahan na ning gihan ay ning kalit nang nadugangan ning himong 20 hangtod ka ning saka ka ning saka hangtod na lang yun hapon ka kita bray.
1: Mm-hmm.
3: Oh. Ang pinakawahing kuan, ang pinakawahing impormasyon na ito ang nahipos gikan sa Municipal Health Office sa Lungsod sa Calatrava through Dr. Mark Alan Rizaga is 42.
1: 42?
3: Ang ilang account na under observation na itong Biyernes.
1: Aha.
3: And then, kagahapon sa ito ang pagpahigayon o follow-up, dito na ito na tukiban nga dili di ay 42. Ning dagan gid ay 55 kay according sa in charge hasta tong katong mga bisag super mild ang natagamtaman kutob sa mga ning kuan ba ning muno nga medyo katagamtam sa daw sila pagsakit sad pero tolerable naman ilan na lang pong gipada
1: uh-huh.
3: Para kun nga mga kuan para nga ma
1: Kipab Jong
3: sa medikasyon.
1: Kipab Jong,
3: yes.
1: Paminaw isa niyo.
3: Yes.
1: Kadungog ka na.
3: Dili madunggan.
1: Murag na ay aswang Kipab Jong, may abat.
3: Ah, okay. Okay. Isingit na naroon, oh.
1: Sige.
3: Isingit na naroon. Okay. Now, karoon, kamusta na ba ang sitwasyon aning 55 ka mga estudyante? Kagahapon, gikumpirma sa tunghaan ka kay Pebray, halos katunga, no? Or mostly sa katong mga naka-experyensya o medyo kinini ang mild nga kinini ang kasinatian sa pagpanakit sa tiyan, pagsakit sa ulo, and then ang uban sab kay dunay na experience nga pagsuka.
1: Mm-hmm.
3: Mga almost recovered na sila kay Kipabray, pero padayon ang ilang monitoring, padayon ang ilang pagbantay.
1: Mm-hmm.
3: Kay basibag dunay pa mga possible after effect tungod atong nahitabo atong Biyernes.
1: Pero unsa jud kuno nanay kwan na ni gawas nga result or
3: ang, okay. Ang pahayag sa tungha wala pa jud. And kagahapon pa ni conduct og another ocular investigation ang MHO, ang mismo sab nga kinini ang medical officer sa mismong tunghaan, ilang doktor. And then ang sa sanitary pod sa kuan sa MHO.
1: Aha.
3: Ni kanda kang hapon og kuan kining ocular investigation, data gathering pa dito sa lugar kay Kipabray. Another data gathering kay maupay kini ni ang tanan nga angles manggod ilahang subayon either sa tubig o sa pagkaon magkaha.
1: Mm-hmm.
3: Kay mo ni pasabot last week ni Dr. Mark Rizaga na kinahanglan nilang i-pinpoint ang pinaka hinungdan.
1: Source sa gibati sa mga bata.
3: Now, karon na, gi-confirm po kagahapon sa tunghaan ka kay Kipabray. May allegation matod pa ang ginikanan sa mga bata nga some of them sa nakainom sa kininiang katong juice daw.
1: Juice, June.
3: Medyo nakatimaho ka kay Kipabray o murag bahog chlorine. Something unusual. Pero based mangod daw sa partial kuan result sa kinini ang pagpahigayon og examinasyon.
1: Aha.
3: Sa Calatrava Hospital murag dili siya mahimong bugat nga kinini ang kuan bugat nga basihan ka kay Fabry base sa kinini ang mga sampling sila nakuha gikan sa mga estudyante. Dili mo tukma, oo.
1: So, kumbaga, Kipab Jong, in short, kining mga alleged nga baho sa chlorine o unsa nga pagkaon or juice. Aside from that, murag napay uban nga posible maong dahilan, Kipab Jong, ana?
3: Murag inana ka, Kipab Ray. And, mula gina, nga kinini ang, hinon, wala pa mang yung official result.
1: Aha.
3: Sa pikas bahin, according sa kinini ang tunghaan ka, Kipab Ray.
1: Aha.
3: Mga almost 11 years na.
1: Aha.
3: Nga kinini ang nagtinda ang kinini ang katong moy napasangin la na hinoon ba although apo mangi resulta unta.
1: Mhm.
3: Murag impossible sad nga for how many years ato pag Biyernes na hinoon na dili na mainsakto ang iyang timplado sa paninda. Murag impossible kayo.
1: Mhm. Okay.
3: Na.
1: Mhm.
3: Nya kagahapon ato mantong gipadulngan ang kining tindera ba. Himbalibad na lang siya nga mo hatag siyang habig kay suma pa niya.
1: Aha.
3: Na kuha naman ko daw siya og statement sa municipal health office. Oo, ano, niyang gipakigbahin lang sa tuwa nga bisan siya mismo na nabalakas sad og nakulbaan. Tungod atong hitabua kay dili po na niya gustuhon kay Kipabray nga maingon nato kay maugod daw na daw iyang source of income.
1: Pala nga buhian na.
3: Yeah, yan ang hunong inanaon, Yan ang hunong inunanaon.
1: Kag pwede ka mapriso ana kay Kipab Jong kay
3: yes,
1: imagine mo nga basi mga matay
3: ang pertin yang lisanga gani atong tungura and then ang pinaka makahibong kay mauni
1: unsa man na
3: sa random students ba na naka-experience sa kinini ang maong
1: nakahoy dira
3: nganong naa may usa ka specific section nga mo ay na-record nga may pinakadaghan ka kay Fibre nga nakuan na experience ba?
1: Teka lang, hindi kahoy nga picture ba? Picture na i-picture si Sir John dira sa mga kahoy. Dili nga literal nga kahoy, gipangitaan ko nga kahoy sa gawas. Ikaw ba engineer ba? Ikaw.
3: Ay sa murag wala ko mapada, dai lang. Kasi mo lang sayop yang na play, oh.
1: Tingala ko nila kaw dayon siya kay mangita siya kahoy guru sa gawas. Dili. Aga pa ni siya pakadlaw ya.
3: Ay sa kadiyan sa wala ko makuan, wala ko mapada dai lang. Sige lang.
1: Mula to natong ta.
3: Sige ang ato ang ato sorry. Ato ang delivery kay Kipa Bray.
1: Kipa John tika mo na. Sige ipadala lang usa. Ari na ta Kipab MJ sa pinaka climax ka grabe nga kwan mo. Tapos nagpakadlaw kay imo ya Kipab MJ ya. Nagpakadlaw kayo. Unti na nga ako nga kwan no, nga drama diyo. Tapos nagwa kay mo kay
3: mapakadlaw. Dali ayaw na jud ba fake news ta na ron jud. Kini kay tinuod gyud ka dito gyud sa crime sa crime scene dito sa area of the scene dela nga. Kadiyot sa.
1: Sige, pa music so, sa ko ani. Is while sending ka.
3: So, mo na lang si Fibre. May mga kahibulong ba? Okay, di na tato dito ta sa what is specific.
1: Katong usa ka okay. section.
3: Oh, usara ka section kay bawo kag unsan nga section ni sila ka Kay Fibre.
1: Aha.
3: Grade 7 students sila judaw ang pinakadaghan jud nalibot ko pila to ang account. Pero basta sa tibuok ko an sa tibuok ka ang mga estudyante ba nga naka-experience. Kinira sila nga section dinhi. Ang murag may na-record nga may perteng daghana jud ba.
1: Okay.
3: Kay ang record sa eskwelahan is ang mga students nga na ka-experience ang atong nga pagpanakit sa tiyan. Uban pa nga kakulian is nag-start sa 7, 8 up to 12.
1: Kipab Jong? Kipab Jong?
3: Yes.
1: Dahil lang yun, Kipab Jong, daw maalanganin ko sa oras kay Kabaloka, dapat na kinanglan yun nato mag-commercial mo, Kipab Jong mo. So, while sending ka na, Kipab Jong, mag-commercial ko gamay
3: na.
1: Nana, sige, padiuno na lang nato or mabalik na dugay-dugay. Kay, kinigod ang next nga report ni Kipab Jong, may connection ni sa school. Oo.
3: Yes. So,
1: that's why nga I am playing this music sa inyo ha mga tigpaminaw na to diya. Ting ani. Nga ngaburag horror siya kay may something different
3: strange.
1: Nga oo, kuan. Nga report nga daw. So, mo commercial kung kadali kay Pep Jong, unsa may ako i-sacrifice inang balita ni mo or mo bayad ko og 5 mil kay Pep Jong.
3: Kanina lang ang balita dako kay Pep Break mo balik pamanta.
1: Oh, balik na lang ta, sige balik
3: pwede
1: na lang ta.
3: Pwede pamanta makabalik. Mo to balikan pa baka ta ni. Oh, sus. Yay. Pwede pamanta makabalik.
1: Nagpadungog na po sana. Unsa na po siya guro ay?
3: Wala. Sorry. Anyway, sige lang balikan lang ta diron kay Pep Break.
1: Sige, balikan na to si Sir Jong dugay-dugay mga ka-K5 kay may lahi nga na-investigate si ka-K5 Jong and ka-K5 Jezebel aning nahitabong mga bata nga nanakit ang mga tiyan unya mo suka ang uban diha si may Agpange National High School. Mubalik pa ang Foro Dinos Pablos K5 News FM.
4: The lives of the Filipino DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
7: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Ilabi na dyan sa mga managtiayon.
7: I agree.
8: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
7: Oo. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
8: Mm.
7: Impotence o sterility.
8: Mm.
7: Kung may kontag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
8: Makahimog bata.
7: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
8: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
7: Musto.
8: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
7: Kadaghana.
8: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
7: Mayra jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
8: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
7: O kana.
8: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
7: O ba?
8: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells sa JP, pwede na na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
4: DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: Usahay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
8: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
7: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
8: pag-parigarilyo,
7: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
8: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
7: Oh.
8: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo Sir JP, moinom, manigarilyo, magdruga,
7: kadaghan.
8: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is a developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
7: Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
8: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
7: ako
8: pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
7: Kana, kuha na dito yung panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
8: O ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
7: Ayaw, abusuhan.
4: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
4: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
2: Ma-ATC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Ma-ATC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix!